0: Okay. So anyway, mga kaibigan, bago tayo mag-dive in sa ating topic ngayon na talagang mahal ng Diyos ang mga widows and orphans, pakilala mo muna ulit yung sarili mo, Sister Josie. Ah, so yes. What do you do?
1: Uh-huh. Ang real name ko po ay Josefina.
0: Josefina
1: del Rosario de la Cruz. So ako po ay elder sa Lifegiver Christian Family Ministries. And by the grace of God, I am what I am. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:10. Mm. So married ako kay Pastor Sunny. For 33 years.
0: 33 years.
1: Yes, 33 years. And nag-work siya as pastor, ako naman yung nasa likod lang, background lang.
0: Background.
1: Wala akong active ministry.
0: Ilan taon na pong namayapa si Pastor Sunny?
1: Actually, July 31, 2020. Kaya nga dala ko to eh.
0: Oo,
1: parang parang sineselebrate ko na yung kanyang 6 years in heaven.
0: Anim na taon na.
1: Anim na taon na po siya.
0: How was life in 6 years?
1: Word ko nga kanina, di ba? Thriving. Hindi enduring eh. No? So, nung nawala siya, hindi ko na rin alam paano gagawin. Hindi mo kasi napagpaplanuhan yun eh na mawawala siya.
0: Hindi ka pwede maghanda.
1: It was very strong and very positive na magkakaroon siya ng supernatural healing. But yung complete healing niya ay tinanggap niya nung July 31, sa heaven na.
0: Sa heaven na. Ano, sudden ba yun? Hindi niyo inaasahan?
1: Well,
0: o nagkasakit siya matagal, hindi
1: may
0: naman.
1: May sakit naman siya talaga, pero nagda-dialysis siya for 3 years. Pero before that, alam na namin na meron siyang late stage na yung kidney niya disorder. Pero hindi pumapasok sa word niya yung mamamatay siya. Iniisip niya may miracle healing na darating para sa kanya. Siguro sinasabi niya lang sa amin yung wag kami mag-alala.
0: To comfort you.
1: Pero biglaan yun kasi nagda-dialysis siya. Parang few minutes pa lang, 6 o'clock in the morning, wala ako doon, nasa bahay ako, cardiac arrest.
0: Okay.
1: Hindi ko na rin siya nakita.
0: So initially, ano yung tanggap mo nung nalaman mo finally na umuwi na siya?
1: Halo eh. Una, masaya ako kasi hindi na siya...
0: Maghihirap.
1: Wala nang pain. Yeah. Kasi nakikita ko naman...
0: Suffering.
1: Kasi, pag nasa labas ng kwarto namin, very lively siya, masaya, nagbibiro lagi. Pero pag sa room namin, doon ko nakikita yung dinadanas niyang sakit. Masakit kasi mag-dialysis eh. Tsaka yung mga cramps and ganon.
0: Body cramps.
1: So, masaya ako kasi wala na yon. And in a way, naingit pa nga ako sa kanya kasi... By sight, makikita na niya si Lord, hindi na by faith.
0: Face to face.
1: Oo, by sight na siya.
0: Yes, by sight.
1: So, happy talaga. And siyempre sad din for myself kasi hindi ko na siya makikita.
0: Yes.
1: Pero alam ko naman na nasa mabuti siyang kalagayan at mas parang heaven ngayon sa kanya, paradise. So, while ako, tutuloy ko pa yung race.
0: Initially, hindi ka ba nagtampo? Parang kinwestiyon mo yung Lord sa promises niya and love niya when he died?
1: May mga times, pero inaalis ko sa isip ko kasi alam ko ay prodding yun ng Satan. Bakit naman ako magtatampo? Eh, mas better nga inapuntahan niya.
0: Tama.
1: Mas better. At saka alam ko na doon naman talaga lahat tayo pupunta.
0: Yes.
1: Kumbaga, tawag nga nila doon, heaven, pero ako tinatawag ko yun na home, sabi
0: home.
1: Nga nung awit.
0: Yes.
1: Homesick for heaven in Pilwick man. Paborito ka yan.
0: Eh. I like that. Ilang taon ka nun nabiyuda ka?
1: Actually, hindi ako ng age ko. Nakakalimutan ko. Actually, 50 na ako ngayon eh.
0: Sister Sheila, ano ba to? Ayaw magsabi ng age.
1: 67 ako ngayon. So, mga 61 pala. 61.
0: 61. Hindi ka mukhang 67. No?
1: 66 lang.
0: Pero, yon, yung coping, yan. Kumusta ka sa church, sa ministry? I mean, nagkaroon ka ba ng parang, sabi na natin, nag-break ka muna immediately after he died? Anong naging effect sa'yo as a member of the church?
1: That time kasi it's COVID.
0: Ay,
1: hiwa-hiwalay talaga.
0: Tama.
1: Pero during Sundays, napupunta kami sa church ni Pastor James and nag-worship doon kasi siguro 5 lang kami. Siyempre, ando doon siya as pastor. So, actually, hindi rin ako nag-break kasi parang pag nag-break ako, lalo ko lang...
0: Oo naman.
1: lalo lang ako malulungkot. So, while not on break, ay pinaprocess ko yung aking loss. Actually, loss ko, hindi loss ni Sunny, di ba?
0: Mm.
1: Kasi siya, better. Maganda.
0: Kasi hindi mo na siya makikita, kaya hindi tinatawag nating loss. Di ba?
1: My loss.
0: Mm-hmm. Aside from, of course, kay God, yung coping mechanism, mm-hmm. Sino yung mga tao na talagang nandyan sa'yo, dumamay during those times na, syempre, let's real talk, malungkot. May kalungkutan yun, malungkot talaga. Sino yung mga taong nilapitan mo o lumapit sa'yo to really comfort you during those times?
1: Mm-hmm. Kasi parang personality ko talaga is I keep to myself.
0: Mm-hmm.
1: Parang nagsosolo lang ako. Mm-hmm. Feeling ko ay mas maganda na hindi ko ni sinishare yung aking grief.
0: Mm-hmm.
1: Pero mali pala yun eh. Mm-hmm. Dapat pala nagsasalita ka. Kasi
0: yes,
1: during COVID, syempre, hindi ka nagsasalita.
0: Pala, diba? COVID kasi. No?
1: Wala eh. Nanonood ka lang kung anong pwedeng panoodin. So, hindi ka nagsasalita.
0: May video call naman eh.
1: Wala naman ako video call.
0: Ah, okay.
1: Hindi
0: okay.
1: Ako. Tsaka medyo masikreto talaga ako.
0: Oh.
1: Pero nalaman ko, mali pala yun eh. Kailangan talaga mag-open up ka sa mga kapatid, sa community, actually sa amin,
0: mm-hmm,
1: sa church. Nilagyan namin ng term na Chestnut Community. Parang hindi na dati Life Giver Christian Family Ministries.
0: Ngayon, Chestnut.
1: Mm-hmm. So ngayon, ginawa namin ng community. Kasi mm-hmm, ang involvement namin ay sa community talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung church namin maliit lang, pero magkakilala kami.
0: Mm-hmm.
1: Alam namin kung ano yung pindadaanan ng isa kung may sakit.
0: Yun ang maganda.
1: Kahit minsan ubo lang, ay inuubo pala si sister.
0: Oh, maganda. Oh, mindful kayo sa isa't isa. Kilala nyo.
1: Mm-hmm. Tsaka siyempre yung family.
0: That's
1: kasi
0: right.
1: Lahat na, yung dalawa kong anak ay believers.
0: Yes.
1: And yung tatlo kong apo ay mga believers din. So, I'm in the company of believers.
0: Kaya mas naging easy, di ba?
1: Naging easy, yes.
0: Oo. What about your ministry? May nagbago ba? Mas naging driven ka ba? Mas naging passionate ka in serving God after the death? Anong nagbago sa outlook mo, Sister Josie?
1: Mm-mm. So, isa sa mga nagbago sa akin pala ay medyo naging vocal nga ako. Tapos naging participative ako sa mga ministries.
0: Mm-mm.
1: And actually, nag-aral pa nga ako,
0: mm-mm,
1: sa IGSL.
0: Uh-oh.
1: At natapos ko yung dalawang module. Nag-graduate
0: ayun.
1: Ako last.
0: Ayun, no? Ang ganda-ganda mo dun, no? Nag-graduate ko.
1: Last June. Na in-encourage ako na anak ko ni si Pastor James na mag-aral.
0: Mm.
1: Iniisip ko, aanin ko naman yung mapag-aaralan ko.
0: Oh.
1: Aanin ko
0: ba? Hindi sayang yun.
1: It's pastoral leadership training. Hindi naman ako pastor.
0: Mm.
1: Pero by...
0: Hindi mo alam ang plano ni Lord sa'yo. Don't say that.
1: Actually, maraming inopen na ministries ang Panginoon para sa akin.
0: Mm.
1: Na nagagamit ko itong inaral ko sa IGSL. Kaya thank you kay Pastor James sa pag-i-encourage sa akin na mag-aral ulit. Although nung gumraduate ako, ako yata pinakatanda doon. Nahiya ako.
0: Eh, wala namang ganun ni, eh. Di ba? Okay lang yun. Walang matanda at bata kay Lord.
1: And yan, they all call me Mommy.
0: Mami.
1: Mami.
0: Parang ako nung tinatawag parang, kitang Mami. Ang sarap kasi tumawag Mami. Wala na kasi ako
1: okay
0: nanay din. Oo,
1: na-appreciate ko rin yun.
0: Yes. Okay, isa pa. No? Ano yung coping mechanism? Ano ba yung nagbago ba yung buhay mo? Pero yung mga anak mo, kumusta naman sila? Nung namatay na si Pastor Sunny, yung relationship mo with your children, kumusta?
1: Yung relationship ko with my children, dati kasi I thought, ang nagbabind sa amin, sa family, yabang ko. Ako? Akala ko ako pala? Ako yun?
0: Mm-hmm.
1: Nung mawala si Sunny, siya pala.
0: Siya
1: yung nagbabind sa amin together.
0: Mm-hmm.
1: So, since nawala na siya, nag-step up ako. May mga bagay akong gusto ko na gawin nila sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Parang dinidemand ko sa sarili ko lang, pero hindi ko sinasabi sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinausap ako ni Lord, sabi niya, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ikaw na yung gumawa. From me, ako yung unang magbago.
0: Mauna ka.
1: Mauna ako magbago. Mauna ako mag-reach out sa...
0: The change should start from for
1: oo,
0: from
1: sa
0: you.
1: Akin. Yeah, hindi yeah. Hindi ko di-demand yun sa kanila. Oh, mahalin niyo ako.
0: Mm-hmm.
1: No, i-demand ko sa sarili ko, be loving, hindi lang sa family ko, kundi pati na sa maraming tao, sa community.
0: Yes. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon ng mga byuda, yan, na bago pa lang,
1: mm-hmm,
0: ano yung piece of advice mo sa kanila?
1: Well, kung believer sila at sumusunod sa Panginoon ay medyo madali. Kasi mm-hmm. ang security kasi natin ay hindi sa husband.
0: Amen.
1: Ang security natin ay sa Panginoon na nagmamahal mm-hmm. sa atin at mm-hmm. nagiging protector natin.
0: Mm-hmm.
1: So, dun sa mga bagong recently widow, I think you need to
0: may proseso,
1: seek Christ
0: eh.
1: Pa.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So, yung kakulangan ng husband, ang idagdag po natin, yung presensya ng Panginoon sa buhay natin.
0: Amen.
1: At yun ang aking ginawa. Talagang sinik ko ang Panginoon kung mm-hmm. ano ba yung gusto niya pa sa akin. Kasi after post-marriage, wala na siya. Mm-hmm. Ano na yung purpose ko sa buhay? Parang mm-hmm. wala na, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero ang purpose ng Panginoon sa akin ay maglingkod ako sa Kanya and to be Christ-like.
0: Right,
1: medyo
0: right.
1: Mahirap maging Christ-like. No?
0: Mahirap.
1: Pero yun yung aking goal, to be Christ-like and to make Him known
0: yes.
1: sa ibang tao.
0: Yes, to make Him known in His Word, mm-hmm. right?
1: And
0: right?
1: I know hindi pa tapos ang God sa akin. I'm a work in progress. Marami pang babaguhin sa akin, marami pang ipakikita sa akin ng Panginoon ng mga lessons.
0: And lahat naman tayo. Lahat ready. Naman tayo. Okay, yung verse natin ang ganda, di ba? Psalm 68:5, mm-hmm. no? Sister Josie. Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Anong personal impact sa'yo
1: ng
0: verse
1: na ito? Personal impact?
0: Mm-hmm.
1: That's a good question. Beautiful question.
0: Parang Miss Universe, Philippines. Miss Philippines. Okay, go.
1: When my husband died, mm-hmm. siyempre I lost my earthly protector. Mm-hmm. Wala na.
0: Mm-hmm.
1: Parang kasi yung husband ko, ako yung priority, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Nung nawala na siya, wala na napaprioritize sa akin. Yun ang feeling ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi nung verse mm-hmm. 68:5, He is a father to the fatherless, a yes. defender of widows.
0: Yes.
1: Is God in His holy dwelling. Na-discovery ko that I had not become helpless.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, naging ano pa nga eh, hindi na ako helpless. I have become even more dependent on God.
0: Amen.
1: So when you are dependent on God, paano ka naman magiging helpless?
0: Mm-hmm.
1: So He provided financially ang God, no? Emotionally, spiritually, and practically. Time after time, I saw His hand leading me. Ang God mm-hmm. talaga nagdidirect mm-hmm. sa akin. Isa pang verse na nag-remind sa akin sa Deuteronomy 31:8,
0: mm-hmm.
1: The Lord Himself goes before you and will be with me, will be with you. He will never leave you nor forsake you.
0: Wow, assuring verse.
1: Claiming that verse, paano ka pa magiging helpless?
0: Yes.
1: Meron kang, yung word kasi is dependence. Dependence
0: yes.
1: on God.
0: Yes. Mm-hmm. Ang ganda ng message, no? Sa totoo lang po, yung lahat tayo, it's beyond orphans, it's beyond widows, no? Yung sinasabi natin ngayon. Yung mga aba ng society, di ba? Yung mga naiwanan ng asawa. Kasama na dyan, mga single mom.
1: Nang ibang diba? Bahay.
0: Nang ibang bahay, hindi nang ibang
1: bahay. Makabilang bahay.
0: Oo, yung mga ganon, no? Kasama kayo dito, no? Hindi kayo nag-iisa. Kumbaga, mm-hmm. you are heard by God, na alam ni Lord, at dineclare niya yun na kayo, na siya yung Father, siya yung protector. Mm-hmm. Diba? Kaya yes. very assuring. Kaya asa lang tayo kay Lord. Seek God. Have a personal relationship with God and everything will be fine. Okay. These days, talking about ministry, sabi mo na dagdagan yung ministry mo, nag-improve lalo, naging dependent ka kay God. Ano yung mga ministries mo, sister?
1: Yung mga ministries ko actually ay ano nga ba yun?
0: Yung mga Bible online, yeah. di ba?
1: Yeah. Meron talaga. Every Saturday, meron kami outreach sa mga bata, sa community. Minsan, maabot sila ng 60, minsan 40 na mga bata.
0: Dami.
1: Ang tawag namin doon, outreach.
0: Mm-hmm.
1: So, tinuturuan, magbasa.
0: Mm-hmm.
1: Read to Grow program.
0: Mm-hmm.
1: May support kami from Samaritana and Means USA.
0: Wow.
1: Pinapakain namin yung mga bata.
0: Bongga.
1: Ang nakakatuwa yung mga bata, pag nakita yung pagkain. Ay, ang sarap niya. Parang first time nila nakita yung pagkain.
0: Oh.
1: Kasi we tried as much as possible, may balance.
0: Mm.
1: May gulay, mayroon prutas.
0: Mm.
1: And thankful nga kami minsan, marami nagbibigay doon sa mga bata. May nagbigay pa nga mga Arla milk talaga.
0: Wow, Arla.
1: Sobra talagang dami.
0: Nag-plug pa tayo.
1: Sorry. Pero yung mga bata, tatanong, fresh milk eh. Paano po inumin to? Hindi nila, parang first time nila man.
0: Wow.
1: So, yung joy namin na nakaka-reach out kami sa community, natuturaan yung mga batang magbasa.
0: Uh-oh.
1: Kasi Read to Grow yung program.
0: At para rin sa'yo, di ba? Maganda yun, no?
1: Very happy kami na, ano. Yun yung engagement ko every Saturday.
0: Tsaka mga apo mo, no? Kukita ko. Hindi ko na nakikita yung ano mo, ha?
1: Eh, bawal daw eh. Bawal daw magpuso.
0: Kaya pa rin hindi ko na nakikita. Ano pang gusto mo ministry? What about ministry for widows? Dapat meron kayo nun.
1: Oo nga eh. Puro life group. May time nga, saya-saya ko. Monday to Friday nights, lagi yun meron akong Bible study and engagement. Pag Wednesday prayer meeting. So ako rin yung naging in charge sa prayer meeting namin. And may mga discipleship group kami na hinahandle. And meron din ako ina-attend na para naman sa learnings ko.
0: Wow. Balanse. So, wala ka ng time to, you know, malungkot o marwatas.
1: Tumingil.
0: So, plano mo pa mag-asawa?
1: Hindi na. Wala na. Wala na akong plano. Kasi, una, meron din ako mga health issues eh. So, priority ko na lang yung sarili ko tsaka yung mga family ko. Parang wala na akong time.
0: Wala ka ng time.
1: Si Sheila meron pa.
0: Sister Sheila, ikaw daw. Teka lang ito, from being a pastor's wife to now as the mother of a pastor. May transition ba? May pagkakaiba ba, Sister Josie?
1: Pag pastor's wife kasi, na nasasabihan mo siya na ito yung mga magandang plano, kaya nag-uusap kami. Pero ngayon, as pastor's...
0: Mother,
1: pastor's mom, ay more on encouragement. Kasi meron naman siyang wife na nakikipag-usap sa kanya. So, ini-encourage ko na lang siya. And whatever yung mga project niya, supportive ako. And I'm very proud of my son, Pastor James.
0: Oo naman. Like
1: kamukha niya, di ba?
0: Oo, kamukha niya. Oo nga. So, ito, from being, sabi nga, yung journey mo, ilang years na? Six years.
1: July 31,
0: no? Doon sa 6 years na yon, ano yung, how can you exactly describe the journey?
1: One word, dependence.
0: Bahala
1: on God.
0: Ka.
1: Dependence on God talaga.
0: Dependence
1: on
0: God.
1: Before kasi, naka-depend ka sa husband for protection, saka siya tagaluto namin.
0: Ayo, ikaw nagluluto ka rin?
1: Hindi.
0: Talaga?
1: Kumain lang. Buti na lang yung son-in-law ay marunong din magluto, marunong mamalengke pati si Jed. So, dependent na rin ako sa kanila. So, dependent ako sa God, dependent ako sa community, dependent ako sa mga family.
0: Tuwa ako doon, di marunong magluto.
1: Hindi ako talaga marunong magluto.
0: Talaga. Ito, maganda to, gusto ko to. Is there any way to prepare oneself from being a widow?
1: Ayan. So, nag-usap nga kami ni Sheila. Parang wala eh. Hindi mo mapiprepare sarili mo na... Tsaka hindi... Nung buhay pa si Sunny, hindi ko niisip magiging widow. Parang wala sa vocabulary. So, nothing can prepare. Ang mapiprepare mo talaga, yung relationship mo sa Panginoon. Kasi when you have God, and you are dependent on Him, nagbabasa ka ng Word of God. Parang, yun na yung preparation mo. So, lifetime preparation sa mga challenges ng buhay mo, yung engagement mo sa salita ng Diyos.
0: Yes.
1: Isa pa pala sa coping mechanism ko.
0: Yes po.
1: Lahat nung gusto ni Sunny before, kasi he's into arts, into music.
0: Into music, all around, na?
1: All around. Tapos, tinry ko lahat yun. Yun nga lang, sa pagkanta, wala. Hindi ako nakapasa. Pero yung arts, naging artistic din ako. Pero from zero arts sa aking katawan.
0: Bakit? Ba't mo ginawa yun? Bakit?
1: So it's part of my coping mechanism.
0: Parang kasama mo rin siya, no?
1: Journaling na Bible, nagsusulat sa kung ako saan.
0: Parang gusto kong gawin niya.
1: Gumagawa ako ng cards. Nagpipaint din ako. So kahit hindi masyado maganda, pero going there.
0: Yes. So sa mga nanonood ngayon ng mga widows, no, yung mga sinabi mong coping mechanism, baka sabihin nila, eh kasi naman Sister Josie may means ka, what about us? Na, you know, medyo limited. No, nagpapaaral pa sila ng mga anak, mabata pa yung mga anak, tapos naiwan sa kanila, sabihin na natin 5 anak na nag-aaral lahat, tapos walang ibang means. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Medyo, tall order yun.
1: Oo nga, no. So, expand your territory. Huwag lang masyadong trabaho sa bahay. Eh, libre naman mag-text sa messenger, no? Maggawa ka ng drawing, tapos picturean mo, send mo sa kaibigan mo. Tapos minsan, mag-invite ka sa kanila, makipagkwentuhan ka, magkape. Siguro mura lang naman yan. Diba? So, ano, be more intentional in reaching out.
0: Yes.
1: Oo. Tama. Pwede yung magbigay ka lang ng konting, alam mo yung regalo sa kapatid. Parang one way din of giving yourself to them. Nabubura din yung pag... Yung, kasi minsan, sa sarili ka lang nakafocus.
0: Totoo.
1: Alisin mo na yung focus sa sarili mo eh. Focus mo din sa kung ano ba yung gusto ng Panginoon para sa buhay mo. Tsaka yung develop mo rin yung love for people. Love for people.
0: Yes.
1: Pag na-develop mo yun, eh, magiging easy na to expand your territory and reach out.
0: Yes, and part of loving people is talking to them, right? Kasi when you talk to them, ang dami mong learnings eh. Ang dami mong realization in your life na, ah, ganun pala. Thank you, Lord. Ganito ako.
1: Isa sa ugali ko, nagtatanong ako. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun? To the point na parang, simple-simple, hindi ko alam. Kasi diba sa mga technology ngayon, maraming mga sinasabing mga pati nga emoji ni iba-iba na nila eh.
0: Yes.
1: So ano ibig sabihin niya? Nagtatanong ako.
0: Oo, dapat naman.
1: Sabi nga, 'di ba, huwag mahiyang magtanong.
0: Yes. At saka ba't mahihiya magtanong, 'di ba? 'Yun ang importante.
1: Ako lagi ako nag-a-ask ng question.
0: Yes. I don't mind no telling them, hindi ko alam 'to, turuan mo ako, 'di ba? Para hindi tayo laging hindi mo alam, hindi mo na alam all your life, 'di ba? Dapat alam mo na. Okay, with your experience and knowledge of the Bible, do you believe you'll see your husband in heaven?
1: Oo. Sabi nga eh.
0: Anong sasabihin mo sa kanya pa nagkita kayo dun?
1: Basta ka na. Kaya lang, di ba, hindi na kami mag-husband and wife.
0: Hindi na.
1: Sisters and brothers lang. I will see him. Yun nga yung isa kong kinalulungkot pag nakita kami, hindi na kami husband and wife. Sang parang, ay sayang, hindi ko na siya husband. Pero,
0: at least makikita mo
1: siya. I'm sure. Oo. Kasi yun yung home natin eh. Misan nga yung awit, homesick for heaven.
0: Awitin mo nga, mami. Paano yun?
1: Sisila nga kanta. Kasi yung lyrics nun, I want to see my children walking with Moses, dancing with David. You know, actually, gusto ko yung pamilya ko, si Daben, yan, nakikipagsayaw kay David. Oh, ang ganda, di ba? Nakikipag-usap kay Noah. So, yun yung mga ini-expect ko na makikita ko sa heaven. With Sunny.
0: Wow. Ganda naman, ano? Ano yung namimiss mo sa kanya?
1: Namimiss ko kay Sunny yung protection na binibigay niya sa family. Kasi, nung buhay siya, kahit naka-dextros. May time na naka-dextros yun eh. Sinundo ako. Nagda-drive siya. Talaga. Kahit galing sa dialysis, sabi ko, asa ka na? Hindi ka pa ba tapos sa dialysis? Susunduin ako.
0: Ba't naman nagpasundo ka pa?
1: Oo nga, napaka ano kayo nga? Disney princess. So, yun, namimiss ko. Hindi, natuto ko mag-grab.
0: Mag-grab, yun.
1: In-drive. Mas mura in-drive.
0: Feedback pa siya ba?
1: Commercial na naman. Sorry. Oh, natuto kong lumabas ng bahay on my own.
0: Kasi naging independent ka. Dati mong hindi ginagawa, nagagawa mo na.
1: Yes,
0: Yes. So, if there's one great lesson you learn from that experience na widow, ano yun? Before we take a break.
1: So that's a beautiful question.
0: Yes. I want a beautiful answer.
1: It all boils down sa presence ng God kasi. Yung nawala yung husband, wala ka ng protector. Pero meron kang defender. Defender ang Panginoon.
0: Dineclare niya eh.
1: Oo. Kanina nga sa quiet time ko, kasi meron ako pinagpipray na isang bagay na matagal na, hindi pa naibibigay. So, nung nagbabasa ako, Isaiah 34 yan eh. Parang, sabi ko, Lord, anong bigyan mo naman ako ng assurance na may sasagutin mo itong panalangin na ito? Tapos, tiyempo-tiyempo yung 34 sa last verses. Yun, sinabi niya na I will have my may inheritance, ibibigay ng Panginoon sa iyo yun, kailangan pagtiwalaan mo lang siya. So, ang secret natin on coping sa mga losses natin, eh yung presence ng God.
0: Amen.
1: Na alam mo na hindi kanya iiwan.
0: Yes. Hindi kanya pababayaan.
1: Oo, sa Deuteronomy niya na, I will go before you. Mm. Actually, yung bukas na dadanasin natin, eh napuntahan na ng God.
0: Yeah. Now,
1: tsaka sabi nga, hindi pa naman tapos kwento ko. Kunyari, may mga problema tayo. It's hindi pa end of story of your story.
0: Mm.
1: So, inaasahan ko, and I look forward to the day na, siyempre, magkakasama na kami. Kasama ka doon, ha? Sama ka? Magkakasama na kami sa heaven.
0: Yes, amen. Of course, tayo magkakasama. Di ba? In God's time. Oh, pag may mga gagawin pa tayo, hindi pa talaga. Okay?
1: Yes,
0: so, we will take a break. Sa pagbabalik po natin, ay makakasama namin ang isa pang kaibigan at may magandang kwento. No?
1: Pretty rin siya.
0: Yan. Woman of substance. Ayun. Yan ang pagkakadescribe sa atin ni Sister Josie. I'm talking about Sister Sheila Sakdalan. Mamaya po sa ating pagbabalik.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ako si Laverne Madariaga ng Barangay 7, Bacara, Ilocos Norte. Ako ay isa sa mga napiling presidential scholar dito sa barangay namin. Malaking tulong po ang matatanggap naming halaga mula sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po matiyak na makapagtapos ako sa aking kurso na Electrical Engineering. Nakatapos po ako, makakatulong na po ako sa aking mga magulang, lalo pat ako po ang bunso sa amin, ang huli nilang pag-aaral.
6: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power, At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
0: Check your time, it's 8:35 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Gab Pereiras, maganda umaga. Good morning, happy birthday on July 23. Yan, dadala ka ba ng donut? Okay, so nandito tayo sa last 30 minutes ng ating programa. At natutuwa po ako kasi ngayong umaga, meron kaming binigla ni Sister Josie, no, na makakasama dito sa ating programa. Na sabi niya, sumama lang ako, ba't ako mag-guess? Alam niyo, ang pinakamahalaga sa programa namin ay yung mga stories, no, na talagang magta-touch, no, marerelate nyo dito sa ating programa. So kasama natin ngayon si Sister Sheila Sakdalan, ang founding member po ng LCFM Chestnut. Right. Okay, good morning Sister Sheila.
12: Magandang umaga po.
0: Kumusta ka? Kanina pa kami nagtatawa dito eh, no?
12: Masaya ho. Narito po ako to support Ate Josie kasi nabalitaan ko na she's guesting.
0: Yes.
12: So, ayoko naman na kagabi ko pa sabihin sa kanya, kaya this morning I asked her, pwede ba ako manood?
0: Ayun.
12: So, pwede wow. naman daw. Kaya narito po ako para manood eh.
0: Ayun. Pero mag-share kasi byuda, you're also a widow.
12: Sige po.
0: Right. So, anong feeling mo na nandito siya?
1: I'm excited kasi pare halos 1 year lang
0: difference. Pagitan.
1: Pagitan namin, pagiging byuda eh.
0: Mm. Okay. Sister Sheila, tell us your story. I mean, kailan ka na byuda?
12: Ako po, na byuda ng November 2021. So, magpa 5 years na po.
0: Oh,
12: si kaya, Pastor six. James po kasi, Pastor Sunny James. Pastor Sunny James po nauna. Mm. Ano po, July 31. Masyado hong magkaibigan yung aking husband.
0: Oo, at sabay, naghalos, nagsunod.
12: Pero totoo silang magkaibigan. Meron lang akong trivia.
0: Mm.
12: Nung si Pastor Sunny James po ay ikikremate, yung husband ko nagpunta sa St. Peter. Pero hindi ho siya pumasok. Alam niyo kung anong ginawa?
0: Ano?
12: Nandun siya sa parking, tapos tinitingnan niya yung usok. Kasi kinikremate si pastor.
0: Mm.
12: Ganun yung ginawa niya.
0: Medyo mahirap nga eh. Mm. Di ba? Na ganun. Pero yun, tell us your journey. Yan.
12: My journey.
0: Yes, after that. Paano kanina siya namatay?
12: Nakikinig ako sa inyo sa mga tanong.
0: Mm-mm.
12: Meron ka pong tanong na, na-prepare ka ba dyan?
0: Mm.
12: Tapos, absolute yung aming sagot.
0: Yes.
12: Walang nakaka-prepare. Pero habang nakikinig po ako, naisip ko, pin-repare pala ako ng God.
0: Si Lord ang nag-prepare.
12: Oo, kasi as I go back, sabi ko, ang dami palang ginawa ng God para ma-prepare ako for that situation.
0: Mm.
12: Unang-una ho, siguro mga 3 years before mawala yung husband ko, araw-araw po, nagpe-pray kaming magkasama.
0: Mm.
12: Yung natutunan namin yung magic word, dependence. Dependence is another word for power. So, sabi ko, kaya pala grabe yung dependence namin sa Lord. Hindi po, once a week, daily po kaming
0: daily.
12: Mag-pray wow. ng husband ko. Wow. As in, bago ho kami pumasok, lahat ng details na buhay namin, sinasabi namin sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
12: Tapos, sabi ko, habang nag-iisip ako, pin-repair din pala kami ng God kasi po may naiwan ng business yung husband ko. I think mga 3 months before siya nawala, tinuruan niya yung anak ko.
0: Mm.
12: Sabi ko, and isa pa, dahil pandemic po noon, ito yung mga realization ko, may ginagawa pala ang God while ano, bago mangyari. Mm-hmm. Una po, yung aming office nasa Quezon Avenue.
0: Mm-hmm.
12: Eh dahil po nag-pandemic, kailangan malaki yung space kasi po dapat merong, di ba, yung...
0: Ay, distance, social distancing, right, mm-hmm. Mami?
12: Sa madaling salita po, ang nangyari, yung office namin napunta kung saan yung building ng condo namin.
0: Ay, so, ang galing naman.
12: O, hindi po ba? 5th floor po yung aming bahay,
0: mm-hmm.
12: nalipat po sa 8th floor. So, what happened po? Ang anak ko po kasi noon is work from home.
0: Mm-hmm.
12: So, ang nangyari po, nandun lang sa taas yung business, nagtuturoan po sila ng daddy niya nung mga panahon na yon.
0: Mm-hmm.
12: So, sabi ko, ang galing, ano, parang na-appreciate ko po lahat yung paghahanda na ginawa ng God sa mm-hmm. aming pamilya.
0: Mm-hmm.
12: Na hindi ko naman inisip.
0: Hindi mo na-realize during those...
12: Wala man lang
0: po
12: akong kaklu-klue na
0: mm-mm.
12: mangyayari yun.
0: Yun paano pagkamatay ni...
12: It's COVID po. Pareho po kami nagka-COVID.
0: Ah, okay. I remember now the kwento. Yeah,
12: actually
0: yeah.
12: po, if I may, ano po, bago kami magka-COVID, nagbakasyon mm-hmm. ho kami sa Baguio.
0: Mm-hmm.
12: And then, nilagnat siya.
0: Mm-hmm.
12: And then, ako din. So, pagbaba namin, nag-test kami. Pareho kami.
0: Positive.
12: So, ang nangyari po, nagpunta kami sa ospital. Siya nasa parang ICU. Mm. Ako po nasa regular room. Kasi po siya, meron siyang cardiomyopathy. It's a heart concern.
0: Okay.
12: Opo. Pero ako naman po, diabetic.
0: Mm-mm. Mm-mm.
12: So, pumasok po kami ng hospital ng November 5. Nawala ang husband ko ng November 9. Umuwi ako ng November 11 na wala na po akong kasama. I mean, nagpunta ho ako doon just to be with him. But nung umuwi ako, mag-isa na lang ako.
0: Medyo masakit yun, ha?
12: Opo.
0: Paano mo na-handle yun, yung gano'n, ha?
12: Actually...
0: Hindi mo talaga akalain, eh, no? Bilis.
12: Hanggang ngayon po, ay meron pa akong amazement kung paano nangyari. Iniisip ko kasi while I was in the hospital, dapat ang normal reaction ko, magngangawa ako doon. Tapos lumabas ako sa iniisip ko dapat lumabas ako doon sa hall, magsisigaw ako. Pero kanina meron din ako narinig sa question nyo. Ang tanong nyo do you think makikita mo ba si husband mo? Actually yun po yung nagbigay sa akin ng assurance. Habang nakaupo ako doon sa aking hospital bed, pinaisip sa akin ng God na una siya, there will be a reunion.
0: Yeah.
12: So parang yun ho yung ano ba? At isa pa, sabi ko, di kanina pinag-uusapan natin, paano ba yung widow pag wala na, no? I had the impression na sinabi sa akin ng God, you're going to be okay. So yung dalawa po na yon, habang nakaupo ako doon sa, hanggang ngayon naalala ko, nakaupo ako doon sa gilid ng kama, ang sabi ng God sa akin, you're going to be okay, mm-hmm. and at the same time, ang sabi po niya,
0: nakikita
12: you'll
0: kayo.
12: See him again.
0: May reunion kayong dalawa. Wow.
12: Yun po.
0: So, ibig mo sabihin, paglabas nyo, ano na siya, cremated na siya?
12: Opo, kasi...
0: Ganun nung pag-COVID.
12: Kailangan
0: pag-COVID.
12: Po right away.
0: Yeah.
12: So, hindi po ako nakapunta sa cremation. Only my son handled po yon. Kasi po, alam niyo po ba, while meron kaming COVID, yung pong aking daughter may COVID din.
0: Oh.
12: Oh, isa pa po itong amazing. Nagpunta kami sa Baguio. Ako, ang asawa ko, tsaka yung daughter ko, naiwan po yung aking son. So, hindi po siya nahawa.
0: Tama.
12: So, ang nangyari po, siya po yung naging nag-asikaso po
0: nag-asikaso sa lahat. Kaya naiwan siya, eh, no? May purpose talaga.
12: Mm-hmm.
0: So, how was life after that? I mean, na umuwi na siya, wala na yung husband mo. So, kumusta ka?
12: Eh, masyado kong napatunayan yung sinasabi ng Bible ng protection ng Lord sa widow at saka sa fatherless.
0: Yes.
12: Ang iniisip ko kasi pag widow, dapat miserable.
0: Mm-hmm.
12: Miserable.
0: Maraming ganon, yung walang ang Diyos sa buhay. Medyo ganon.
12: Pero grabe po yung pag-sustain ng God sa amin. So, I think, yun talaga yung testimony na you are not alone.
0: Yes.
12: Ano po? So, gusto ko makita ng mga tao na kahit wala, meron po akong realization nung nawala yung husband ko. Ang realization ko, hindi ko pala God yung asawa ko.
0: Ayun.
12: Yun po yung realization ko. Sabi ko, hindi ko pala siya God.
0: Mm-hmm.
12: Na life will still go on. Mm-hmm. And hopefully, habang nag-aantay ako nung time ko, ay magamit pa ng Lord sa iba't ibang kaparaanan.
0: Amen. Amen to that. Dinescribe ka na, Sister Josie, na woman of substance.
12: Siguro po, tanongin niyo siya, bakit? Kasi
0: bakit?
12: Narinig lang po niya yun.
1: Narinig ko lang dun sa nag-appreciate sa kanya.
0: Ah, sa nag-appreciate. Kaya sinabi based din sa'yo.
1: Oo, yes.
0: Eh, ngayon lang, marami na tayo nakukuha sa kanya, eh, di ba? Doon sa kwento niya, no? Oo. So, ano nang mga naging bago sa'yo? Ano nang bago sa'yo?
12: Lalo po ako, na-involved sa...
0: Ministry.
12: November po namatay yung husband ko. It's COVID time. And then... by January, which is mga 2 months lang after na nawala siya, meron po kaming tinayo na marketplace ministry na sobra po akong passionate doon. So, for 5 years, doon nilagay ako ng God para nakakasaya ho sa akin.
0: Ano yung marketplace ministry?
12: So,
0: tell
12: ang pangalan po niya is BFF. Mm-hmm. Actually, na-share ko last time pero gusto kong ulitin. Ang ibig pong sabihin ng BFF, ano po, Banawe. Kasi po, I'm from BDO, okay. Banawe area.
0: Okay.
12: So, Banawe teams, friends and families in Christ.
0: Oh.
12: So, ano po yun? Ang aming pong goal is to make Jesus known in the marketplace. So, ang kapartner ko po sa ministry, yung aking boss, yung aking area head.
0: Wow,
12: ano
0: that's
12: po,
0: nice.
12: Kasi pareho kami ng heart. So, ang nangyari po, hindi lang po yun ang ibig sabihin na BFF. Ang isa pang ibig sabihin na BFF. Best friends forever in Christ. Kasi po, hindi tayo magiging friends forever kung wala si Christ.
0: Ayun.
12: Magkakaiwanan ho tayo dito. Hindi magtutuloy-tuloy yung friendship. Kasi po, kung nasa Panginoon tayo, hanggang
0: yes,
12: doon.
0: Right.
12: So, doon po umiikot yung buhay ko. Alam niyo po kasi, for me, my ministry... kasama yung career ko. So,
0: na-combine.
12: Opo, hindi po siya yung pag-linggo lang. So, when I go to work, I really, yung goal ko is to make Jesus known in my career and in my ministry in the workplace. Sobra pong rewarding. It's my joy.
0: Wow. Ang ganda, no? Yung kwento yung dalawa, you're still working, right?
12: Opo.
0: You're still working, kaya ayun yung ministry mo. Sabi nga, every profession is a ministry. Yun ang sinasabi nila, no? Na hindi mo sasabihin, eh kasi ganito yung trabaho ko, no? Every profession is a ministry. Take time to really share the word, no? Ikaw din, mami, wala ka man trabaho, pero ang dami-dami mong ginagawa.
1: Actually, may trabaho.
12: May trabaho po yan.
0: May trabaho.
1: Still working, yes.
0: Talaga? Saan? I didn't know that.
1: Dun sa restaurant ng kapatid ko, sa Topsy ni Bibian. Commercial na naman.
0: So, doon ka nagwa-work.
12: Sa accounting po siya.
0: Sa accounting siya. Pareho kayong both active, ano? Nakakatuwa naman. So, sa mga widows, kung meron kanina na dinig mo yung advice ni Sister Josie, ikaw, ano naman ang advice mo sa mga newly widowed na nakikinig at nanonood ngayon?
12: Ang gusto ko pong sabihin, kasi kanina may sinabi si Ate Jo, secretive siya.
0: Yes, secretive siya.
12: Ang nais ko pong sabihin ay to reach out.
0: Yes.
12: Hindi nyo po kayo mag-isa. So, para po sa akin, ang naging talagang tinulong ng God para makakope ako, lahat po ng aking kaibigan at kapamilya at ka-churchmate. Kasi po, tsaka isa po sa natutunan ko, sabi nga ni Ate Josie kanina, dapat hindi doon ka sa misery mo eh.
0: Tama.
12: Meron ho akong kwento. Kasi meron akong kasama sa BDO na namatayan din ng asawa, COVID din. Bago sa akin.
0: Bago sa'yo.
12: So, nakita ko yung kanyang Facebook post na talagang in misery siya. Talagang naawa ako. So, nung nabasa ko po yun, nakahiga ako sa kama at saka parang gusto ko ng... I mean, ako ay nagigrib sa sarili ko. Tapos po, nung nakita ko yung kanyang post, nabaling yung attention ko. So, ang ginawa ko, minessage ko siya, in-encourage ko siya. Sabi ko, sabi ko nawala yung lungkot ko. So, I discovered po, para maging magkaroon ka ng joyous attitude.
0: Totoo yan.
12: Don't focus on yourself, on your misery.
0: Tama.
12: Focus on others. Yun nga po na nasayahan ako. Sabi ko, ang galing. Nawala yung lungkot ko. Kinumusta ko lang naman yung nalulungkot. Napunta po sa kanya yung aking... attention.
0: Gusto naman ni Lord yun eh, na-encourager tayo. Di ba? Na nag-encourage talaga tayo. So, ano yung parang ang dami pa natin pag-usap. Ano yung pinaka-lesson mo na natutunan? Kasi, syempre may asawa ka, and then na-widow ka, and then naging active ka sa ministry, mm-hmm. may ministry ka, you're still working, and then ngayon maganda na yung, mas maganda yung relationship mo kay God, just like Sister Josie. Ano yung lesson na maituturing mo na greatest learned mo during the journey?
12: Pagkatapos pong mamatay ng husband ko, inimbita ho ako ng aming bishop. Meron tayong Facebook, yung parang program.
0: Mm-hmm.
12: Meron ho siyang nag-testimony ako, tapos may tanong siya.
0: Mm-hmm.
12: Ang tanong niya, ano yung secret?
0: Mm-hmm.
12: Sabi ko, wala po kasing secret eh. Mm-hmm. Ang tingin ko po, okay, kanina na pinag-uusapan natin yung ano ba talaga yung nag-pushayo o naging dahilan kung bakit you're still okay and yes. thriving right now.
0: Mm-mm.
12: So, naging kaisipan ko, talagang naging conclusion ko, is really your relationship with the Lord.
0: Amen.
12: Yung araw-araw. So, nung araw po na namatay yung husband ko, wala akong alam kung gawin, kundi yung araw-araw na ginagawa ko, which is to depend on Him. So, ibig ko sabihin, whatever our circumstances, yun lang po talaga yung sagot. Kanino ka ba nakadepende?
0: Mm.
12: Kasi po, ang dami namang
0: pwede mong
12: challenges. Sam-
0: yes, oo. Oh.
12: Iba't ibang uri.
0: Yeah.
12: Pero isa lang po yung sagot. To really, mapagbuti mo pa yung relasyon mo sa Panginoon.
0: Yes.
12: Uh-huh. At saka yun, reach out talaga po.
0: Pag-reach out.
12: Grabe po yung buting idinulot sa akin ng reach out. I want to thank my friends, my family, my colleagues, grabe po yung support nila sa akin.
0: Mm-mm.
12: Hindi ko po mabilang.
0: Mm-mm. Pero kayong dalawa, pareho kayong byuda, how do you relate? I mean, nakakatulong ba na you can relate to each other? Kasi pareho kayo na situation.
1: Oh, actually, member kami ng isang life group.
0: Oh.
1: Every Monday, nagmi-meet kami.
0: Mm-hmm.
1: So, ayun. So,
0: fellowship, parang fellowship.
1: May mga engagement kami magkakasama, kami mm-hmm. dalawa, may mga mm-hmm. Bible studies lagi, kasama siya.
0: Pero hindi laging byuda?
12: Hindi po.
0: Okay.
12: Life group leader ko
0: life
12: yan.
0: Life group, okay. That's nice. No? Ang laking tulong na may ministry, may ginagawa. And then, tama, yung relasyon natin sa Diyos. No? Oh. Malaking bagay. Mm-hmm. And then, bukod pag may relasyon ka sa Diyos, dapat hindi mo pababayaan ang relasyon mo sa tao. Kaya
1: opo.
0: Reaching out to people. Opo. Hindi pwedeng sa Diyos ka lang.
1: Ikaw yung nakikinabang eh.
0: Yes.
1: Pagka nag-reach out
12: ikaw ka sumasaya.
1: Sa ikaw sumasaya.
0: Totoo lang yan.
1: Nakakalimutan mo yung sarili mong misery.
0: Oo, yung misery. Makikita mo. On a bigger picture. Hindi lang sarili mo nakikita mo.
1: Uh-huh.
0: Alright. So, parang ang bilis naman ng oras.
12: Tapos na ho ba?
0: Medyo patapos na tayo eh, no? So, ang gusto ko, anong gusto niyong sabihin ngayon? Hindi take away, parang take away message natin, lalo na sa mga miserable ang buhay kasi nag-widow sila na hindi sila handa. Mm-hmm. Hindi nila alam what to do. Naguguluhan sila. Sino magsusupport sa mga anak ko? Maliliit pa yung mga anak ko. What do you wanna tell them? Unahin natin si Sister Sheila muna.
12: Alam niyo po, hindi ko ma-picture yung sinasabi niyo. Buti na lang hindi ako ganon.
0: Amen.
12: Kasi po, syempre, salamat sa Panginoon na merong sustenance.
0: Mm-hmm.
12: So, I cannot imagine yung nagigrib ka na, hindi mo pa alam kung saan kukuha ng panggastos.
0: Yes.
12: Di po ba?
0: Mm-hmm.
12: So, it's really...
0: Maraming ganun ah, sister.
12: Opo, napakarami po. Mm-hmm. Napakarami. So, wala akong practical na pwedeng sabihin, kundi talagang we really have to step up.
0: Yes.
12: Kumbaga, kung dati hindi natin alam to, talagang dapat
0: alamin
12: mag-explore
0: mo.
12: Ka.
0: Yes, mag-explore ka.
12: Ako nga ho, ang dami ko nang ginagawa na ngayon na kasi po, prinsesa rin ako.
1: Disney princess.
12: Ano po, hindi po ako nagtatrabaho sa bahay.
0: Wow.
12: Opo, so, kanina tinanong nyo. Gusto ko tanongin mo din ako.
0: Naluluto ka ba?
12: Hindi po.
0: Talaga?
12: Kumbaga, ano po yung namimiss?
0: Ano namimiss mo para
12: kasi
0: sa
12: kasi po, ang language of love ng husband ko, service.
0: Service.
12: So, lahat
0: eh, ikaw, ano language of love mo?
12: Giving ho.
0: Giving. Okay.
12: So, siya, lahat na lang siya yung nagawa. Would you believe, maski yung pag-impake sa maleta, siya yung gumawa.
0: Siya rin. So saka, ngayon, marunong ka na.
1: Actually, mini-makeupan din siya.
12: Mini-makeupan din po ako. Kasi po, ang husband ko is just one boy among anim sila, puro
0: babae
12: yung lima, tsaka yung...
0: So, alam niya. Yung
12: alam niya. You know yung servisyo niya sa akin, grabe.
0: Mm.
12: So, sa tanong niyo po, sabi nga ni Ate Jo kanina, if you are a child of God, madali. Madali in a sense. Kasi alam mo naman, tutulungan ka ng God, may promise eh.
0: Yes.
12: Hindi po ba?
0: Hindi ka nag-iisa. Alam
12: so,
0: mo yun.
12: Just claim the promise.
0: Yes.
12: ano po, take it one day at a time. Kasi mahirap po isipin yung taon-taon. I think sinusustain ako ng God on a daily basis. Meron po akong sabihin ko ng secret.
0: Wow, secret.
12: Pag umaga, pag bago ako pumasok na nag-devotion, ang sasabihin ko na agad, Lord, you are my joy.
0: You are my joy.
12: You are my peace.

0: claim mo, no? At yun yung sinabi mo, every morning may devo ka, na i-claim mo, i-embrace mo yung mga promises niya at pagmamahal niya. Sister, anong takeaway mo?
1: Oo, no? Do not lose hope because God never loses hold of you. Mm-hmm. And sabi nga, grief is real. Totoo naman yung kalungkutan.
0: Oo,
1: and
0: naman.
1: Healing takes time.
0: Mm-hmm.
1: God never asks us to hide our tears. Kanina nga, muntik nang pumatak yung luha ko eh. Mm-hmm. Isa lang.
0: Isa lang, hindi dalawa.
1: Mm-hmm. Pero gusto niya, ang promise niya, eh, He will walk with us through kahit saang valley.
0: Amen.
1: Sabi sa Psalms 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
0: Wow.
1: Kaya ano
0: ganda
1: pang,
0: naman.
1: Ano pang magiging reason mo?
0: Although iba-validate namin, mga kaibigan,
1: legit.
0: Yung lungkot,
1: oh, legit.
0: Mahirap, legit yan. Mm. Lahat kami naranasan yan. Pero sinasabi namin, hindi kayo dapat mag-dwell dyan. Hindi kayo magtatampisaw na wala na kayong magawa sa buhay, but because we have a God. Na, yun na nga yung verse na sinabi mo, eh talagang very assuring talaga. Mm-hmm. Alam mo, pag talagang ang dami natin pag-uusapan about God, yung kanyang faithfulness sa widows, sa mga orphans, sa iba pa, kulang ang dalawa oras eh. No?
1: Yes,
0: sarap-sarap na yung pag-usapan. Gumawa
2: po kayo
0: talaga
2: ng series.
0: Oo, gagawa tayo series. Pastor James, nanonood. Kat RM, hello, hello. Maganda umaga po sa inyo lahat. Thank you so much, Sister Josie De La Cruz.
1: Thank
0: maraming salamat.
1: Abe.
0: Nakakatuwa. I'm so blessed this morning.
1: I'm so happy nandito si Sheila. Grabe.
0: Yes. And Sister Sheila Sakdalan, thank you so much.
2: Maraming salamat.
0: Umayag ka.
2: Eh, hindi ko kayang tumanggi.
0: Tsaka wala ka magagawa. Pipilitin ka namin. Ayan. Salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasalamatan ko lang yung Team Celebrating Life. Mark Bokiron, Arnel Villamor, si Susane, si Gemart, and of course, ang lahat ng Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Nakatunghay po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publico Sports Radio 918 at 104.3 FM. Maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat. Thank you, Sister Josie. Sister
2: salamat
0: Sheila.
2: Po.
0: Maraming salamat. God bless everyone.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye
2: po.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
4: Sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:58 na umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Very satisfied si House Prosecution Lawyer Congressman Jervil Luistro sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Luistro na natapos ang mga testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at NBI Agent Kalilong. Anya, sinimulan din ang oral argument ng kasama niyang si Congressman Chel Jocno. Ito hinggil sa constitutionality of disclosure ng mga records ng mga bangko, BIR at AMLAC. Dagdag ni Luistro, naging paksa ng debate ang relevancy ng mga dokumento na tumutukoy sa mga acts and omissions sa mga impeachable officials bago sila naging impeachable. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalalawak ang drainage projects ng Department of Public Works and Highways sa Metro Manila para sugpuin ang matinding baha. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Natasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na palawakin pa ang kapasidad ng mga drainage system sa mga bahain sa Metro Manila matapos mapatunayan ang tagumpay ng drainage improvement project sa Quezon City. Ayon sa DPWH, mas mabilis nang humuhupa ang baha sa Barangay Tatalon kasunod ng pagsasaayos ng drainage system sa kahabaan ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Senior Avenue. menu. Dati ay inaabot ng 3 hanggang 5 oras bago mawala ang pagbaha sa lugar. Ngunit ngayon ay ilang minuto na lamang at agad nang humuhupa ang tubig. Bago magsimula ang tag-ulan, ipinatupad ang proyekto gamit ang mas matitibay na high density polyethylene o HDPE pipes upang mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha.

0: Hosted by JPM every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Naggalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
3: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
13: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So sir, yung farm niya, doon ang kami bumibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Pania. Another update, no, for the win nitong England earlier. Ito po ang kanilang kauna-unahang podium finish after 60 years matapos yung kanilang nag-iisang championship noong 1966. So congratulations again to England for winning the bronze in the FIFA World Cup 2026. At yan po ang ating updates. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok sa ating episode ngayong Linggo, 19 ng Hulyo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Jermart, si Suzanne, and syempre mga kasama natin from 104.3 The Capital FM. Muli, ito po si Jess Lide. Magandang umaga, Pilipinas!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports. Where champions are built and greatness begins.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng

0: gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
20: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Ang oras, 9 na minuto, makalipas ang alas 11.
23: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa Going Places.
22: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo at magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Siyempre, napapakinggan tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio, 918 kHz sa inyong mga radyo. At naka-hook up po ang ating sister station, ang Capital 104.3 FM. Ayan. Ako po si Ven Blones at kasama pa rin natin ang ating travel buddy mula sa kanyang hardin, si George Arsenio. George, kumusta ka dyan?
24: Magandang umaga sa inyong lahat at ito medyo malamig-lamig sa ating halamanan.
22: Oo.
24: Sa hardin at medyo umuulan-ulan. Ano? At umaambon-ambon pagkatapos ng medyo malakas na ulan at sa muli po, welcome po sa inyong lahat sa ating programang Going Places.
22: Okay. So George, hindi na natin masyadong patatagalin ha, pero alam na naman kasi ng mga nakikinig sa atin, ano ba ang Going Places? Actually, Nagsimula ito, di ba, na nakatutok sa pamamasyal at pagre-relax. Dahil sabi po ng mga health expert, nakakatulong yung pagre-relax at pamamasyal sa ating mental health. Kontra naman ito, konektado naman ito dun sa sinabi ng World Health Organization na dumadami yung bilang, no, na nagkakaroon ng problema sa ating mental health. Kaya isa yan sa mga gusto nating tumbukin, di ba, George? Pero syempre, meron pa tayong isa.
24: Oo. Siyempre yung pag-angat natin sa estado ng ating buhay, going places naman sa pamamagitan ng mga impormasyon at mga lathalain o mga balita na makakatulong sa atin sa ating pag-angat, ano, pag-unlad ng ating buhay.
22: Mm-mm. Pero ngayong umaga, George, ang ating pag-uusapan naman ay tungkol sa paborito mong syudad, George.
24: Retirement haven, di ba?
22: Yan, tama. At saka hindi, yung mga literary artists natin, di ba? Marami dyan, di ba, George? Isa ito dun sa kanyang mga, sa pagkakaalam natin, ha, sa kanyang mga isinulong nung siya ay alkalde pa dyan. Sa lugar na yan. Pero ngayon kasi isang pribadong citizen na siya ngayon. Isang pribadong mamamayan siya ngayon. Pero may mga legacy, like for example, yung pagtutulak niya, no, na maging tawagin at maging isang heritage city itong lungsod na ito. Ang tinutukoy natin, George, ang city, ang tawag nila ng gentle people ba yon, George?
24: Yeah, oo. Tama. City of gentle people.
22: Oo, city of gentle people, ang Dumaguete City. So George, ikaw na magpakilala ng ating guest ngayong umaga.
24: Siyempre, Ven, walang iba kundi ang dating mayor ng Dumaguete City, si Sir Felipe Remolio. Sir Felipe, magandang umaga at welcome sa Going Places.
3: Good morning, magandang umaga, George at Ven. Good morning, Philippines. Laban Pilipinas.
22: Laban lang talaga.
3: Oh. Yes.
22: Sige po.
24: Laban Dumaguete.
22: Laban Dumaguete. Yes. Oh, oh.
3: Nakikita ko yung logo sa likod, yung Laban Pilipinas. Hmm. By the way, I don't know if baka hindi dumating sa inyo tong ongoing baseball tournament ngayon sa LBP. Mm-hmm. It's a Liga Baseball Pilipinas. Mm-hmm. Nandiyan sa Metro Manila. Mm-hmm. Merong isang ang Dumaguete team kasali diyan.
22: Oh,
3: this is spearheaded by Wopsy Zamora.
22: Ah.
3: Team manager ng NU baseball team.
22: Mm-hmm.
3: And you know, ang dami ng mga ano. This is a semi-pro baseball league.
22: Oh,
3: yes, semi-professional baseball league.
22: Mm-hmm.
3: And participated in by mga UAAP and yung mga SQUAA, mm-hmm, colleges and universities, mm-hmm, baseball teams, mm-hmm, and other private teams organized by yung mga sports organizations. Yes. Uh-huh.
22: Pero ako, sir, magandang pag-usapan din po yung tungkol sa sports, no, dahil sports radio po tayo na napapakinggan at doon sa ating FM station na Capital 104.3. Pero kasi syempre yung unang narinig namin, nabalitaan namin nga yung tungkol doon sa pagtutulak po ninyo na maging heritage city ang Dumaguete City, nung panahon pa po, no, na kayo yung nakaupo na alkalde. At gusto nating kumustahin, ano po ang nangyari ngayon dito sa inyong parang legacy na po ito?
3: Well, I was mayor of Dumaguete actually when I was 35 years old in 1998 to 2001.
22: Mm.
3: And then naputol yun, bumalik ako 2016 to 2025.
22: Oh.
3: So doon na yung part sa vision and mission ng administration ko is to create an heritage city. And true enough, we have been supporting and parabang nag-survey kami,
22: mm-hmm,
3: ng mga heritage sites.
22: Mm-hmm.
3: Unang ginawa namin, we coordinated with National Museum, we coordinated with the National NHCP, National, mm-hmm, Historical Commission of the Philippines. Ang pinakaunang project ko when I rejoined government in 2016 was to convert and restore our oldest or the first municipal hall in 1937, you know, into a museum. So it's now a regional museum. Thanks to the support of National Museum, headed by Mr. Barnes, Jeremy Barnes. And then nandiyan na, no? 2016, imagine nobody could believe na kinonvert namin yung ano, yung City Hall into a National Museum. No. So nandiyan na ngayon, operational and it's expanding, no? Yung mga exhibits diyan, both regional artifacts and all those regional and local artifacts, no? Nandiyan siya. Mga artifacts that would date back even before Christ, no? Okay, lumang-luma na. So ibig sabihin niya na before the coming of Magellan into the Philippines, meron ng civilization sa Dumaguete and Negros Oriental. Yes. Yes. So yun. And then we just recently restored also at the National Museum through my endorsement then as mayor, restored its four centuries old na belfry, yung bell tower. Ang ganda ngayon, no? Sayang hindi natin nakuha. Ang ganda ng
22: meron tayong ano, 'di ba, mga photos ng mga belfry.
3: Parang belfry ngayon, bagong restored 'yan. It was just turned over to the Diocese of Dumaguete kasi may-ari niyan, pare. Dati kasi apat 'yan siya. It's actually a watchtower which supposedly was a watchtower that would guard against ito yung mga pirates noon. Mga pirates in 18th century. Mm-hmm. Ano, mga 16th century na dinad, yung tanawag ng kinikidnap yung mga magagandang babae sa Dumaguete. Kaya
22: parang dyan po ba nagsimula, Mayor, yung Dumaguete?
3: Yes, yung dagit. Dagit is a local term for capture. Kaya Dumaguete, dinagit yung mga babae. Nung ano, yun. So yung watchtower yun. In time, na nawala or giniba or by natural causes, ang tatlo, isa na lang natira. Kaya ganyan siya. So
22: okay.
3: Dumaguete now, the name Dumaguete, Dagit, has now evolved na to mean yung mga kagaya nyo, mga dayo, mga tourists, who go to Dumaguete, ngayon, baliktad, kayo na ngayon ang nadadagit sa culture. Gusto na ninyo mag-retire sa Dumaguete.
22: Okay.
3: Oh, I can bet you, isang araw, paikuti kita doon, I will be your driver. Hindi ka na gusto mong uwi sa Metro Manila. Yes, si George, alam ko, George, nakapunta ka na ng Dumaguete, di ba? Tsaka kung kami doon, ha, during my term, 9 years, we were awarded as the sports LGU sports organizer 3 times in a row by the national Sports Tourism Association of the Philippines. Kasama na natin diyan sila Bernard Supitran, yung mga kaibigan natin, sila Charles Lim, and mga mga bibigatin sa sports. Yan talaga yung ano, kung yung ano, sports tourism is really is something that we should promote in the Philippines. Kasi maliban sa it is good for the health and in the spirit of discipline and competitiveness, it's money making also. Ang ginawa ko noon, wini-welcome ko noon ng mga sports organizers like triathlon, marathon, beach volleyball, dragon boat, sa Dumaguete, sinusuportaan ng city, mga logistics. So, sila ang nagdadala, libre lahat yan, walang bayad. It's for everybody to see. Especially yung mga sports na hindi pangkaraniwan, hindi yung basketball, volleyball. Yung mga Dragon Boat, ang ganda ng Boulevard ng Dumaguete. It's a historic boulevard, ha?
22: Mm-hmm.
3: Why, ang Dumaguete Boulevard, why is it historic? It's called Rizal Boulevard. Kasi si Dr. Jose Rizal, yung idol natin, na bumisita sa Dumaguete on August 1, 1896. Ito yung time na pinabalik na siya from Dapitan City, exiled siya sa Dapitan, pinabalik na siya sa Manila, doon siya kakatayin after 5 months, sa December 1896. So dumaan siya sa Dumaguete, kasama niya si Josephine Bracken, and his sisters, and yung si Kapitan Carnicero. Ito yung Guardia Civil niya. At inikot niya ang Dumaguete for 18 hours because marami pala siyang kaibigan doon. Wala pa kasi, ewan ko how he did it because he kept in touch with his, maybe through letters lang. Nasa pag ikot niya sa buong mundo, especially sa Europe, marami siyang naging kaibigan doon, mga taga Dumaguete. Mga mayayaman doon na nag-aral din, pinag-aral yung mga anak nila sa abroad.
22: Mm-hmm.
3: So, binisita niya, one by one, sa Rizal Boulevard siya umikot. Kaya naging Rizal Boulevard siya. And now, it's one of the most scenic spots sa Dumaguete. Enhanced Rizal Boulevard, kasi meron kaming lugar doon na during the pandemic, nag-create kami ng ng space. Now it's about 7 hectares na sa dagat, papuntang dagat, na it's a free for all, meaning pwede ka mag-karaoke doon, pwede ka mag lahat ng mga city activities nandoon siya.
22: Mm-hmm.
3: Oo. So doon, it's for free. Everyone goes there, it's well lighted, yung mga nagtitinda, mga ordinaryong tao, pinayagan namin.
22: Mm-hmm.
3: So it's the new Rizal Boulevard.
22: Mm-hmm.
3: Ang tawag namin nung space na yon, yung 7 hectares, 2 plus 4, mga 4, 5 hectares, tanawag namin Pantawan. It's a term called parabang lantaw, yung dumudungaw ka sa dagat. It's a space na closest to the sea.
22: Mm-hmm.
3: Yes. Okay. Si Ven, nakapunta ka na ba ng Dumaguete? Hindi pa.
22: Nakapunta na po, pero napakatagal na. 2006 pa ata yun.
3: Ay, wala.
22: Parang 2006 pa ata yun, ne, Mayor?
3: And it's a haven for young students because of the five universities na nandyan.
22: Uh-huh. Actually, yan nga ang una kong pinuntahan, yung Siliman University.
3: Correct. And Siliman is known for its summer workshops sa mga journalists. So.
22: Mm-hmm.
3: In fact, on my last year, we applied and won the UNESCO Creative City for Literature.
22: Ayun nga, sir, pakianuhan nyo nga kami dyan. Paano po yung nangyari dyan? At sino yung mga nag-endorso?
3: Yan, we applied and grabe ang kwan yan. Yung mga screening niya, no? Sa buong Pilipinas, 5 lang ata na city nakakuha ng award sa Creative City. But first kami sa larangan ng literature.
22: Mm-hmm.
3: Kasabay naming panalo ang Quezon City, si Joy Belmonte, siya kanila naman for yung sa movies, yung film.
22: Mm-hmm.
3: Nanalo. Sabay kami.
22: Mm-hmm.
3: Iloilo, for previous years, Baguio, Iloilo, and Cebu. Cebu for its craftsmanship. Ito naman sa, yun ba sa Cebu, yung mga furniture, ganan, no?
22: Mm-hmm.
3: Sa Iloilo, yung gustatory, ito yung sa pagkain.
22: Mm-hmm.
3: And Baguio, yung native na crafts nila. Nauna atang pinakauna, it was Baguio. And then Cebu, and then Iloilo. Then sabay kami sa Quezon City.
22: Mm-hmm.
3: 2025 ang ano doon. May screening pa yan, na-interview pa ako. We collected, kasi marami kaming mga sa Dumaguete, mga known writers, like mga Tiempo spouses, Edelberto mm-hmm. Tiempo,
22: and Edith Tiempo.
3: Edith Tiempo, mm-hmm. na meron pang Rowena Tiempo, and yung mga Palangka awardees, nine uh-huh. times, si Ian Kasokot. Oh, he's a young guy sa Siliman, estudyante, ngayon professor na. Nine times Palangka awardee sa mga short story, mga ano. Tsaka and many other writers. And then we have this city also. We one of the bases for from acclamation or distinction or na award was the city, so the city tourism office compiled, may compilation kami sa mga writings ng mga historian sa Dumaguete on the history of Dumaguete, lahat-lahat na may libro kami dyan, no? Mm-hmm. Ina-update from year to year.
22: Mm-hmm.
3: And so yun, being a history major sa Siliman noon,
22: wow! It helped because, history major pala kayo, sir.
3: Yes, history, political science. So meron tayong kung talaga bias tayo, may special affection tayo or vocation sa yung mga heritage, history and all, no? Dapat alam natin ang history natin kasi daming mga accounts dyan na ngayon na lumalabas na yung mga dati nating belief ng mga writers, iba na pala mga findings ngayon.
22: Mm-hmm.
3: So you have to be constantly abreast with the new developments, no?
22: Mm-hmm.
3: Especially with the recent mga technology.
22: Mm-hmm.
3: Makikita mo talaga saan ba talaga yung unang civilization.
22: Eh pero sabi nila, Mayor, yung pagsisulat daw ng history, kasaysayan, depende sa nagsusulat eh.
3: Correct. But, pero ngayon, makikita mo scientifically, ma-validate mo through modern technology kung totoo ba yun or kaya like history according to Pigafetta, si Magellan ang hero noon eh. Ate naman dito di ba yung local writers,
22: mm-hmm.
3: Depende sa sumusulat, mm-hmm. kaya nga may mga findings ngayon na ma-validate yung mga accounts nila,
22: mm-hmm.
3: And then, by the way, we also won in 2023, right after, during COVID, 2021,
22: mm-mm.
3: na yung sa 500 years of the circumnavigation mm-hmm. of the world by Ferdinand Magellan, merong pa contest yung National Historical Commission na nagbigay ang National Historical Commission ng monument or marker sa 37 sites in the whole Philippines na yung inikutan ni Magellan, mm-hmm. either na he set foot in these islands or umikot lang siya, dinaanan niya.
22: Mm-hmm.
3: Isa sa mga dinaanan ni Magellan was Dumaguete. It is the 17th marker. So, may reenactment noon in 2021, yung, di ba, yung kanta na March 16, 1521.
22: Mm-hmm.
3: So, in 2021, ang Bohol, Cebu, Mactan, inikot siya hanggang Mindanao. So, ang Dumaguete, 17th place na dinaanan niya, dumaan lang siya doon sa Dumaguete kasi hindi si Magellan, hindi na siya nakadaan sa 17th marker kasi sa 16th marker was in Lapu-Lapu, yung Mactan. Island ng Mactan na pinas lang si Magellan ni Lapu-Lapu. So, sa natakot yung mga kuhan, yung mga sundalo ay yung mga kuan mga Espanyol, they hurriedly left, escaped from Mactan Island diretso going nearest kasi ang province ang ano island ang Negros, mm-hmm. tapos hindi na sila, instead of ducking in Dumaguete, dumiretso sila ng Sambuanga, Sibugay,
22: mm-hmm.
3: kasi natakot sila yung mga tropa ni Lapu-Lapu was close behind.
22: Mm-hmm.
3: So, dalawang, from five galleons, dalawa na lang ang umikot.
22: Mm-hmm.
3: So, yun yung history. Si if I remember it right, si wala na si Magellan doon. Si isang ano na yung co-captain na lang niya ang nagano ang nakabalik. Doon sa Spain and claimed the honor of circumnavigating the world. Si Magellan actually died in the Philippines. So doon na siya. hindi siya naka-circumnavigate. But yung grupo niya, isa na lang, the ship, the galleon was called Galleon Victoria, yung ano niya na, yung nakadating na doon sa Spain.
22: Okay.
3: Yun si Magellan.
22: Yun. Yung pala istorya. George, feeling ko si George mayroon mga tanong na naka-ano dyan eh, na naka-ipons para kay Mayor Ipe. Oh. Pero ang sarap kasi makinig, di ba, pagka-historian yung kausap mo.
3: Historian.
24: Ang dami natin natutunan na history kay Sir Felipe. Pero Sir Felipe, kung pinag-uusapan natin yung pagiging heritage city, yung ilan sa mga pinakasikat at saka well-preserved ng mga lungsod sa Pilipinas, yung Intramuros, ang Vigan at saka sa Visayas, yung Silay City, ano? So ano po yung mga, maliban sa mga nabanggit mo kanina, yung Belfry, yung dating municipal hall na ginawa na museum, ano pa yung mga heritage ng mga structure? O di ba yung mga pamoso ng mga ancestral house, marami po ba dyan sa...
3: Meron pa. Ang mga, thank you for asking. Kasi yung mga ancestral homes, yung mga may-ari noon, o mga old Spanish, ano pa, even pre-Hispanic period, binibenta nila yung bahay nila. Pero hindi na, pero yung nakabili, nire-restore, nilipat lang sa site. Na ngayon ay mga tatlo, apat na restaurants sa Dumaguete na galing sa mga lumang bahay. Ang ganda niyan. Makikita mo may apat na restaurant na mga lumang bahay na ang ganda ni restore nila but wala na sa original site. Isa 'yon sa preserve. Maganda 'yon. Dumaguete kasi because of COVID I could not believe na dumami yung mga dumami yung mga batang chefs, yung mga doctors, educators lumipat kasi natakot sila sa management ng ano. Ang dami kasi sa Metro Manila yung mahawaan ng COVID was real. So yung mga Tagalog iba doon sa Metro Manila lumipat doon sa Dumaguete and a number of them even foreigners are chefs. So, sa Boulevard, makita mo, ang daming restaurants, klase-klaseng mga menu, klase-klaseng pagkain, mga fusion, mga Mexican, Japanese, Chinese, European dishes, Spanish, Korean, lahat na. Ang daming mga...
24: Lahat na. Yes. Opo. Parang yung Sir Felipe, parang adaptive reuse, mabuti kasi talaga nagiging functional ulit. Ito yung mga lumang bahay dyan sa Dumaguete
3: City. Naging functional ulit.
24: Opo. Kaugnay po dito kasi yung mga apat na ancestral house na binanggit po ninyo na naging restaurant po ngayon. So ano-ano po yung mga pinakasikat, mga pinaka-espesyal na mga pagkain na ipinagmamalaki na dapat matikman ng mga turista dyan sa Dumaguete City, Sir Felipe?
3: Hindi ko na ano eh, hindi ko na may fusion na, naglalabo-labo na yung pagkain. Lahat masarap.
24: Lahat yung mga local, for example, San Sigual ba yan, Sir Felipe, yung isa sa pinakasikat, yung dessert?
3: Yeah, yung ano, yung mayroon kami tinatawag ng suman na made of bird seed. Ang tawag namin yan na, budbud yan sa budbud or
24: budbud, narinig po namin nabasa pa lang
3: yung bird seed. Very nice, matamis, tsokolate, pupunta ka kagad sa palengke namin, sa painitan ang tawag niya, no? Yung ang daming mga artista, mga government officials na dadaan talaga doon. Murang-mura. Ang importante, very very clean and murang-mura yung pagkain doon. Kape, tsokolate,
24: budbud. Silvanas.
3: May Silvanas. O yun, nakaka-diabetic yun. Pero
22: pero yun ang gustong-gusto ni George, Sir Mayor Ipe. So paano yun? Baka magka-diabetes.
3: Malinam-nam. Ingat lang kayo sa kwan. Eat in moderation lang kasi sumobra. Ang daming na dialysis ngayon. Pinatakot na kayo.
24: Uminom ng maraming tubig, Sir Felipe.
3: Correct.
24: Maraming, napapakain ng Sylvanas. Maraming tubig, tsaka galaw-galaw, Sir. Diba?
3: Galaw lang. Kasi ngayon, ang daming ano din eh. Sakit ngayon. Especially mga kidney transplant, mga ganun.
22: Ang dami talaga. Nako. Oo, pero ano, Mayor Ipe, bukod dun sa mga heritage sites na yan at saka yung mga binanggit ni George, kasi favorite talaga ni George yung mga pagkain, pagpupunta talaga yan sa mga lugar. Yan ang mga gusto ni George. Pati yung mga, syempre, yung mga views, yung mga ano-ano, mga tourist destination. Kumusta naman po, Mayor, yung mga ano nyo dyan, yung mga hotels, yung mga kumusta naman po, at saka yung mga rates, okay naman po ba?
3: Murang-mura. Ang Dumaguete kasi, it's a gateway to many sites. It's a small city, but ang mga natural sites, nandun sa mga ibang towns na not more than 1 hour, maybe 30 minutes to 40, mararating mo. Like Valencia, that's it's the west of Dumaguete, merong kwan doon. Mga waterfalls, may mga hotels na mura. At may mga resorts dito sa Dawin. Dawin is about 25 minutes from Dumaguete. But it has all the world-class na resorts. And maraming nagnegosyo ng diving.
22: Ayun nga.
3: Maramihan doon mga Chinese dive site na. Kasi malapit doon, part of Dawin is Apo Island. Yun, part of Darwin's Apo Island na pinupuntahan ng, it's one of the top 10 dive sites in the world, ang Apo Island. You can swim with the turtles.
22: Pero pag hindi marunong lumangoy, sorry na lang.
3: Yung hindi marunong lumangoy, mag-aral muna sa Ateneo.
22: Naku, sir, ha?
3: Ateneo at Manila University para turuan sila ng
22: paglangoy.
3: And then doon sa biro lang.
24: Pwede mag-snorkel, sir.
3: Ako, atinista din ako eh. So, malapit din ang dolphin watching dito sa Baez.
22: Sa Baez. Parang nakarating ako dyan.
3: 300 hectares of white sand.
24: Wow.
3: Actually, it's part of Manhuyo. That's about 45 minutes from Dumaguete. Na meron din mga, doon makikita mga dolphins. And on a, tawag nitong height, in a low tide, you can walk from that area to the mainland. Kung hindi, mga 20 minutes by bangka or motorized bangka. Nasa may mga limang mga bahay doon, pwede mong i-rent. Uh-huh. It's in the middle of the sea.
22: Pero Mayor, magkano naman, syempre yung mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa ating live streaming, magkano actually yung mga rates mula dun sa pinaka mababa hanggang sa pinaka mataas na pwedeng i-avail? Lalo na, kasi iba dyan, gusto yung mga budget-friendly, di ba? Yung kaya ng budget. Yung kaya ng budget, katulad namin ni George.
3: Little over 1,000 naman. 1,000. May 5-star resorts din doon.
24: Meron?
3: Oo, meron. Mga 12,000. Pero hindi na kailangan 12,000 kasi meron naman sa city mismo. May 1,000, 1,500.
22: Oo, dito na lang tayo sa 1,000 at 1,500. Oo.
3: Marami Airbnb doon.
22: At least kaya ng budget.
3: Yes. Mas mahal pa nga ang Sikihor eh.
24: Malapit ang Sikihor.
3: Ang Sikihor, ang ganda din. From Dumaguete, gusto mong puntang Sikihor, dadaan ka muna ng Dumaguete. Then Sikihor, that's yun about 1 hour by boat.
22: Yes, from Dumaguete, pwede ka talaga magpunta ng Sikihor.
3: Yes, and 1 hour and 30 minutes, pwede kang mag-bowl. Kaya sa nasa sentro siya.
22: Okay.
3: Then, yung whale watching sa Oslob, that's only 30 minutes.
24: Cebu.
3: 30 minutes from Dumaguete.
22: Pwede pala, no? So, pwede ka palang sa Dumaguete lang, Mayor.
3: Yes.
22: Tapos punta ka ng Sikihor, punta ka ng Cebu, tapos babalik ka rin ng Dumaguete. Dumaguete. Okay.
3: Ang kuan yan, yung iba, from Manila or from mm-hmm. abroad, diretso silang Mactan, Cebu.
22: Mm-hmm.
3: And going to the Oslo, which is southernmost tip of Cebu mm-hmm. Island,
22: mm-hmm.
3: Okay. it will take you 3 hours and a half.
22: Aha. Mm-hmm.
3: Pero kung nasa Dumaguete ka pumunta, 30 minutes lang, mag-cross ka na, Oslo na yon.
22: Okay. Oh,
3: nandun yung whale watching.
22: Okay.
3: Okay. Tsaka malapit doon ang Sumilon Island.
22: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Oo, na okay. resort din. Imagine, punta ka lang Dumaguete, baka in ano, pag may convention ka, for example, Dumaguete, meron kang half a day free time mo, pwede kang mag-Cebu, mag-Bohol, mag-Sikihor.
22: Pwede.
3: Ang lapit-lapit.
22: So, George, pag nagpunta tayo Dumaguete, pupunta na tayo ng Cebu at saka Sikihor, tatlo na yung mapupuntahan natin.
3: Kung pumunta kayo doon,
24: isang buong linggo.
3: Ako, sa bahay na kayo titira.
22: Ayun wow. naman pala. Meron na tayo. May Airbnb na pala tayo.
3: Actually, I live alone in my city because my family is in Manila.
22: Oh. So, yeah, pero Manila. Dyan kayo nakastay, Mayor.
3: Yeah, because my two sons are already lawyers. They have a practice in Manila. Oh. My wife is a lawyer.
22: Ay, wow.
3: Sa Manila.
22: Puro pala kayo lawyers.
3: Oh, ang tanong nga nila, bakit ka... Mayor, ang daming problema sa city mo. Mga, kung sa local chief executive, hindi ka ata tumatanda. Sabi ko, ang secret niyan, I live in Dumaguete, my wife lives in Manila.
22: Ganun, lagot ka. Maghiwalay
24: kayo mag-asama.
22: Lagot ka, sir.
3: Hiwalay sa lugar lang. Oh, happy-happy.
22: Okay. Oh.
3: And meron akong apo, 1 year and 15 months, 1 year and 5 months, hindi na ako hinahanap ng misis ko. Na ano, in love sa apo niya.
24: Oo,
3: hindi na ako hinahanap.
22: Uh-huh.
3: My God, so...
24: Nakanggalit priority ka nila ngayon, Sir Felipe, sa apo.
22: Ay, nako.
3: Apo na.
22: Nako, yes. Mayor.
3: Just get sige my po. Number.
22: Sige po.
3: Let's go there.
22: Uh-huh. Mayor, naku, gustong-gusto pa namin sana kayo makausap ng matagal. Pero kulang na tayo sa oras. Baka gusto nyo mag-part 2 tayo next Sunday.
3: Yes, pwede.
22: Oo, diba? Para makamarami pa tayong pwedeng malaman kay... Parang bitin tayo, marami. Diba, George?
24: Bitin, medyo bitin talaga, kaya mag-part 2 tayo next Sunday.
22: Kasi nabalitaan ko, maraming nagawa si... Ano, naging convener pa yata si... Mayor Ipe dun sa good governance
3: yes,
22: ba 'yon?
3: Yes, kami ni Benji Magalong.
22: Oo.
3: Joy Belmonte, Vico Soto.
22: Vico, oo. Kasama siya doon sa mga naging ano, parang convener. Yes. Pero baka pag magkaroon tayo ng part 2, pag-usapan po natin 'yan, Mayor Ipe.
3: Oo, we can even have it in Dumaguete live.
22: Ah?
24: Oh, wow.
3: Yeah.
22: Pag-iisipan namin 'yan, Mayor.
3: Yes. 3 to 5 days maikot na natin po tayo Sikihor.
22: Okay.
3: Dolphin watching. Ikutin natin yun.
22: Wow.
3: I give you my itinerary. Oh.
22: Wow, may Airbnb na tayo, George.
3: Yeah.
22: Okay.
3: Yeah.
22: Sige
3: right,
22: po. Mayor,
3: much,
22: yung mga nakikinig
3: ben,
22: sa atin, imbitahan po ninyo, no? Lalo na yung mga gustong makita yung Dumaguete City.
3: Yeah. It's now, by word of mouth lang, hindi ka na kailangan mag-promote, mag-ano ng sangkatutak ng budget for promotion, na
22: mm-hmm.
3: tourism promotion.
22: Mm-mm.
3: People will go there. Mm-mm. And because of social media, thanks to social media, and you're like your station, talagang ano na siya. It's a unique city. It is a culture different from Bacolod, although we are in the same island.
22: Mm-hmm.
3: Iba-iba ang kultura doon.
22: Mm-hmm.
3: Young
22: mm-hmm.
3: people... teaming with foreigners, ang daming mm-hmm. retirees na
22: yes.
3: Chinese, European,
22: mm-hmm.
3: karamihan Europeans, not even Americans.
22: Sige po, sir.
3: Europeans,
22: at saka ano, sir, Mayor Ipe, yung ating pag-usapan next week din, yung baka meron yung mga sports tourism din, ano, sa inyong lugar.
3: Yes, sports tourism.
22: Uh-huh.
3: And because of that sports tourism, in all humility, I was even given an award together with Manny Pangilinan, yung Sports Personality of the Year.
22: Wow.
3: Manny Pangilinan for private sector, ako sa public sector.
22: Mm-hmm.
3: Dahil sa support namin sa sports tourism.
22: Mm-hmm. Oh, okay.
3: For tourism talaga. Oh.
22: Mm-hmm.
3: I think that's the way to go.
22: Sige,
3: that's
22: sige. Sige, so Mayor, baka magkaroon tayo ng part 2 tungkol naman sa sports tourism next week.
3: Yes. Yes po.
22: Oh, so maraming salamat po, Mayor, ha?
3: Yes, Wen. Daraga salamat. Laban
22: salamat.
3: Ng Pilipinas.
24: Laban. Madaming salamat.
3: 918.
22: Okay.
3: ano ba yung sakuan?
22: Sa Saan po, sir?
3: 918 ba yun? O 1189? O...
22: 918 po itong ating ano. Tapos yung isa po natin, naka-hook up po tayo sa FM station natin sa The Capital. 104.4.
24: 104.3.
3: Yes.
22: Sige po.
3: Yes.
22: Sige, Mayor. Sige, maraming man, salamat.
24: Maraming salamat.
22: Salamat po. Nag-enjoy kami. Nag-enjoy kami, Mayor, dun sa ating ano ngayon, diskusyon.
3: Sige po. Thank you po. Sige po.
22: Okay.
3: Thank you.
22: Thank you po. Si Mayor Felipe Ipe Remolio ng Dumaguete City. Nako, nakakatuwa naman kausap pala to si Mayor Ipe. History na, sports pa, ano pa, tourism pa, di ba? So saan ka pa? Anyway, so George, dyan ka lang ha, standby ka lang dyan. Babalik tayo pagkatapos lang na ilang mga paalala.
4: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
8: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
27: Nagalit sa internet ang fake news.
28: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
29: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
30: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
31: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
32: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Ang oras, alas 11:47, ang time check ay hatid ng PCLE Computer Works. Kailangan ng computer, laptop, networking, CCTV at consumable. PCLE Computer Works ang sagot dyan. Mapagkakatiwala ang computer shop simula pa 2007 sa tapat na pagbebenta at pagkukumpuni ng mga computer. Gumagawa rin ng website at system para sa mga establishment tulad ng restaurant, coffee shop, hardware, medical store at iba pa. Matatagpuan sa Tagaytay, Calambar Road, sa Noceta, Tagaytay City. Bisitahin din ang kanilang PCLE Computer Works FB page o PCLEPH.com website.
33: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
34: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
33: Self-protection.
34: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
33: Seek early consultation.
34: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
33: Support fogging and spraying.
34: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
33: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Pagod.

0: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, balik na tayo sa ating programang Going Places. At syempre, kasama na natin sa... wala pa. Sila Kuya Bong Feniza, at saka si Kuya Louie Esteban, para naman dun sa ating isa pang segmento, George.
4: Tama, ano? Yung puno para sa kalikasan at kabuhayan.
3: Yon, puno sa kalikasan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan. At habang iniintay natin, oy, nanonood sa atin si Ralph Mar at saka si Trish Nablo. Ay, hello Trish, yung ating pamangkin na nandyan ngayon sa US.
4: Okay. Wow. Hi,
3: hello,
4: Trish.
3: Andito ang ating station manager, si Miss Cecil Kimlat. Oh.
4: Hello, Miss Cecil.
3: Pa-flying kiss, flying kiss. Oy, maganda yung kausap namin kanina.
4: Oh, next, si Mayor Ipe.
3: Si Mayor Ipe, next Sunday, sports tourism. Ang iaano niya sa atin, ang tawag doon, ang i-discuss niya sa atin. Historian pala siya, kaya alam na alam niya yung mga history tungkol dyan sa, tawag dito, Dumaguete. Yan, sa Dumaguete City. Oho. So, ayan, niintay natin ang ating mga makakasama. Asan na? Si Kuya Bong at saka si Kuya Louie. Hello kay Trish Nablo at saka kay Ralph Mar. Aba, Ralph. Kumusta na ang buhay may asawa? Uy, ayan na. Kuya Bong, good morning.
5: Good morning, Ate Ben. At syempre kay Kuya George. Isang magandang araw sa lahat ng ating mga listeners and viewers worldwide.
3: Aha. Oh, asa si Kuya Louie?
5: Ito kanina with the former mayor.
3: si former. Pero asa si Kuya Louie? Parang hindi natin nakikita.
5: Oo nga, wala pa ba?
3: Wala. Wala pa po. Si Sir Louie, nasan na? Okay, habang hinihintay natin si Kuya Louie, syempre Kuya Bong, good morning.
5: Yeah, good morning, Ate Ben. Well, itong mga nakaraang linggo, ina-educate natin ang ating mga listeners about agri-food. Dahil marami nagkaka-interest, Ate Ben at Kuya George, sa pagmamay-ari ng mga agri-food, no? O agri-food pig. Pero ang problema, hindi ganun kadali. Kasi kinakailangan mo siyempre ng lupa, kinakailangan mo ng mga seedlings. In short, nangangailangan ka talaga ng buhay. So, bukod pa dyan, ay kailangan mo mag-secure ng mga iba't ibang permit sa mga yan, sa mga government agency. Kahit na actually, later on, no? Kapag ikaw ay mag-harvest, mag-export nitong mga agri-food products, kinakailangan mong sumunod doon sa mga requisitos na nire-require, no? Ng convention on yung sites, no? Convention International Trade in Endangered Species for flora and fauna. Kinakailangan mo talaga mag-secure ng permit, export permit, import permit. So, hindi ganun kadali, Ate Ben at Kuya George.
3: So, nakakatuwa nga itong si Kuya Louie, no? Yung ating social na farmer. Siya yung merong ilang napakalaking ektarya, 16 ba o 12

0: Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines' main theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: The public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon ang kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasi

0: Sali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up and coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
1: What's up, schoolmates? Welcome to the program. Narito na naman tayo sa isang episode ng makabuluhang kwentuhan mula alas 2 hanggang alas 3 ng isang magandang hapon dito lamang sa Campus Sports sa DZSR Sports Radio 918. Sa kasalukuyan ay napapanood po tayo at napapakinggan sa ating Facebook Live at syempre naka-hook up din po tayo sa 104.3 Capital FM. Kaya naman samahan niyo ako, mga schoolmates, sa bagaman at linggo ngayon, magtutour tayo sa isa sa pinakakilala na naman na pamantasan o sintang paaralan nga kung tawagin. Ano? Alam nyo ba yun kung anong school yun? Oh, alam nyo, magbibigay ako ng clue sa inyo, mga schoolmates, kung anong school yung ating pinuntahan at i-feature natin ngayong hapon na ito. Alam nyo ba itong universidad na may kulay na maroon? Ang kanilang official na kulay at ang kanilang pangunahing campus, yung main campus nila, ay matatagpuan sa may Santa Mesa sa Manila. May clue na ba kayo? O, aling state university ang hindi rin private o state U ito? Ngunit pinapangarap pasukan ng libo-libong estudyante. O, aling universidad ang nagsimula bilang isang business school at ngayon ay isa na sa pinakamalaking state universities sa buong Pilipinas? O, malamang sa malamang, baka may clue ka na, schoolmate, ha? O, aling paaralan ang kilala sa bansag na the country's first polytechnic U? Oh, may clue ka na doon. Oh, aling universidad ang may tatlong letrang acronym ngunit isa sa mga pinakakilalang state university sa buong bansang Pilipinas? At kung alam mo ang sagot, schoolmate, i-comment mo na dyan o sumagot ka na. Dahil alam kong dun sa mga clues na yon, alam na alam mo na ang sagot.

0: What's up, schoolmates? Welcome sa panibagong episode ng Campus Sports dito lamang sa Sports Region 918. At narito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaki rin na universidad sa buong Pilipinas. Totally na may 100,000 estudyante sa buong Pilipinas. At dito lang yan sa Polytechnic University of the Philippines. Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang tungkol sa kanilang sports program at syempre, ang kanilang history dito sa kanilang sintang paaralan. Campus Sports. At yun na nga, schoolmates, tayo ay pumunta sa Polytechnic University of the Philippines. Sa lahat ng taga-PUP, kaway-kaway, comment naman kayo dyan. At syempre, talagang itong school na ito sa pinakakilala dahil syempre, libre ang edukasyon sa school na yan at talagang kilalang-kilala pagdating sa iba't ibang course, 'di ba? Dahil itong school na 'to, alamin natin kung ano nga ba 'yung naging history nito. Noong 1904 ay naitatag itong school na ito bilang Manila Business School under the American Colonial Government na nagpo-provide ng commerce at business education mainly. So talagang napakatanda na rin. Mahigit 100 taon na rin itong Polytechnic University of the Philippines, pero noon ay Manila Business School pa siya. So noong 1908 ni-rename siya at tinawag na Philippine School of Commerce as its academic offerings expanded, mas lumawak. At na-elevate ito bilang Philippine College of Commerce noong 1952 under the Republic Act No. 778. At noong 1978 ay tinawag na itong Polytechnic University of the Philippines through Presidential Decree No. 1341. So, officially, naging PUP na siya noong 1978. At noong 1980s, it rapidly expanded its academic programs, colleges, research initiatives, and satellite campuses across Luzon, making quality education more accessible. So, basically, hindi lamang siya matatagpuan sa isang lugar sa Maynila, kundi talagang expanded siya sa buong Luzon. So, sa ngayon, in present time, it is recognized as the country's first polytechnic university and one of the largest state universities in the Philippines by student population with over 106,000 students, no, and 219 academic programs. Sa katunayan nga, ongoing ang kanilang enrollment this past weeks at talaga namang pinipilahan dahil sa dami ng gusto na makapag-aral dyan dahil syempre they provide quality education but also sa larangan ng sports they are making their name. So more than 120 years na ang kanilang serbisyo, no, sa Philippine education at talaga naman patuloy na namamayagpag sa iba't ibang larangan ng akademya at sports itong PUP. Pero alam nyo ba na ang PUP ay merong 27 campuses sa buong bansa. No, mainly ay matatagpuan ito sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa Southern Luzon, at sa Mimaropa region. So basically, meron like ang kanilang main campus sa Santa Mesa, meron sila sa Maya Taguig, Quezon City, San Juan, Parañaque, diba? At marami pang lugar sa buong Luzon. So PUP continues to expand through partnerships with LGUs, allowing new campuses and academic facilities to be established sa kanilang mga area. So recently ay kakabukas lang din ng mga campuses nila sa Laguna, Cavite, and Mindoro. So basically hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nagkakaroon ng innovation sa kanilang mga campuses, ng modernization, construction, expansion, at development sa iba't ibang larangan. At hindi nahuhuli dyan ang sports. Ito, mga scholar din ng bayan to dahil tinagurian ng the country's first polytechnic U ay nagpo-provide sila ng quality education sa kanilang mga students, no? Natanong ko yung isang official dyan sa PUP at tinanong ko like ano po bang mahirap, 'di ba? Mahirap bang makapasok o mas mahirap makalabas? Ang sabi nila mahirap talagang makapasok dahil madali lang naman daw lumabas, 'di ba? Pero we do not know for that. Pero sa larangan ng sports, schoolmates, alam niyo ba na ang PUP, ang kanilang moniker or yung kanilang ginagamit na name, dati Mighty Marunse, pero dahil nagkaroon ng bagong leadership sa sports, no? Ay pinalitan nila ito at tinawag nilang the PUP Radicals. So ito ang official varsity team ng PUP. So nagko-compete din sila sa mga major collegiate leagues, no? Just like the SCUAA, na kung saan ay dinodominate nila ito not only to the region but also nationally, at maging sa NAASCU at university games at iba pang mga minor leagues. So ang kanilang strong basketball program ay patuloy na namamayagpag. It create even some alumni, no, na kung saan ay sa larangan ng basketball, just like in PBA, Buboy Rodriguez, di ba? At marami pang iba na kung saan ay gumawa ng pangalan, umugit na kanilang pangalan sa professional basketball at sa iba't ibang sports, ha. Napaka-outstanding na kanilang performance sa SCUAA. In the 2025 SCUAA National Games, alam nyo ba na sila ay nakagarner ng 133 medals, PUP alone, no, with 68 golds, 33 silvers, and 32 bronze to help the NCR delegation win the overall championship. At syempre, ang Uni Games na tinatawag, no, ang kung saan ay nag-emerge sila as one of the top performing universities. Aside from that, PUP has produced and developed several athletes who have represented the Philippines sa national and international levels. Katulad na lamang ni Marie June Adriano ng karate, no, member siya ng Philippine National Karate Pool, at nakatanggap, no, ng recognition sa 2026 National All-Women Sports Awards for her achievements in karate. At syempre, Francine Griba sa larangan ng swimming, isa sa most decorated swimmers, no, has represented the PUP in national competitions and won multiple medals at the 2025 SCUAA National Games. At marami pang school dyan, students na talagang nakilala dyan sa kanilang sintang paaralan. So basically, sa ating pagbabalik, mas mag-dive pa tayo at alamin pa natin kung ano nga ba ang buhay ng isang student-athlete, no? Sa tulong ng kanilang sports director, no, makakausap natin si Professor Romulo Hubbard, ang sports director ng Polytechnic University of the Philippines, sa ating pagbabalik. Kaya, recess muna! Kuha muna kayo ng inyong recess, ha! At sa ating pagbabalik, huwag niyo akong bibitawan at samahan niyo pa rin ako dito lang sa Campus Sports sa Sports Radio 918.
1: Sports. Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
19: Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM Collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
24: Ahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
25: Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco.
0: Welcome to the program, schoolmates! At muling nagbabalik, make sure na nakapag-recess ka na ha. At talagang samahan mo ko dahil magandang maganda ang naging kwentuhan natin. Kasama natin ang sports director ng Polytechnic University of the Philippines. Alamin natin kung ano nga ba yung mga insentibo na nakukuha ng kanilang mga student athletes. Ano nga ba yung allowances or kung paano sila alagaan ng kanilang universidad throughout the years na nag-i-exist, no? At talagang patuloy na namamayagpag itong PUP sa larangan ng sports. At narito na ang ating panayam kay Professor Romulo Hubbard.
4: Happy kami at isa kami sa mga napili nyo na ma-interview. Actually, nagdadalang isip ako. Pero anyway, saka gustuhan ko rin kayo mapaunlakan upang makita din yung kalagayan ng aming university, not only sa welfare ng mga athletes, but sa sports in general. No? Good afternoon sa mga tagapakinig at tagapanood ng inyong program.
0: Yes, sir. Una-una po sa lahat, sir, ano po ba yung, kumbaga, since kayo po ang head ng ating sports development program dito sa PUP, ano po yung vision po ninyo? And also, yung role na ginagampanan ninyo para sa university's mission na ma-develop yung mga students po rito.
4: Actually, yung aming vision ay naka-anchor ito sa university visions na we wanted to become first ASEAN Polytechnic University. Well, of course, kaakibat ng ganong vision ng university, kailangan din namin mag-upgrade doon sa aming mga athletic performance. To tell you frankly, the visions of the office is we want to elevate the performance level ng aming athlete. When I assume office 2018, talagang we do not dominate SCUWA in the regions. Since I assume office 2018 up to the present, na-dominate na namin. At not only that, we contributed a lot doon sa participation ng national SCUWA. Parang almost 250 athletes out of 300, yun yung share natin.
0: Wow. At
4: not only that, yung budget ay sa loob ng university. Well, of course, we dominate national SCUWA, including sa SCUWA and SCUWA. Not only that, since kagustuhan talaga namin ma-elevate yung ating performance ng mga athlete, we joined other leagues like University Games. Usually, ginagawa ito sa Visayas and Mindanao. And mostly, lahat ng mga kasaling schools dito ay mga members ng UAAP, NCAA, at well, of course, yung champion ng Southern Regions like Visayas and Mindanao. For two consecutive years, we become an overall champion, competing around 60-plus universities and colleges all throughout the country. So, having said that, dahil parang feeling namin we dominate these leagues, no? We are getting towards joining the big league like the NCAA. UAP sana, kaso masyado silang exclusive para silang Ivy League ng Amerika. So, mas open ang mga taga-NCAA to PUP to become part of the league. Hoping in 2 years' time, sasali kami as tawag dito, apprentice team sa league.
0: Apa, ano na lang po ba yung kulang, sir? At kumbaga, ano yung kailangan pa nating punan or gawin para totally ma-absorb tayo sa
4: NCAA? Actually, they are requiring us to have the junior team. So far, sa ngayon, wala yung PUP. Hoping by this year, ma-approve yung ating request for approval regarding doon sa pag-create ng junior teams. Kailangan din ng budget. So, ilang sections ba ng high school yan, di ba? Kung limang sections yan, magkano yung sweldo ng teachers, di ba? Utilities, yung mga kasama sa computation yun. Minor naman, pero kaya.
0: Sir, at syempre ito bilang parte na rin ng academics, syempre particular ni ng mga student athletes, ano po sa tingin ninyo yung nako-contribute nito kumbaga doon sa pangkalahatan, holistic development ng mga PUP niyans, no, beyond physical fitness at sa mga competitions.
4: Okay, a student athlete development, no. Parte ito nung branding ng university. Usually, kahit maliit na schools ka at maganda sports program mo, sumisikat at tumadami estudyante. Actually, ang PUP hindi namin kailangan. Student coming from all walks of life ay nagpupunta rito because they are after with the ano, yung quality ng education na binibigay. Bonus na lang dahil maayos may programa kami sa sports. Dahil part ito ng branding, kailangan namin mag-excel at ma-sustain at ma-dominate yung field sa sports. Lalo na sa SCUA, hoping pagpasok namin si NCAA, hindi man kami malagay sa kulela, at least nasa middle level, di ba? Malaking tulong nito. We need to, tawag dito, comply with the UNESCO mandate, di ba? Mm-hmm. Kasama yung sports sa holistic student development.
0: So, beyond that, sir, syempre, yun na nga, kumbaga, parte na rin talaga ng branding, sabi ninyo. Ito, nakita ko, sir, ongoing yung enrollment ninyo, admission ninyo. E paano nyo naman na i-encourage yung mga estudyante na syempre makiisa sa mga sports program po natin dito?
4: Okay, we have this annual intramurals. Kasing recruitment namin, maliban doon sa ini-endorse ito ng mga coaches, we go to palarong pambansa to recruit for quality athletes. No? Hindi man namin makuha yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasi kinukuha na ng NC at UAP kami. Yan. Doon kami nagpo-focus. 7, 8, 9, 10, 11. At hinuhon namin yung kanilang skills. Eh sometimes pag nasa amin at hon na yung skills, pinipirata. Ganun talaga. We cannot deprive our athletes doon sa economic benefits na nakukuha nila na ino-offer ng ibang institution na wala na. Hindi naman natin may offer. O minimal yung ano natin. Sige, ginogo na namin. But we assure them na pag nandito sila sa PUP, 99% gagraduate sila.
0: So, kumbaga pati yung academics nila,
4: yeah, tinututukan assured, nila. Oh.
0: Paano nyo naman sila ina-encourage, siyempre, student-athlete, yung balance ba?
4: Training, ACADS,
0: paano po?
4: Actually, before pagpasok nila ng PUP, estudyante sila. At secondary yung pagiging athlete nila. Student first, before athlete. So, sa pagbabalansin ng kanilang schedule, we require them at least to enroll minimal number of units, 18. Tapos, at the same time, nagtitraining sila. But most of our athletes, nagmamaximum sila, 21, 24 units. Ang katwiran nila, sir, kaya naman, we can manage. Though may mga certain provision doon sa aming mga ruling, not only SCUA but PUP, out of the total 21 or 24 units na enrolled, at least ipasa mo doon yung 50 to 60%. For that, you can play kahit meron ka mga incomplete. So, ganun yung pagbabalansin. Well, of course, we have also the tawag nito, student, academic student supports. We encourage our athlete if they have problem with their professors, talk to them. Kami sa office, nag-i-intervene kami to talk with this professor. Ano yung mga kulang? Ano yung i-comply niya? Because we force our athlete through our coaches na monitor niya yung mga bata. So there are some na, alam mo, galing ka sa province, no? Magyaing ka. Hirap kong i-approach yung mga. Kami sa office talagang re-encourage them na pumunta sa office, anong pwede namin itulong.
0: Prof, aside sa kanilang academics, ano pa po yung mga qualities na tinitignan nyo sa kanila? Sa mga pagpili ninyo ng student-athletes? At the same time, paano nyo naman sila, kumbaga, kinuhon para maging preparado sila sa mga competitions?
4: Okay, unang requirements namin, well, of course, yung kanilang grades ay dapat within the range na minimum. Ano yung minimum? 82 pataas. But there are some exceptional athlete na puro palakol, no? Membro ng Axe Gang. Puro palakol. Alam mo naman natin yung theory of intelligence, learning, di ba?
0: Guidance.
4: Ay iba, iba't ibang mga dimensions yan. Itong mga athlete na to, talagang aesthetic yung kanilang forte, no? Hindi sila masyado sa numerical, verbal, or artistic form, but we encourage them, no? Sige, join, give them chance to prove themselves na they are worthy to become an athlete and a college student, no? And later on, we improve them. Actually, marami kaming ganyang estudyante, gumraduate, naging successful sa buhay, gamit yung natutunan nila sa academy, and at the same time, yung natutunan nila sa training, yung perseverance, mga ganong karakteristik ng being a sportsman. No? Discipline, to cite some example, you know, we have this coach inside, doon sa office, Buboy Rodriguez is a former PBA player, but graduate namin dito. An engineering student, nung siya nag-aaral, di nagtapos dahil naging professional basketball player, no? Bumalik, nag-aral, nag-coach, no? At pagtapos. So, yun yung mga ganun, ano, ano pa ba? Yung support, no? Yung community ng support group namin ay very active na to reach out to help them.
0: So,
4: to become successful in life.
2: Ako, sir.
0: At yun nga, dinodominate nyo yung iba't ibang liga, not only in the Metro, but nationally, sir. Eh, paano naman ninyo na-ensure yung kanilang, siyempre, access nila sa safe at quality ng mga facilities and equipments dito?
4: Okay. Actually, ang swimming pool namin, standard Olympic size swimming pool. But other venue, the gymnasium, okay, we have the weights room there. Other field, like the oval, okay yung field, but the track is cement. So, hindi kami nagtitraining yung aming tawag dito. Track event doon sa pavement, but we go ultra or Rizal Memorial. Kailang, additional caution, travel, di ba? Transportation, so, tas kissing yung maaga to ensure na yung training ground ay safe. Well, of course, we procure equipments na standard. Di po kami pwedeng gumamit ng substandard na mga sapatos o equipments, or else, detrimental ito sa mga athlete namin. Di baling mahal, basta safe kami. Tapos mga equipments ng mga substandard, pag pinalo ka, halimbawa arnis, ay may palo sa ulo. Pag hindi standard yung gamit mo, bumigay yung nangyari ka. O, yun, isang paraan namin, kailangan mag-procure ng mararapat ng mga sports equipments, apparels, at saka mga gears.
0: Aside from that, sir, no, sa ating mga initiatives and improvements, at pwede niyo bang kwentuhan, sir, tungkol dun sa pinatayo recently groundbreaking ceremony ng
4: Athletes Dorm. Okay.
0: How do you think it will help?
4: Yeah, it will help. It helps a lot. Okay, we have around 550 athletes. Among the 550, ang naka-line up doon ay around 360. So, meron kaming reserve ng mga 90. Just in case magkaroon ng problema doon sa mga athlete na ito, academically, may pamalit agad kami. Hindi kami mahirapang maghanap ng replacement. Yung aming dorm, dalawa yan, isang female at saka male dormitory. Yung aming female dormitory, matatagpuan ito sa Hasmin Hostel. Ito yung university hostel. Meron kaming 20 rooms doon. Per room, we have 4 athletes, no? Kompleto yan. Double deck, dalawang double deck, may CR, may study area. But those rooms are not enough for our women's athletes. So, this coming school year, itong pasukan, magre-rent kami outside to punuan yung kakulangan. Kasi 130, 92 lang yung kayang i-accommodate. So, meron kaming mga 30 plus pa na dapat hanapan ng dorm. Well, sa lalaki, meron kaming tahanan ng Atleta building. We have the Gabriela building at yung bagong tayo. out of 200 plus na male athlete namin, yung dalawang building hindi kasya eh. So, talagang siksikan. Ganun pa man, sa tulong at grace ng ating leadership sa university, headed by our president, Dr. Manuel Imuhi, pinagawan at hinahanapan ng paraan. Until one time, nakaipon kami around 50 million, sabi niya, paggawa na yung panibagong doon. Well, of course, yung aming VP question at a question, Sir Tomas Testor, talagang siya yung walang humpay at halos araw-araw niya kinukulit yung office of the president at saka yung budget, baka sa, may ma-realign o mahanapan ng budget. Awa ng Diyos, isang taong pangungulit niya, nakahanap yung at ayun, ongoing yung construction. I just hope na matapos to ay maayos na yung dormitory program ng university. So, kapag sila ay naka-line up na, they're entitled for monthly living allowance as mandated by the Republic Act 10676, no? Ngayon, to determine how much is the living allowance, ito yung monthly living allowance nila. Kami sa PUP, 2.5. Ito yung mga pambili ng sabon nila, pang toothpaste, pang toothbrush, di ba? At kung may pupuntahan ng konti, may ano. Tapos, provided din yung kanilang food subsidy. No? We have food subsidy program. 200 pesos a day, 5 days a week, that is 4,000 a month. So, binibigay namin ng cash yun. Sa ngayon, no? Hoping itong pagpasok ng bagong school year, pipila na lang sila sa canteen at kukuha ng coupon at kakain sa 3 meals a day. So, sa ngayon, cash namin binibigay. No, sa paligid naman ng PUP at loob at labas, mura yung pagkain dito. 50 pesos mo, busog ka na eh, di ba? 75, may kasamang pasok drinks ka na lang, di ba? So, kaya yung 200, sakto, may natitira pa.
0: Sir, maliban sa SQUA, ano pa po yung mga liga na sinasalihan natin and how well do we perform po?
4: Okay, as I have mentioned a while ago, yung University Games na ginagawa sa Visayas sa Mindanao. For two consecutive years, we dominate that league. And yung sinasabi ko na mostly mga sumasali. NC at UAP, no? Plus yung mga powerhouse ng sports. Ng mga institutions sa HEI institutions sa Visayas, Mindanao. To tell you frankly, pag NCR ang nandoon, eh, parang lahat ng mga kalaro ay kalaban mo. Parang against all odds, diba? Lahat kalaban mo, wala kang kakampi. Not only in basketball, football, track and field nakuha namin, badminton pumuesto kami. So, to sum it up, nakuha namin yung mataas na punto. Halos lahat ng event, podium kami, hindi man namin makuha yung championship. At least, first runner-up, second runner-up, yung cumulative points noon, it helps dara doon sa overall championship. And not only that, University Games, we have UCPL, yung SCUA, NCR, may ibang mga minor league na sinasalihan namin. Ang purpose lang ng pagsali namin. May exposure lang, preparation para dun sa national, regional SCUA. Nadodominate namin eh, parang ang banggit nga nung aming Pangulo. It's about time to look for a bigger league. Kahit sa National SCUA, kami yung may pinakamaraming delegations.
0: Talagang...
4: Malaki ang delegations mo. Malaki ang contribution. Medyo mabigat, di ba?
0: Apo. So, syempre sir, at PUP not only produce notable alumni, academics, and what, but also produce athletes. To naging national athletes yun na rin po. Meron po ba kayong mga natatandaan na nasa national
4: marami.
0: Stage na
4: ngayon? Isa sa famous athlete namin dito, na naging prop ko, Nonoy Unso, Renato Unso. Siya yung hardelista na sikat, no, during his time. Kasama niya sina Del Prado. Bato Abangan, sila yan. Si Lydia De Vega, nagpang-abot sila, kaya lang paalis na siya. Papasok pa lang si Lydia. At naging coach din siya ni Lydia. Banji de Jesus. Ito yung mga volleyball players natin way back in the 70s na 6 times Southeast Asian, ASEAN champion yung team nila. At hindi na nasundan na nila. Diba? So sila yon. Sa football, we have, sino ba mga sikat namin? Hindi ko matandaan, pero marami. Karate do, we have, hindi ko na matandaan. Ngayon, marami kaming athlete ngayon na membro ng national team. Name it. Taekwondo, karate do, football. Hindi ko lang matandaan sa dami nila. No? But we have a lot. Pengkat sila. Sa swimming team, sino pa? Hindi ko masyadong matandaan. Iba pang mga sikat na naging member ng national team o naging PBA player, si malibang kay Rodriguez, meron pang si
0: Jerwin
4: Dako. Yan, player namin yan.
0: Christian Jeronimo.
4: Oo, Jeronimo. Yan. Ayan.
0: So, talaga, Francine Geriba. Yan.
4: Oo, Francine. Oo, oh, Lambert Geriba, the coach. Coach Lambert. Oo, nag-national team yan.
0: And also Marie June Adriano.
4: Ah, Adriano, oo.
0: So, talagang itong mga national athletes na to serves also as inspiration sa mga,
4: yeah, sa mga ano,
0: nakakatulong po sa kanila. So, aside from that, sir, ano po yung pinaka-proud kayo na at milestone or achievement ng PUP Sports Program under your
4: leadership? Okay. When I assume office as the sports director, way back 2018, magti-10 years na. Diba? 8 years na pala, no? Nung pumasok ako dito, parang 15 years kami hindi nag-overall champion sa skuwa. 15 years, 1-5. Well, of course, bilang bagong sports director, challenge sa akin yun. Kasi during our time, way back in the 80s, in the 90s, pag sinabi mong PUP, alam na ng skuwa, sila na champion, pinag-uusapan na lang sinong first runner-up at saka second runner-up. Pero nabalik sa yun, noong 2000-something, 2004, 2005. Tapos na-dominate nila ng RTU. So, nung pagpasok ko, 2018, inaaral ko. Sabi ko, wow, yung kalaban natin, they are willing to spend money. Tayo ay adamant to spend resources para doon sa development ng ating student-athlete. Nakita ko rin na kapos talaga. I was invited by the now president, former dean siya ng College of Engineering. It was 2012, sabi niya sa akin, tulungan mo kami, ayusin natin yung sports. Nasa sales ako na, malakas ang kitaan, nakakotse ako like. Nung pumasok ako, stop lang talaga ako sa office. Ng dating si Director Ulso. Binalik ako dito nung president. At ang sabi ko lang sa kanya, let's work it out. I know the formula. So, ayun, inaral ko for 1 year, talaga naman yung performance ng ating mga athletes ay napakababa. Siyempre, root cause analysis nakita natin. Kaya pala may mga athlete tayo, hindi natin nare-recruit itong mga athlete na to coming from palaro o whatever league. No? Narekomenda na ng isang teacher, pwede na yan, i-develop mo. May potential, i-develop, may potential, di ba? Tingnan natin after 2 years, mga ganung formula na. Tapos nung nag-assume ako, I talk with my coaches, hindi pwede yung ganyan. Sa collegiate level tayo, dapat ang nire-recruit natin ay battle-ready athlete. Kung meron man tayong iuhon na skills nila, konti na lang. So, observe for 2018, nakita ko yung result. Wow! First runner-up, pero ang medal tally, ang layo. 150 medals yung nakuha nung kalaban. Kami 32. Di ba? So, palit ako ng coaches kasi yung mindset nila ay gano'n. Palit ako ng mga athlete, recruit ng panibago. Punta kami ng Davao, saan kami nagre-recruit. A year after that, nakuha namin yung overall championship. Lamang kami ng 3 gold medals against our nearest contemporary, itong RTU. Sunod-sunod na yun. Until now, na-dominate na namin. Well, challenge din sa akin na itry nga natin itong ASEAN, yung University Games, kasi ang bigat ng laban dyan. Eh. Nung ula, join lang kami, pero na-break namin yung ano, nakapasok kami sa overall champion. First time namin sa ano, ha. Sumunod na taon, nakuha ulit namin, sabi ko, we are the forces to recon sa susunod mm-hmm. ng mga competition. Pinaghahandaan kami ng mga schools na yan. And isa sa mga milestones na achievement namin, we participated in international competition, swimming. ASEAN Open Invitational Swimming something, ganun. Maganda showing namin. And according to our friends from UP and from other schools like LaSalle, parang sabi niya, you break the, may term na sinabi, bukod tangi ang PUP ang makapag-field in na dala niya ang institution. Nung sumali kami talaga doon, talagang iba yung experience, iba atmosphere, international competitions. At because of that, pagbalik ng mga bata, yan, dinominate nila lalo yung school. Kasi nabigyan sila ng panibagong ano. And this year, we are about to compete and we are invited by the ASEAN University Games Committee because of our performance in the University Games in Iloilo. So marami kami, mga around 200 athletes. So yun, medyo magastos, around mga 8 to 10 million fundings na allocation namin for that.
0: Okay. Pero aside from that, sir, what do you think, syempre, funding and everything, pero pwede niyong sabihin kung ano yung mga nagiging challenges ng PUP when it comes to sports program?
4: Actually, unang challenge namin dito, yung facilities na. Funding yan. Hindi yan sila magkahiwalay. Parehas number one yan. But of course, you cannot renovate or procure standard equipment and supplies if you don't have the resources. So what we did, inaral namin, kasi dati magkano lang, 75 pesos yung athletic fee. Then I assume office, naging 450. Ngayon ay nasa 1,500 na. 1,500 times 100,000 student, that is around dalawang semester, 300 million. Oh, kailang may share yung mga campuses, no?
0: Kayo bilang naging player din before, mm-hmm. pwede nyo ba kahit short story lang, sir, like, paano nyo naman to naiugnay? Kung baga yung experience ninyo nung kayo ang student-athlete, mm-hmm. sa ngayon na kayo po ang head po ng sports mm-hmm. program?
4: During our time, 1987, dapat 91, graduate ako, nagpa-extend ako ng 1 year. At that time, president namin si Dr. Dente, all out ang support niya sa sports. Siyempre, yung supplies namin at that time, ASIC Tiger na sapatos. Una, hindi siya sikilalang pang-sport pala yun na sapatos. There are only athletes knows what is ASIC Tiger all about as shoes, di ba? So, baka pagsuot ka ng uniform, proud ka na. Okay. Historical sa nat. Ano ako, story. I hail from Danao. Danao. Iwas Manila, nag-aaral. Pasok ko na, pumunta ako rito. Kausap ko si Dr. Dente. Sabi, sige. I used to play football. Football and swimming. Nung ako, high school, elementary. Kaya lang, ayaw kong ma-expose sa sun kasi nakapangit. Swimming ganun din. So dahil okay yung aking ball handling, footwork sa takraw, ay dyan takraw. Tsaka at that time yung takraw parang, uy, exotic na game to, bago, gusto kong matry. So ayun, so message ko sa kanila, ano lang, tsaga-tsaga lang, dream high, dream big, through your skills, hone nyo yan to attain your dreams. So, parang ako, di ba? Sa ganda lang.
0: And
4: thank you so much sa ano. opportunity na binigay mo sa akin to share the experiences of my experience, personal experiences, well, of course, the university sports world. So, ganun lang. Thank you at
0: thank
4: ano,
0: you, sir.
4: Sa opportunity na binigay mo. Just hope na makatulong yung aming yung panayam sa amin sa iba pang mga state colleges and universities.
0: Thank you, sir. At sa ating pagbabalik, mga schoolmates, no, medyo ikat lang natin, at sa ating pagbabalik ay alamin pa natin, no, ang iba pang kanilang mga inaalok, no, yung kanilang suporta, kung anong ginagawa nila para talaga namang ay mamayagpag pa sila lalo. And they are also gunning, di ba, for the NCAA na makasama sila sa kung ano nga bang ginagawa nila. At para syempre, matulungan na rin itong kanilang mga scholar ng bayan sa larangan ng sports. Kaya, kuha ka ulit ng recess mo. Pangalawang recess na to, ha. Dito lamang sa Campus Sports, sa Sports Radio 918.
25: Campus Sports.

0: graduation. Pero ang parang give ko na lang po sa university is tapusin yung 4 years na binigay po sa akin para po mag-give back ko po sa kanila yon, yung binigay po nila sa aking scholarship. Kaya hanggang bago po makagraduate, lalaruan ko po yung team namin for our university po. Campus Sports.
1: At syempre, directly mga schoolmates, President Manuel Muhi ng PUP hindi nagatubili na magpaunlak ng kanyang panayam dahil buong-buo ang kanyang suporta. Kaya naman alamin natin kung ano nga ba ang kanyang ibinibigay ng kanilang administrasyon sa kanyang pangunguna para syempre hindi lamang sa welfare ng sports but also sa academics mamayagpag itong mga taga PUP. Sir, inyong vision sa sports program sa buong PUP system?
2: I-improve namin itong aming sports facilities. Itong aming oval ay pinaglalaanan namin ng pondo para mapaayos pa namin itong aming mga sports facilities. Kasi napakalaki ng population ng PUP at hindi sasapat yung existing ng mga facilities ngayon. Sa ngayon, pinapagawa namin yung grandstand. And naglalaan kami ng pondo para doon sa pag-aayos ng pinakang oval track namin. And yung mga campuses natin, hanggat maaari, makapag-alagay kami ng mga kanya-kanyang mga sports facilities.
1: Sa mga athletes natin, Pres, ano po yung mga tulong na ibibigay po natin sa kanila?
2: Bagamat may kaliitan yung aming sinisingil sa Unifast. Actually, PUP ang may pinakamaliit na sinisingil. Pero kahit pa paano, nagagawa naman namin ng paraan. Bibigay kami ng allowance, binibigyan namin ng dormitory, no? Para sa babae. Meron din kaming meal allowance. Ganyan. Tapos, secured naman yung kanilang tawag dito, insurance. Yan naman ang ano namin. Pero medyo mahigpit kami sa mga estudyante. Hindi namin hinahayaan na mapabayaan ng mga estudyante yung kanilang academics. Yung mga coaches ay hindi basta-basta mairirenew yung mga bata na atleta pagka medyo hindi maganda ang kanilang academic performance.
1: Press last na po, mensahe po ninyo sa mga student athletes and maybe also the whole PUP system.
2: Sa lahat ng mga atletang estudyante ng PUP, ang ating administrasyon ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil alam natin na kayo ay naglalaan ng oras, panahon para magbigay karangalan sa ating sintang paaralan. At kami sa administrasyon ay laging nakaantabay at nakahandang tumulong sa inyo, hindi lamang sa usapin ng palakasan, kundi yung sa pang-akademiko. Dahil alam naman natin na mahirap lang naman na kayo ay maging kilalang atleta, pero mas mainam na kayo ay makagraduate sa inyong kurso.
3: Sports. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco.
1: That's it, schoolmates, no? Talaga namang very accommodating itong PUP. Kaya naman yung warmth nila ay hindi lamang matatagpuan or ma-feel pagdating sa academic as much as they want to welcome many, many students na nangangarap at nag-aasam na makapasok dito sa isa sa pinaka, kumbaga, premier state U sa buong Pilipinas. Ang PUP ay talaga namang ay all out pa rin ang kanilang support.

support dito sa kanilang mga na-admit sa kanilang sintang paaralan. So kung ikaw taga PUP ka, for sure, proud na proud ka dahil hindi lamang sila nationally nag-uukit ng pangalan but also internationally. Kaya naman, schoolmates, na maraming salamat sa inyong pagtutok at muli sa ating pagbabalik. Sa susunod na linggo, alamin naman natin kung anong eskwelahan o paaralan ang ating mapupuntahan. Kung gusto mo, bumisita ako sa school nyo. Aba, mag-comment ka na dyan, schoolmate. Kaya naman, maraming salamat sa inyong pagtutok mula alas 2 hanggang alas 3 ngayong linggo ng hapon. Sa ngalan po ng puwersa na bumubuo ng Sports Radio 918 sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter at sa lahat ng bumubuo ng himpilang ito. Ako po ang inyong nakasama para sa Campus Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Ako po si Matthew Pacheco at magandang hapon, Pilipinas!

0: Pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas. Nasa TV na!
1: Oo!
0: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon ang kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
12: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin dahil Social media sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors and trivia here on NBA Jam. NBA Jam. Don't just watch the game. Own it with us. NBA Jam. NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: maglalaro. Ano? Bagamat tayo ho, eh, naiinip na, naiinis at the same time, LeBron James is LeBron James. Hindi ho natin maikakaila na he is still one of the most popular players and he is still the face of the league. Pag nawala rin si LeBron James sa liga at nag-retire yan, hindi rin ho alam ng NBA kung anong gagawin. And syempre, ang dami-dami rin hong fans niyan. And importante pa rin ho yung decision na kanyang bibitawan sa mga susunod na, we don't know, sa mga susunod na linggo or sa mga susunod na araw. But nevertheless, we're gonna wait for the decision ng nag-iisang The King, LeBron James. So yeah, that's about it for me and that's about it for the NBA Jam program. Maraming maraming salamat ho sa mga nakinig and sa mga nanood. And mamaya po, ipopost yung replay sa DZSR Sports Radio page sa Facebook. So dun ho sa mga hindi nakapanood, eh mapapanood ho nyo yan mamaya ng live. Ah, hindi. Sorry. Stupid. mapapanood nyo mamaya yung replay sa Facebook. Ayan, ipopost kasi sa ating page yung kabuuan ng programa ng NBA Jam. Pero of course, live tayo ngayon sa Capital 104.3 FM. And if moving forward for the next programs, eh, may tama pa rin yung FB, eh, makinig muna ho kayo pansamantala sa Capital 104.3 FM. Maraming salamat kay Sirs Edmond Obra and Daniel Cruz sa ating Master Control, sa ating mga nakasama. Siyempre, magsama-sama po ulit tayo next week for another edition of the NBA Jam program. This has been JPM saying goodbye, thank you, and of course, God bless us all.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado.
10: kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.

0: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Naghapon sa inyo, Cecil and Sir Jess. Yes. Masaya uli ako na magkasama tayo ngayong hapon na to.
2: Masayang masaya
3: din kami.
2: Lalo ako yung sinabi ko, mananalo yung Argentina, coach. Kaya hapon, Argentina rin ang parang napisil mo, no? Pero now, let's take a look at the game, no? Argentina winning over England, pero ang nangyari ay talagang parang come from behind, no, coach? Ang ganda ng ginawa nila. Paano nangyari to? Take us back to the game.
1: Maraming salamat, Cecil and Sir Jess, no? Unang-una, napakagandang laro. No? Yeah. Kung pabalikan natin yung istorya ng laro, nung first half, kung makita mo, hindi pumayag ang bawat isang kampo na madictate ng bawat isa yung tempo ng game.
2: Yes.
1: Yung description nga ng ibang mga tao, highly physical, highly tense, highly aggressive. Yung laro, no? Maraming mga contacts, maraming bagsaka, mga bagsak na player. It only shows kung paano tinitignan ng parehas na koponan yung halaga ng laban na yon, no? And natapos nga yung laro na napakababa ng tsansa ng first half. Sa pagitan ng ano ng Argentina at saka ng England, wala tayo ganung nakitang tinatawag na spectacular na opportunity. Nung laban na yon, no? Ang storya talaga nagsimula nung second half.
2: Yun. Yes. Nag-ano. Pero talking about, sabi mo, highly intense, di ba? Yung laro, highly physical. Although mamaya alam ko itatouch mo to eh. Maraming nagsasabi, parang yung officiating may question sila. Medyo maluwag daw kay Messi. Coach, allegedly maluwag kay
3: di
2: Messi.
3: Umano.
2: Di umano.
1: Yung kwento kasi ng officiating is ano pa eh, bago pa tong semifinals.
3: Yes.
1: Meron nga nung quarterfinals, meron nung round of 16, no? Kaya lang sa atin na mga nasa gitna ng laban, we set aside yung ganyang klase ng perspective. Kasi unang-una, kung tinignan mo, may pagkakataon ang England na makuha yung laro. Lalo na nung nakascore sila na una.
2: Nauna yes. Sila eh.
1: Start ng second half, kung makikita nating mabuti, naka-goal si Anthony Gordon.
2: Gordon.
1: Through the ni Roger sa kanan. And that was the pivotal point. Ang question kasi doon is, kung naka-goal tayo, ano na yung susunod na step na gagawin natin? Tandaan natin, ang England nakascore ng 56 minutes.
3: Yes.
1: So, meaning to say, paano mo i-manage yung nasusunod na 39 minutes ng laban. And that is the main discussion na ang tingin ko lahat ng analyst, lahat ng commentator, kahit yung mga spectator ng laban, kahit sa England, yun yung pinag-uusapan, paano dapat minanage yung natitirang minuto ng laban para pumasok yung England sa finals. No? Kaya, balikan ko yung paboritong tanong, pabor yung referee kay Messi. Pag tinignan mo naman yung laban, halos hindi siya ganong dapat pag-usapan or hindi siya yung pinaka-talking point. Gaya nga nung sabi mo, Cecil, naniniwala ako, kung paano nabitawan ng England yung tsansa na maglaro sa finals, yun yung talking point eh. So, si Messi or yung England, kung pinaboran ba ng referee o hindi, ang tingin ko hindi yun yung pangunahing usapan ngayon laban. ang usapan na to is paano kinuha ng Argentina yung laban sa huling 5 minuto ng laban at paano nag-collapse ang England sa laban na yon. At yun yung magandang dahan-dahan pag-usapan natin bakit nga ba ganun yung nangyari, ano yung mga dahilan, ano yung mga dapat na ginawa para naging iba yung resulta.
2: Parang ano eh, no, na nakita natin nung na-score coach yung equalizer, no? Nagawa yung equalizer, I think 85th minute. From there, after 7 minutes, nakascore uli eh. 7 minutes lang ang pagitan. Tama ba ako, coach? Mabilis lang talaga. So, anong nangyari nga in that? Nung nakascore, parang na ano eh, ano bang tawag doon? Na-rattle ba?
3: Nag-panic
2: ba
3: sila?
2: Nag-panic ba? O yung coach substitution is also a question on the game, Coach Aris?
1: Yeah, maraming ano no, maraming talking point no. Ang nangyari is pagka-goal nila hindi na develop yung atake ng England. Nawawala, bumababa yung tsansa nila na tumawid sa kalahati.
2: Mm.
1: At kung makikita mo naman, doon naman ginanahan yung Argentina na maglaro ng gusto. At doon pumapasok yung kalidad ng substitutes bago naka-goal ng dalawa. Ano? Ngayon, ang ginawa nga natin, sinilip natin yung mga yung klase ng substitution na ginawa ng parehas na kuponan.
2: Okay.
1: Pag tinignan mo yung klase ng substitution na ginawa ni Thomas Tuchel ng England sa huling mga oras bago nagdalawang goal ang Argentina, lahat ng pinasok niya ay mga atakero at depensa. No, ibig sabihin yung isa nga niya ng pamalit si Esri Conza, pinalitan si Anthony Gordon ay inilagay sa gitna para magkaroon siya ng 5 depensa. Tapos yung iba niya pang pinalitan, mga depensa rin, at isang midfield si Declan Rice para sa mga depensa. So ang nangyari ngayon ito, para kang nasa loob ng isang opisina, may kanya-kanya tayong trabaho, tapos bigla kang kumuha ng isang personnel sa ibang unit at binato mo sa isang opisina na hindi niya alam kung paano i-operate yung opisina. No? So, nagkaroon ngayon ng disorganization, yung concept ng paglalaro na wala sa parte ng England. Apektado yung shape nila, apektado pag nakuha nila yung bola, paano tayo tutulak pa itaas para makascore. Sa kabilang banda, no, doon mo naman makikita yung masterclass.
2: Masterclass
1: na ginawa naman ni Lionel Scaloni. Yung coach ng Argentina, yung defending champion coach ng Argentina. Pag tinignan natin yung mga pinalit niya, no, Nico Gonzalez, isang midfield para sa midfield. Gonzalo Montiel para sa depensa rin. No? Tapos yung huli niyang pinalit nung 81st minute, si Lautaro Martinez yung nakagol para sa isang depensa. So, balanse yung klase ng paggawa ng substitution ni Lionel Scaloni kumpara sa substitution na ginawa ni Thomas Tuchel. Ibig sabihin, hindi nawala yung shape. Tapos tatandaan natin, kung nakinig tayo kagabi, ang sabi nga nung analyst nung laban, ang ipinasok na ng Argentina nung crucial stretch ng games are the World Cup veterans. Yung mga champion ng 2022. And imagine, ano yung impact na dinadala nila. And nakita natin yung sa laban, no? Kumpiyansa yung Argentina paghawak nila yung bola. Ataranta, alam nila kung saan dadalhin ng bola. At kung titignan mo, para sila nagtatahi ng damit. No? Hindi napapatid yung sinulid. Yung bola, hindi nawawala. Yun yung ibig kong sabihin. At pag tinignan natin, yung dalawang goal na nangyari. Una, yung shot ni
2: Martinez.
1: Ni M. Fernandez sa ibabaw ng
2: Messi. Fernandez pala, okay.
1: Ano yung role ni Messi?
2: Nag-assist, diba?
1: Yung huling goal, ni Lautaro Martinez. Ano yung ni
2: yun ang
1: Lionel?
2: Magandang assist ni Messi.
3: Cross,
2: into the box. Cross yun, di ba, coach? Ganda.
1: Totoo yun, no? So kung makikita mo, pag inobserban, kaya nga tinatanong kita, Cecil, di ba, pwede ba nating ma-run through sa isang maipakita sa mga nakikinig natin, nanonood sa atin, kung paano yung, paano natin ipakita yung moment na ito na nangyari yung dalawang goal na andon sa istorya si Messi.
2: Yes. Hindi pwede ipakita eh. Alam mo na kung bakit. Okay.
1: Naiintindihan ko, no? Pero ang ibig kong sabihin lang, no? Unang-una, yung substitution, maganda yung pagkakalatag ni Lionel Scaloni, ang manager ng Argentina, dun sa substitutes niya, ipinasa niya yung mga veteran World Cup champion players kumpara sa substitute na ginawa ni Thomas Tuchel na nag-overload siya ng mga depensa at nung lumamang na yung Argentina, sa kanya lang ipinasok si Rashford na isang atakero na para sa status ni Rashford, masyado ng late. Tapos marami pang mga players na nasa bench ang equally skillful and talented katulad ni Lamino, no, na hindi naglaro. So yun yung isang aspeto sa substitution na nagkaroon ng problema.
2: Coach Aris, nabanggit diba, Jess?
3: Yes.
2: Nabanggit kayo ngayon, no, nakascore ng naunang ano eh ng England, 'di ba? And then nagkaroon ng substitution bago makagawa ng 2 goals. At the back of his mind, ano kaya, Coach Aris, babantayan na nila na hindi makascore ang Argentina? Yun ay nasa isip ba ni Tuchel? Kasi nagpasok siya ng mga defenders. At hindi ba naging epektibo itong mga defenders na to? Kasi nakalusot dalawa, magkasunod pa halos. Coach?
1: Ang resulta, no? Ang resulta ng adjustment niya sa substitution ay hindi tama. Dahil yung resulta ay pabor sa Argentina. Kahit sa halimbawa ako sa experience ko ng pagko-coach, no, hindi ko totally babaguhin yung position, no, yung lineup ng mga player mo na madi-disorient yung buong team mo, yung organization ng atake mo at depensa. Hindi pwedeng ganun yung gagawin mo. Ang nung pinag-aralan nga natin, no, may isang article na itong problema na to nangyari na before sa istorya ni Tuchel, ni Thomas Tuchel.
2: May history.
1: Semi-final match sa Champions League. Siya yung may hawak ng Bayern Munich. Ang kalaban niya, Barcelona. So, nung home match, 2-2. Nung away match, naka-goal siya. So, ahead na sila ng one goal. Ang ginawa niya, nagpalit siya ng mga attacking player niya at naglagay siya ng depensa. Eventually, ang nangyari, Real Madrid ata yung kalaban nila, na iskoran siya. So, as a coach, as a manager ng isang football team, sometimes those things would reflect on you on how you will go to the next level of your coach story. No? Kaya lang, una, first time niyang humawak ng isang national team.
2: Okay.
1: Sa ganitong level. So, iba siya. Pangalawa, naniniwala ako na hindi rin siya mag-a-arrive sa ganung decision kung walang consultation sa bench. O, kasi kung mag-isa ka lang magdi-decision, hindi ka nag-consult sa staff mo, sa first assistant coach mo, may problema talaga. Di ba? Yun yung mga ilang aspeto na we have to give consideration kung paano sila nag-arrive yung England team, lalo na si Thomas Tuchel, sa ganung bagay. Pero ang resulta ay hindi maganda, no? Hindi yun yung solution para ma-stop si Messi. Hindi si Messi yung nag-score ng goals para sa Argentina, pero siya yung nag-create ng mga sitwasyon para makascore ng 2 goals ang Argentina at makatawid sa finals.
2: Yes. Ang galing ni Messi, ano, yes. Scorer na, nag-a-assist pa. 8 goals and 4 assists. Yes.
3: Coach Aris, nabanggit din sa mga discussions, particularly after the game, na may mga nagsabi, particularly former players, parang napaaga daw yung transition to a back five na ginawa ng England during this game, would you agree na masyadong maaga yung kanilang ginawang adjustment na yon that affected how it ended?
1: Pwedeng ano eh, pwedeng maaga siya. Pwede rin hindi siya nag-iba nung shape, no? Yung ibig sabihin, apat siya nung una, pwedeng pinalakas niya lang yung midfield line katulad ng Espanya.
2: Mm-hmm.
1: No, yung pinalakas nila. Pwede rin naman pinasok niya si Rashford, pinasok niya si Sané. Mm-hmm. Yun yung mga attacking options niya kung pagod na yung ibabaw. Kasi ang importante, kung makukuha ng depensa mo yung bola, paano sila lalabas? Yun ang problema. Kasi kung titignan natin, sa buong process ng laban, si Bellingham at saka si Kane, Harry, yung dalawang atakero ng England, they were not that much involved sa atake. Bakit? Kasi maganda yung pagkakaplano ng Argentina para i-stop sila. So, totoo yung obserbasyon ng ibang mga tao, no? Pwedeng maaga yung ginawang backfire, pwedeng late, pwede ka rin magpalit sa midfield line mo, palakasin mo pa, at dagdaga mo yung options mo sa ibabaw.
2: Mm-hmm.
1: Personally, as a coach, ako mismo, I do not want to change my back line.
2: Mm-hmm.
1: Bakit ko siya ayaw palitan? Kasi yan yung mga, normally, yan yung mga stable na tao sa likuran. Unless talaga may injury or talagang hindi na kaya yung sitwasyon, pwede ka magpalit. Pero bago mo sila galawin, ang papalitan mo muna yung ibabaw at saka yung gitna.
2: Mm-hmm. Coach, tanong lang din natin, substitution, this is World Cup, no, the biggest stage in football. Sa substitution ba, ang coach nagsasabi yan sa players na in case ganito, substitution ka, ipapasok kita. May mga ganun ba na pinag-uusapan bago yung isang laro o yung preparation? Bahagi ba yon, coach?
1: Ano siya, kasama siya sa plano. No, ibig sabihin, for example, based on my experience when I coach teams or even the national team, yung mga players from the bench, alam na nila kung anong oras sila papasok, alam nila kung ano yung responsibilidad nila, alam nila na ito yung gagawin nila.
2: Mm.
1: And that is the story with the national teams before. And imposible na naggagawa ka ng substitution na hindi ka rin nagbibigay ng last minute instructions, no? So totoo na naging crucial kung paano inano yung ginamit ng parehas na managers yung substitution.
2: Yes.
1: But there are still ano, no, yung ibang mga storya dun sa laban na we have to recognize.
2: Yes.
1: No?
2: Tell us.
1: Gaya nga nung sinabi mo kanina, Cecil, no? Si Messi, kamusta si Messi talaga nung laban? No? Kasi yung tanong kanina, parang may power kay Messi. But we have to look at Messi here right now from a different dimension. No? Kahit ako, I was surprised kasi makita mo he was not really engaged throughout in front of the box.
2: Oo. Yes, yes. Tama, oo.
1: Andun lang siya sa may bandang kanan, nagfo-float lang siya. Nasa gilid. Kung sakaling lilipat ang bola sa bandang kaliwa, lalakad lang siya. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang maganda nito is yung role niya, no, ni Messi as the leader of the team. No? Makikita mo all throughout ng laban. Lumamang yung England, composed yung team.
2: Yes, yes. Mm.
1: Pumasok yung mga ilang players nila ng mga World Cup champion, superstar. Kalmado pa rin yung organization nila. At kahit sa ang parte nung laban, they were very composed. And that is reflected on how Messi tried to settle yung environment nung laban. Kahit nilipat na yung bola sa kabila, pag tinignan natin, andun pa rin. Babalik pa rin sa kanya, tapos bibigyan siya ng pagkakataon mag-create ng sitwasyon.
2: Mm.
1: And whether sa kanya manggaling yung bola or manggaling sa build-up na hindi siya involved, alam ng mga teammates nila yung gagawin. Katulad ng goal ni Enzo Fernandez.
2: Yes.
1: O, yung goal ni Lautaro Martinez na direktang pasa ni Messi is different. Di ba? So, makikita natin yung leadership ni Messi. Yung leadership is based on his experience over time. Out of that leadership, makikita mo yung pagiging composed niya na yumayakap sa buong team eh. Hindi natataranta, no? Tapos makikita mo rin siya after the game. Pagbagsak niya sa field, makikita mo kung ano yung ibinigay niya talaga sa laban na to.
2: Yes. Yung in-invest
1: niya. Those are intangibles eh. Now we're not counting on the goals that Messi made or has done in the match. But we are now checking on his influence. On how he tried to build the character of the team. Diba? So,
2: these
1: intangibles manifest kung ano yung klase ng Argentina na team na pupunta sa finals against Spain.
2: Spain. Yan. What about, ano, coach, England? Anong nakita mo kay Kane tsaka kay Jude Bellingham? Itong dalawang inaasahan na magka-partner parang Batman and Robin sa England.
3: Tahimik during this game.
1: Si Kane at saka si Bellingham shares the goal scoring role sa team ng England. Yun yung unang importante, no? Tapos si Bellingham plays behind ni Harry Kane. And ang problema, talagang he was shut down.
2: Yes.
1: That's the first thing. Tapos second, kahit si Harry Kane, kung makikita nyo sa second half ng game, bumababa na talaga siya sa depensa. Ngayon, ang walang mali na tumutulong siya sa depensa. Kaya lang, pag nakuha natin yung bola, ano yung susunod naman natin gagawin? Dahil masyado siyang mababa. No? Harry Kane is the age is already there, but he still has a chance. No? Ang makikita mo nga yung frustration niya, sabi niya, andito na tayo eh.
2: Oh,
1: no?
2: Yes.
1: Mm-hmm. Kaya lang hindi natin nalagpasan.
2: Yes.
1: Pero, ang mga tao, ang sinisisi is, ang coach, di ba?
2: Yes. Si Thomas.
1: Tinignan mo rin ang storya ng England. A lot of times, pagdating ng semifinal, ganun parati yung storya.
2: Tapos
1: silang napapatid asok nila ng semifinals, no? Ilang beses yan, 3 beses ata sa World Cup na papasok na sila, biglang napapatid. At pagkatapos yan, ang susunod na araw, ang sasabihin lahat ng mga tao, palitan yung coach.
2: Oo nga.
1: Palitan yung manager. Kaya lang, sabi nga ni Tomas Tuchel sa isang interview, may kontrata ako, kailangan kong tapusin hanggang Euro Championship.
2: Euro 2028.
1: So isang bagay siya. Ngayon kay Bellingham, ang tingin ko bata pa.
2: 23.
1: And he will eventually take a big responsibility for the English national team. No? Andiyan si Maino, andiyan sila Gordon, sila Rogers, yung mga ilang bata sa likuran nila, no? But it strike me sa isang discussion ng mga players, ng English players, one thing that is lacking with the English team, that's why we're always good only up to the semifinals. Dahil hindi na naman tayo totoong matatapang. Pag ganitong klase ng stage ng laban na diktika na, wala, hindi tayo as courageous as the Argentinian team. Hindi tayo as well organized as the Spanish team.
2: Yes.
1: Sabi nilang ganun. So hindi talaga tayo makakatawid sa ganung level. And I pity Harry Kane because he plays for my favorite club, Bayern. but what's this? There is still a chance for them. Pwede pa i-recycle yung team na yan for another World Cup. There's a chance now to win the Euro. But of course, Spain is there. It is a worthy opponent. but they have to build out of this experience. Ang nangyari sa English team, bago yung World Cup, hindi naman mataas ang expectation eh. Mm. Diba? Mm. Makapasok sila sa quarterfinals, okay na eh.
2: Mm.
1: Pero ano yung nangyari? Nung nanalo sa round of 16, nanalo sa quarterfinals, biglang ang naging demand is pumasok na sa finals.
2: Siyempre, tumataas, di ba? Habang nananalo ka, tataas.
1: Siya, normal na process.
2: Yes.
1: Kaya na, ang sinasabi ko nga muna is, it's a step-by-step thing.
2: Mm-hmm.
1: Sayang, yun yung salita sa Filipino eh. Sayang yung pagkakataon, no?
3: Yes.
1: Kaya lang, let's learn out of it right now. Wala tayong magagawa, tapos na siya.
2: Mm-hmm.
1: May mga pagkakamali, probably even sa selection ng players,
2: mm,
1: sa rotation ng players, kasi marami nag-question sa first 11 eh.
2: Coach, sabi ni Dan Byrne, isa sa mga players ng England, gutted, the word is we are gutted, no? Crumbled. Napakahirap daw kalimutan itong ganitong klaseng pagkatalo. Sabi niya, it's gonna be a long time before I can recover from this pain. Coach, sa player ba, sa katulad nila Harry Kane, nina Jude Bellingham, sa palagay mo, professional sila, magagaling, pero pag ganitong klaseng pagkatalo, ano yung epekto nila sa kanila nito going forward?
1: Totoo yun, masakit yan eh.
2: Sakit.
1: Minsan, halimbawa ako sa mga laban na natatalo ako, minsan ang effect is isa, dalawang araw. Kaya lang, it's not only being professional, but it's trying to focus on your next match. And the next match is to win the third place. There's nothing wrong winning third place in the World Cup. At this level right now, na maraming teams ang naglalaro, no? At malalakas yung teams, magaganda yung teams na naglaro dito. So, ano lang yan, switch on, switch off. And we will see if they are really affected. It's not only England that we're talking, even France, no?
2: Mm.
1: But let's see who really wants to get the third place.
2: Yes. Yes. Maganda pa rin yun, yung laban na yun.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo,
6: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Ito na, this is it. This is it. Spain, Argentina.
3: Finals.
2: Parang depensa laban sa isang opensa. Team. Oo, na mataas ang opensa. Coach?
1: Maganda yung laban. Nakuha mo? Europa versus South America. Classic na laban yan ng dalawang koponan. Totoo yung sabi natin. Isang well-organized na team. Yung Espanya. Diyan actually lumaki si Messi.
2: Yeah.
3: Yes.
1: Kakilala ng Espanya si Messi. Kaya lang, ang tagal na rin na panahon na si Messi played outside of Europe and is always playing with his colleagues sa Argentina. Remember, Argentina has a core team of the previous World Cup champion team.
2: Yeah, sa 2020.
1: And Spain, well-disciplined, well-organized, balanse yung team nila, may mga pamalik din sila, pero yung Argentina naman, ang firepower malakas.
2: Mm.
1: Okay. So, pag sinabi natin malakas ang firepower, may kalidad silang pamalik. Ano yung next talking point dyan? Messi, who might be playing his last
2: World Cup.
1: And now we're introducing Lamal.
3: Yes.
2: Si Lamine Yamal.
1: Star ng world football.
2: Mm-hmm.
1: So, isa idolizes the other.
2: Yeah.
1: Having the same number sa Barcelona, who will really dominate the game? Kasi pag tinignan mo, si Lamal, may signs na siya yung nagpapasa na rin ng bola.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Galing sa labas. So, pero yung ang hindi natin makita as of the moment kay Lamal is yung composure. No? Yung composure, yung kasiguraduhan, no? At yung ano, yung may magnet si Messi eh. Diba? Messi may magnet na yung buong koponan susuporta.
2: Yes.
1: Si Lamal, andun din, kaya lang baliktad. Yung koponan ng Espanya, andun para alalayan siya.
2: To make alalay. Yan din, bata eh.
1: Oh. Si Messi, andyan yung buong koponan, pero si Messi yung nag-create ng isang environment na kalmado tayo. Kaya natin to. So, yun yung ilang mga bagay na talking point, no? Tapos yung pangatlong talking point dyan is si Scaloni, the manager, laban kay De La Fuerte. No? Siyempre, alam natin na ang Euro champion is yung Spain. So, may experience na rin sa ganyang level ng championship. Kaya lang si Scaloni is defending World Cup champion manager.
2: Yes.
1: Mm. So, diyan natin makikita kung gaano kagaling talaga. Ngayon dito, makikita natin kung paano talaga i-utilize ang bench. This is one of the things that we have to observe sa laban na to, no? Kasi yung discipline is andyan. Yung atake ng Argentina nandyan. Yung utilization ng bench, yung mga quality players nila sa bench, paano gagamitin? Will they start the same lineup or will they make some changes? That's one.
2: Okay?
1: Yun yung babantayan natin. Ngayon, ano yung, kung ina-expect natin na disiplinado ang Espanya sa depensa at para hawakan yung bola, ano ang gagawin ng Argentina?
2: Yun.
1: Mm-hmm. Diba?
2: Yes.
1: Kinyari ba, agresibo ba yan, magiging physical, babanggain yung Espanya or composed? Kasi ang Spain, composed sa ganun eh. Mm-hmm. Hindi sila yes. Namang problema.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Alam ng Espanya naman na ang Argentina dadaan kay Messi.
2: Mm-hmm.
1: Alam ng Espanya na ang substitution ng Argentina malakas.
2: Yes.
1: Kaya bang hawakan ng likuran? Yung klase ng disiplina saka yung leadership ni Rodri to control yung midfield line, makikita ba natin uli yan dyan? So, it's probably, Cecil, Jess, this is going to be one of the best World Cup finals. Siguro sa pag-cover natin, ito yung masarap panoorin, hindi lamang dahil we're talking of a superstar that is going to retire, an upcoming superstar, whether he can live up with that level.
2: Yeah.
1: The quality of players of both teams are really good. Kung mapapansin mo, wala namang superstar na binabanggit sa team ng Spain. Eh.
2: Wala.
3: Yes, yes.
1: Diba?
2: Wala.
1: Pero, dun sa performance nila, they have done their job.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: Dun din sa Argentina, sino yung naka-goal?
2: Mm-hmm.
1: Hindi si Messi, pero some of the players who were doing their job. So, sino yung magse-step up sa parehas na koponan para magkaroon ng magandang resulta? Tapos, tignan natin, ano yung gagawin ng mga coaches para i-maximize yung substitution para makuha yung championship ng 2026 World Cup.
3: Yes. Coach Aris, additional question lang rin regarding this matchup. Nabanggit natin, Messi grew up in, kumbaga sa sistema ng na
2: Spain.
3: Very familiar with Spain. Gano'ng kalaking papel kaya yung gagampanan nung kanyang familiarity with how Spain will play for this finals game?
1: Ano yan eh? Ang sigurado dyan, yung konsepto ng paglalaro, ibabahagi ni ano yan, ni Messi.
2: Messi.
1: Sa coach, sa coaching staff, at saka sa mga players. Yun yung pinaka-importanting bagay dyan. Tapos, may isang analysis ng laro ng Spain na they would even switch position. Pero yung orientation ng galaw, maliwanag pa rin. So, all this information, ibabato yan ni Messi para maintindihan ng mabuti ng Argentina yung laban. Pero, let's not take it away from Argentina also. Kasi they have the kind of players who can play the same way. But what we have not seen, sa laro ng Spain, kasi ang Spain, ano yung suwabe maglaro, malinis, no? Na ang Argentina naman, makikita natin, sumasabay sa physicality ng laban, no? Talagang taga, at from another side ng football concept sila. Tas maliliit na player, malalakas, mabibilis. So, that's going to be the question. Will the physicality, aggression, intensity be a factor in favor of Argentina, or it will it not bother Spain and Spain just complete all throughout the game play the way they are used to do it?
2: Yes. Coach Aris, defending champion dito ang Argentina. What about Spain? Anong pinaka sa pinakahuling World Cup, anong naging placing ng Spain?
1: Ang Spain, hindi ko na alala eh.
2: Parang ano, hindi sila nakapasok sa ano eh, even sa semifinals eh. Hindi sila nakapasok, di ba? Or quarterfinals.
1: Ang nangyari noon, hindi maganda yung performance nila.
2: Hindi.
1: Kaya nga nagpalit ng ano ng coach, kaya nga pumasok si De La Fuerte na sa ano nila, no? Or the changes that they made. Ang maganda lang nito, consistently they are playing at the high level at the European League. Kaya andyan parati yung Spain. Tapos yung pangatlong bagay about the Spain is the best games that we watch are at La Liga. Gaya nga nung pinag-usapan natin last time. And pag sinabi natin nasa La Liga, we're talking of the way Barcelona play, the way Real Madrid play. So, this influences how they would play. No? And whether they were eliminated last time in the last World Cup in 2022, it does not bother them.
2: Okay.
1: Kasi in between the World Cups, andyan yung Euro. Tapos, aside from the Euro, you have the Nations League competition. And they are always playing at the top level of this competition. So, the players, collectively, together, they play in other kinds of competition where they are together. Yes. At the same time, they are playing for their respective clubs. So, they are ready for the game against Argentina.
2: So, ang ganda ng baon-baon nila, yes, no? Going to the World Cup. Ito pong koponan ng Spain. So, ito na yung mainit na tanong, Coach. Siyempre, tatanungin kita. Ano sa palagay mo? Hinimay-himay mo na yung klase ng koponan na maglalaban sa finals. What do you think? Ano yung mas likely na magwawagi? Madedepensahan ba ang titulo?
3: Olips, the trophy.
2: Ng tropeyo, maibabalik pa sa Argentina o kukuhanin na yan ng Spain?
1: Ang tanong is, do you want us to see Messi retire a champion?
2: Oh.
1: Or do we want to see Messi retire not a champion?
2: Oh.
1: Mas ganun yung story. Messi has played not only for Barcelona,
2: yeah,
1: not only for Argentina, but he played football for all football lovers.
2: Yes, globally. Yes.
1: Okay. Uh-huh. So, he has inspired a lot of people. Of course, we have Cristiano Ronaldo also doing his part. No? Kaya lang, Cristiano Ronaldo is outside of the story right now.
2: Yeah, wala yes na. World Cup. Yes.
1: And antagal na rin nagkaroon ng back-to-back World Cup champion.
2: Tagal na, no? When was... Baka ngayon pa lang.
1: ngayon pa lang. Yun nga, tama, no? Ang tingin ko, meron eh, bandang 19, yung early start ng World Cup. Hindi ko alam kung Uruguay or ano. Hindi ko alam eh. Siguro pwede natin i-research next time.
2: Yes,
1: pero
2: yes.
1: Ang kasi, if we wanted, hindi conservative maglaro ang Spain. Okay, that's the first thing. They play very good football. I wanted a highly disciplined team and one who can construct a very good build-up and possession play.
2: Oh. Nakita natin
1: Ha?
2: Okay. Italy 1938 and then Brazil 1958-1962.
3: Yun ay huli.
2: Yun ay huli.
3: Back to back.
2: Okay. Tagal na.
1: Tagal. Di ba?
2: Yeah.
1: Antag.
2: 64 years ago.
1: So, isa siyang magandang storya na pwede nating makita para kay Messi. Ang point lang dito is maganda siyang game. No?
2: Mm-hmm.
1: Kahit sino ang piliin mo, matutuwa ka eh.
2: Tama. Yes.
1: Kahit sino. Kung sentimental ka, you will go for Messi to retire na champion siya. Okay, pero if you wanted to challenge or test a well-disciplined team, then you will go for Spain. No? Going back to your question, kanino ba tayo?
2: Spain yan, Spain.
1: Hindi ko masabi kasi parehas they are deserving,
2: yes,
1: na kampihan natin sa finals. They have worked very hard. If you will see kung paano sila naglaro from the group stage up to the quarterfinals, semifinals, and finals, no, they were not really the one ranked on top, but they made it. So let's watch this game. And think ko it's a good ending for the World Cup 2026. Hindi siya lopsided. Mm. Unlike before, may nagsasabi, champion na to. Yung team na to. Mm. No? Hindi ganun eh. What ganung usapan. Mm-hmm. Ang ano ngayon is maganda ang laban, panoorin natin, at enjoy natin yan over coffee, pandesal, o may mga kaibigan natin.
2: And dati yun, hindi na natin nagagawa yung kutsi, no? Yung over coffee and over pandesal, hindi na natin magawa ngayon, ano? Anyway, naisip ko lang, anong ginagawa ng Spain ngayon at saka Argentina? Yung mga ganyang world-class teams na yan, and then World Cup to, coach.
3: Very close.
2: I can just imagine, what do they do? Nagpa-practice pa ba sila ng mabigat o light practice na lang or techniques na lang or strategies na lang, coach?
1: Ano na yan? yung una, ang recovery kasi ng isang katawan ng football players, more than 48 hours. More than 48 hours. Yung bugbog ng mga muscle, no, kailangan yan more than 48 hours makapagpahinga. Although, syempre, there are technologies to help,
3: yes,
1: assist. That's very important, yung recovery ng mga muscle. Yung tamang pagkain kailangan nila para makarecover, no? Pahinga. Tapos yung rest and sleep, hindi mo kailangan istorbuhin yan. Yan yung mga player na naglaro na mahigit 110 minutes.
2: Oo. Mm.
1: So, ano yan? Relax. Walang nang gugulo sa isipan nila. Yung isang bahagi naman dyan is yung mga player na naglaro lang ng mababang oras. Mm. No? Mm. Lalo na yung naglaro nitong Argentina at na team, pinasok lang yung mga players nila last 20-25 minutes. Eh. Mm. So, yan baka meron silang konting exercises. The rest pahinga yan. Ang naalala ko before, may mga storya pwedeng inaallow, depende sa manager, inaallow yung visit ng mga ilang pamilya para makalmado sila, no? Tapos may panahon dyan, dahan-dahan ini-introduce na ano yung sitwasyon ng kalaban next time. Ano yan? One-on-one yan. Binibigyan na sila ng idea, grupo-grupo, ito yung mga kalaban mo sa pwesto mo, ito yung mga highlights niya, tapos pagbantayan mo to. Tapos dahan-dahan, i-construct na yung buong konsepto ng preparasyon sa kanila. Wow. Pero ang importante ngayon is yung pahinga nila, physical, psychological, no? Tapos yung environment na kalmado sila. Yun yung mga importante rin. Parang ganun din, pagka may business meeting tayo sa opisina, tapos masyadong yung evaluation natin, yung report natin, performance natin, hindi maganda, nagpapahinga rin tayo to recharge. No?
2: Yes.
1: Normal yan sa mga ganyang klase ng atleta.
2: Brain break, ano? Tapos, huli na lang, Jess, pasensya ka na, marami akong tanong kay coaching Lionel Messi, yung ganong klaseng player as a coach, no? Paano pa ba ang atake kaya nila sa mga ganitong player na Messi, Ronaldo, Mbappe, Coach Aris?
1: Ang maganda yung storya ni Lionel Scaloni, yung manager sa kanil, Lionel Messi.
2: Paano ba?
1: Nag-abot sila sa isang team ng early 2000.
2: Okay.
1: Mm-hmm. And ang parang ang kwento niyan, yung first match ni Messi, he was even booked sa paglalaro. No? So ang yung mga ilang contact niya sa bola nang galing kay Scaloni, yung mga pasa. Tapos yung umalala, isa sa mga umalala kay Messi that time was the coach, si Scaloni.
2: Okay.
1: So makita mo may konting ano, tapos pag-evolve niyan, si Scaloni naging coach ng under 21 ng Argentina, saka ng mga clubs, so nag-uusap pa rin sila. Tapos kung maalala natin, there was a time si Messi nagalit sa Argentinian team kasi mali yung, naalala mo yung Cecil, yung hindi niya gusto yung paano sila kino-coach at hindi na siya babalik.
2: O nagsabi siya nun, ayoko na. Okay. Diba?
1: So, oo. So, anong nangyari? Over time, hindi natin alam bakit biglang napapasok si Scaloni. No? And going back to your question, paano mo kukuchan si ang isang Messi, 'di ba? Ang Cristiano Ronaldo.
2: Yeah.
1: Ang yung una yung relationship nila is special. They have been teammates. No? So lumaki rin sila sa isang sa parehas na organization para sa Argentinian football team, no? Ang importante kasi sa pagko-coach is parang anak mo rin or parang katiwala mo sa opisina na yung player mo, yung star player mo can tell you directly ano yung tingin niyang tama or mali. More than yung kaya niyang express yung observation niya sa trabaho, he can tell it to you in kahit may emosyon o wala.
2: Flat on your face. Yeah.
1: Kasi diba minsan, may sa opisina, may sasabihin tayo, yung laman ng sinabi natin ay tama. Pero yung paraan ng pagsabi mo, ng mensahe mo, hindi nagustuhan ng boss mo. Diba? So mag-aaway kayo. At yung coach, ni Messi, should have that kind of character. Paano man i-deliver ni Messi yon, kailangan na intindihan mo siya. And if you allow these talented people, no, etong mga regalo sa atin ng Diyos sa football, na i-express themselves freely, you create yung certain trust. And ang tingin ko, hindi lang yung binibigay ni Scaloni kay Messi. Binibigay niya yan sa buong koponan ng Argentina. Kasi obserbahan mo yung harmony ng team. Diba? Hindi katulad yung team ng Portugal na lumalabas at lumalabas yung issue na yung ibang players galit kay Cristiano Ronaldo. Selos. Diba? May selos. So, paano aalagaan yung mga ganitong mga superstars? Yung tiwala. Binibigyan mo ng room yung mga ganitong klase ng players to express themselves. Yun yung importante. And when you allow them to express themselves, they will get your trust and then you can return back what are your idea, what are your concepts about the team and about reaching your vision or your goal about the team. I think that's the important thing.
2: Yes. Well said, Coach Aris. No? Ang ganda lang na pag-usapan yung ilang mga bagay na, wow, si Messi, eh baka katulad nung coach ni ano ni Ronaldo, natatakot siyang ilabas. Dahil baka magalit. Diba? Baka magalit. Anyway, Coach, magkakasama pa tayo sa araw ng Lunes.
3: Yes. Monday.
2: Para dito sa pag-usapan ang kampiyonato between Argentina and Spain dito sa FIFA World Cup 2026.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
18: What's up, schoolmates? It's time
0: to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kultura.

0: to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
16: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
16: and Radyo Pilipinas.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa

0: Aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Ng Senator Judges. Philippine National Police magde-deploy ng 20,000 police para sa seguridad ng State of the Nation address. Philippine Embassy sa Kuwait naglabas ng abiso sa mga Pilipino na patuloy na mag-ingat sa harap ng magkakasunod na pag-atake sa gitnang silangan. At pagtaas ng bilang ng mga Filipino migrant workers na may HIV na itala sa unang tatlong buwan ng 2026. Magandang gabi, Pilipinas! Tiniyak ng Department of Trade and Industry na nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa gitna ng nakaambang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan.
2: Ayon kay DTI Secretary Christina Roque, wala pa silang natanggap na petisyon mula sa mga manufacturer na humihingi ng dagdag presyo para sa mga pangunahing bilihin.
1: Tiniyak din ni Roque na magpapatawag siya ng pulong sa mga manufacturer kapag lumala ang tensyon sa Middle East. Noong Mayo lamang ay inaprubahan ng DTI ang 10% pagtaas sa retail price sa mga delata at kandila dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa pagdaigdigang merkado.
2: Bukod sa delata at kandila, bahagyaring tumaas ang presyo ng gatas, tinapay, kape, lokal na instant noodles, inuming tubig, sabon panlaba, asin, karneng delata at sabon sa comfort room o CR.
1: May inaasahang dagdag piso sa pamasahe ng mga PUV bilang tulong sa mga driver at operator sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina. Pero habang isinusulong ang fare hike, may ilang transport group na nananawagan ng mas malaking suporta mula sa pamahalaan upang mas mabawasan ang epekto ng tumataas sa gastusin sa pamamasada. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
3: Hindi sang-ayon ang ilang transport group sa nakatakdang pisong dagdag sa minimum fare ng mga public utility vehicle o PUV. Ayon sa mga grupo, kulang ang piso fare hike para matugunan ang inaasahang pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina sa susunod na linggo. Inaasahang aabot sa 11 piso bawat litro ang itataas ng presyo ng diesel, habang posibleng tumaas ng 4 piso bawat litro ang gasolina. Dahil dito, iginiit ng mga transport group na hindi sasapat ang pisong dagdag sa pamasahe para mabawi ng mga driver ang tumataas na gastusin sa operasyon. Inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation ang pag-aproba sa fare hike. Pero ayon sa mga transport group, hindi ito sapat para matulungan ang mga driver na patuloy na nakararanas ng pagtaas ng presyo ng krudo, maintenance, at iba pang gastusin sa pamamasada. Samantala, itinutulak ng LTFRB ang pagpapalawak ng 10 pesos per liter fuel discount program para sa mga public transport operator. Sa ilalim ng panukala, layo ng pamahalaan na mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa mga driver at operator. Floyd Brents para sa Bayan.
2: Muling binuhay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng pick-up fare system sa mga ride-hailing services. Tugon ito ng LTFRB sa hinaing ng mga Transport Networks Vehicle Service o TNVS drivers sa tumataas silang gastusin. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, humuli nilang binuhay ang LTFRB Memorandum Circular 2025-058 upang maging patas ang singil sa pamasahe sa pagitan ng mga TNVS driver at mga commuter. Ang fix na singil sa pamasahe sa hatchback o subcompact car ay 24 pesos sa unang kilometro, 26 pesos sa sedan type car at 58 pesos sa premium TNVS. Umaasa ang LTFRB, ang inilabas silang pick-up fare system ay magiging patas sa pagitan ng mga TNVS driver at mga commuter.
1: Abiso po mga kababayan, dahil epektibo sa Martes ay may malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, araw ng Lunes, inaasahang iaanunsyo ng Energy Department ang eksaktong halaga ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Pero batay sa pagtaya ng industry sources, hanggang 11 pesos ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Mas malaki pa sa kerosene na posibleng tumaas hanggang 12 pesos ang kada litro, habang nasa 3 hanggang 4 na piso naman sa gasolina. Nauna pa rin dahilan ng mataas sa presyo ng langis ang kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran.
2: Dumoble ang halagang inilabas ng Pag-ibig Fund para sa pautang sa pabahay para sa unang kwarter ng taong ito. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, umabot sa 6.7 billion pesos ang inilabas silang socialized home loan para sa mga minimum wage earner at low-income members mula Enero hanggang Hunyo. Tumaas ito ng 118% kumpara noong nakalipas na taon. Iniulat din ang DSUD na pinopondohan nila ng 15% ang bawat pabahay para sa mga low-income borrower. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng maayos at abot-kayang pabahay ang mga Pilipino.
1: Samantala, namahagi ang Department of Human Settlements and Urban Development ng Certificate of Lot Award o CELA at Certificate of Entitlement o COE para sa mga residential lands na nasa ilalim ng Presidential Proclamations. Nasa 684 na pamilyang Pilipino ang nabigyan ng titulo ng lupa at bahay. Bahagi pa rin ito ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa Los Baños, Laguna, Lucena City, Quezon Province, Nara, Palawan at Haro, Iloilo. Ayon kay DH Sud Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagsama ng Presidential Proclamations sa 4PH program ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin pa ang pabahay ng gobyerno at malutas ang kakulangan ng pabahay ng mga informal settler.
2: Isa sa mga dapat abangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes ang magiging pasya ng Senate Impeachment Court sa hiling ng House Prosecution para sa paglabas ng mga sampina. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
4: Papayagan ba o hindi? Yan ang isa sa mga dapat abangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Inaasahang pagpapasyahan ng Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ang hiling ng House Prosecution na maglabas ng mga sampina para sa ilang bank, tax at anti-money laundering council o AMLAC records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Noong nakaraang linggo, naging sentro ng oral arguments ang nasabing request. Giit ni Representative Jokno na kumakatawan sa House Prosecution Team, may kapangyarihan ng Impeachment Court na magpalabas ng sampina para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Tutol naman si Attorney Michael Poa mula sa depensa at binigyang diin niyang may mga batas na naglilimita sa paglabas ng bank, tax at AMLAC records. Samantala, ayon kay House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Zamora, inaasahan ding makatetestigo sa pagdinig si NBI Director Melvin Matibag na siyang huling witness ng prosekusyon para sa Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y grave threats ng bise. Anya, inaasahang pagtatahi-tahiin ni Matibag ang mga naging testimonya ng dalawang naunang tumestigong NBI agents. Ipinaliwanag din ni Zamora na binawasan na nila ang ilang mga testigo dahil naniniwala ang prosecution na sapat na ang kanilang mga ebidensya at ayaw na nilang pahabain pa ang paglilitis.
5: You know, for Article 4, the main evidence is the video. Because what is in question here is kung yung pagbabanta ba niya na nakuha sa video na panood natin lahat ay sapat to say that there is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes.
4: Sakali namang hindi pagbigyan ng hinihinging mga sampina, iginiit ni Zamora na nananatili pa rin umanong may sapat na ebidensya ang House Prosecution para itaguyod ang kanilang kaso.
5: Na ipakita na naman din po noon sa Committee on Justice yung ebidensya patungkol po sa unexplained wealth. And we have that existing right now.
4: Bukod sa usapin ng mga sampina, inaasahan ding tatalakayin ng impeachment court ang mga susunod na hakbang sa paglilitis. Inaabangan na ng magkabilang panig ang magiging pasya ng Senate Impeachment Court sa mga hinihiling na sampina na inaasahang magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na pagdinig. Carla Luis Candelaria para sa Bayan.
2: 6.7 billion pesos ang halaga ng mga financial transactions na iniugnay sa House Prosecution kay Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 20 taon. Iginiit ng prosecution na mahalagang buksan ang kanyang bank at tax record para masuri ang nasabi mga transaksyon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Mariing Buenel-Tahan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang depensa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng hiling na buksan ang BIR box na naglalaman ng bank at tax records nito. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, isang fishing expedition o walang basihang paghahanap ng ebidensya ang hakbang na ito ng prosecution. Sa pagharap ni Ridon sa isang forum kahapon, nilinaw niya ang halaga ng mga questionable transaksyon sa pagpapatuloy ng pagdinig.
7: Ang posisyon ng depensa ay this is a mere fishing expedition. Ang totoo, walang fishing expedition kung balyena yung nahanap.
6: Dagdag pa niya, umabot umano sa 6.7 billion pesos ang kabuoang halaga ng mga financial transactions ng BICE sa nakalipas na 20 taon.
7: Hindi naman ho bariya-bariyang pere. Ang pinag-usapan ho natin dito, 6.7 billion in total transactions over the course of 20 years.
6: Lumalabas din sa pagsisiyasat na may tinatayang 4.4 billion pesos na pumasok o naging inflows sa mga account ng mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Scarpio.
7: At pinag-usapan ho natin dito, 4.4 billion in inflows into the bank accounts of the Duterte-Carpio couple over the course of 20 years.
6: Giit ng prosekusyon, mahalagang masuri ang yaman ng vice-presidente simula noong siya ay vice mayor pa lamang sa Davao City upang makabuo ng malinaw na financial baseline.
7: So mahalaga po na mabuo natin yung kabuang litrato mula po noong nag-umpisa siya bilang vice mayor sa Davao City, naging mayor at naging vice president.
6: Inaasahan naman ng prosekusyon na magiging kritikal ang mga susunod na linggo habang hinihintay ang pinal na desisyon ng Senate Impeachment Court kung pahihintulutan ang subpoena sa mga kontrobersyal na dokumentong ito. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Naniniwala pa rin si Defense Secretary Ivo Teodoro na may kinalaman ang gobyerno ng China sa paglabas ng AI animated video na mga sunod-sunurang unggoy umano ang mga Pilipino. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Hindi naniniwala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi state-sponsored ang AI-generated video na inalabas ng Chinese state media outfit na China Daily na nagpapakita ng racist na paglalarawan laban sa mga Pilipino. Ito ay matapos sabihin ng Chinese Foreign Ministry na walang kinalaman ang Chinese government sa paglabas ng nasabing video. Ayon sa kalihim, walang lumalabas na mga propaganda sa China na hindi dumadaan sa kanilang gobyerno.
9: Palagay ko, kinuha nila yung denial ng China kung meron, pero sa amin naman, sa Defense Department, di basta namin paniniwalaan.
8: Nakikita rin ng kalihim na may epekto sa Beijing ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea.
9: Kung minamaliit nila, ibig sabihin may epekto sa kanila. Kasi ang nangyari, wala na naniniwala sa kanila eh. Na-isolate na sila eh. Ang control na lang nila sa sarili nilang mamamayan by way of censorship and by way of fake propaganda and brainwashing. Kaya kawawa din yung mga tao nila dahil nakabihag sa isang mapaniil na mga diktadorya, no? Na ayaw natin. Hindi tayo pwedeng magpaloko sa mga ganyan. Yung halaga ng buhay sa atin at kalayaan natin masyadong malaki kaysa sa kanila. Maliit ang tingin nila sa sarili nilang mamamayan, ano pa kaya sa mga dayuhan.
8: Nanawagan rin si Teodoro sa mga Pilipino na mangulat sa mga ginagawa ng China.
9: Tayo, mapagpaniwala o mapagkatiwala tayo, hindi tayo pwedeng tuloy-tuloy na ganun sa ipinapakita ng China. Hindi nila nadaan sa legal, eto na ang binabaan nila. Kaya yung pangil nila lumabas. Yung kunwari, mabait-bait, kunwari lang yon. Ngayon, lumabas na kung ano tunay na ugali.
8: Sa usapin naman ng plano ng China sa Taiwan na forced unification, nagbalak nilang gawin sa susunod na taon, sinabi rin ni Teodoro na hindi malayong pwedeng gawin rin ito ng China sa ating bansa. Kaya naman, kailangan panindigan ng mga Pilipino ang Pilipinas.
9: Mas importante yung effort nila sa West Philippine Sea sa akin at saka sa internal na subversion na ginagawa nila. Katulad ng mga peke na mga industriya, ang mga lundag na mga citizen nila na nagfe-fake Filipinos, ang pagkalat nila ng mga illegal na mining at industriya dito. So, pati yung mga ginagawa nila ngayon sa Scarborough at sa ibang mga lugar, etong sa Batanes ay isang senyal kung ano talaga yung intention nila. So, ang Pilipinas, maliwanag sa atin, gagawin nilang apakan papunta sa Pacific Ocean.
8: Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na rin ng review ang Defense Department sa mga defense attachés ng ating bansa. Gabriel De Villegas, para sa Bayan.
2: Asahan ng mga pansamantalang road closure at traffic rerouting sa ilang kalsada sa Maynila, kaugnay ng isang rally sa isang grupo ngayong araw. Ayon sa Maynila Public Information Office, nagsimula na kagabi ang pansamantalang pagsasara ng ilang kalsada sa Mendiola at Ayala Bridge, habang ipinatupad naman kaninang umaga ang mga road closure sa paligid ng Liwasang Bonifacio kung saan inaasahang gaganapin ang pagtitipon. Kabilang sa mga maapektuhan ang bahagi ng CM Recto Avenue, Legarda Street, Ayala Bridge, Magallanes Drive at ilang lane ng MacArthur at Quezon Bridge. Depende sa aktual na sitwasyon ng trapiko at dami ng mga dumadalo sa rally. Pinapayuhan ng mga motorista na magplano ng kanilang biyahe at gumamit ng mga alternatibong ruta at maglaan ng dagdag oras sa pagbabiyahe para maiwasan ang abala. Maaaring bisitahin ang official Facebook page ng Manila PIO para sa kompletong traffic advisory at mga alternatibong ruta.
1: Susunod, nasa 20,000 pulis ipakakalat sa Batasang Pambansa at Paligid ito para sa seguridad ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: At Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrike laban sa Iran sa pagbabalik yan ng Ulat Bayan Weekend.

0: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carter. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Vivi Sara.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Nawa ay sa kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili ay buong katapatan niyang ilalabas ang katotohanan ayon sa kanyang konsensya.
1: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
4: Ting tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
1: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
14: Guys, help natin si Manu,
1: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
15: Lola, paano po?
1: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
16: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
1: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
17: Come in! Tuloy po kayo!
1: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
18: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
1: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Naglunsad ang United States ng panibagong airstrikes laban sa Iran matapos umanong mapatay ang dalawang miyembro ng US military sa isang Iranian attack sa Jordan habang isa pa ang nawawala. Ayon sa US Central Command, layunin ng mga airstrike na pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga komersyal na barkong dumaraan sa Strait of Hormuz at gantihan ang mga puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na pinaniniwala ang nasa likod ng pag-atake sa mga sundalong Amerikano sa Jordan. Iniulat naman ng Iranian News Agency na may isinagawang pag-atake ang US malapit sa bayan ng Sirik sa tibog ng Iran, pero wala umanong naitalang nasawi o malaking pinsala. Lumala pa ang sigalot matapos mapawalang bisa ang isang pansamantalang tigil putukan na nagtagal lamang ng isang buwan. Samantala, naglunsad din ng Iran ng mga pag-atake sa ilang bansa sa Gulf, kabilang ang Kuwait, Bahrain at Jordan. May mga ulat din ng pag-aalerto sa ilang bahagi ng Saudi Arabia dahil sa banta ng missile attacks.
1: Pinayuhan ng Philippine Embassy sa Kuwait ang mga Pilipino na maging alerto o mapagmatsyag para sa kanilang kaligtasan. Kasunod pa rin ito ng pambobomba ng Iran sa Kuwait bilang ganti sa pag-atake ng Amerika sa kanilang bansa. Pinayuhan din ang mga Pilipino na i-monitor ang mga pinagmula ng mga balita para matukoy na tama at maaasahan ang mga nakuha nilang impormasyon. Pinaiiwas din ng mga Pilipino na gumala kung hindi naman mahalaga o gawin lamang limitado ang biyahe. Bukas din ang mga linya ng telepono ng embahada para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong.
0: Ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz ang apat na barkong nakarehistro sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ligtas ang 81 Filipino seafarers na sakay ng mga barko. Ilang sa kanila ang nagpatuloy ng trabaho habang ang iba ay nagpasyang umuwi muna sa kani-kanilang pamilya. Kinilala ng DFA ang kritikal na papel ng United Nations at ng International Maritime Organization para tiyaking iligtas ang civilian shipping lines at paglalatag ng evacuation framework na mabilis na nagamit sa ligtas na paglabas ng mahigit 100 barko sa labas ng Strait of Hormuz. Tiniyak ng kagawaran ang patuloy na pag-monitor at pagtulong sa mga Filipino seafarers na stranded sa rehiyon sa harap ng suspensyon ng evacuation operations kasunod ng pagtatapos ng ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Samantala, mahigit 20,000 pulis ang ide-deploy sa batasang pambansa sa Quezon City para sa seguridad ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 27. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga unit ng National Capital Region Police Office o NCRPO na suriin ang kanilang mga deployment plan bilang bahagi ng huling yugto ng security operations. Iginiit ng PNP Chief na handa ang pambansang pulisya na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan habang iginagalang ang karapatan ng mga individual at grupo na malayang magpahayag ng kanilang pananaw at magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Inaasahang dadalo sa SONA ang libo-libong tao kasabay ng mga grupong magsasagawa ng mga protesta tuwing SONA ng Pangulo.
1: 8 araw na lang po at State of the Nation Address na. Kamustahin po natin ang paghahanda ng pulisya para sa seguridad ng SONA. Makakausap natin si Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO. Magandang gabi, Major Asilo. Si Vel Custodio po ito at si Patrick De Jesus ng PTV Ulat Bayan.
2: Yes po, magandang gabi po.
1: Major, kamusta po yung paghahanda para sa seguridad ng SONA at ilang pulis po yung ide-deploy para rito?
2: Meron po tayong mahigit 20,000 na TNT personnel na ipapakalat po natin sa iba't ibang area po dito sa Metro Manila para i-ensure po yung ating kasiguruhan na magiging papayapa po at maayos yung magiging ikalimang SONA ng ating Pangulo. So hindi lamang naman po sa batasan tayo maglalagay ng mga personnel. Itong 20,000 po na ito ay kasama po yung ating anti-criminality and other departments. So baka po kasi misunderstand ng ating ibang mga kababayan kung bakit napakarami ng ating deployment. Ito po ay kabuang deployment po para sa buong araw po ng July 27.
0: Mama, walong araw bago ang SONA, meron na po bang soft deployment yung NCRPO? At tutulong po ba yung mga Karatiga regions nga po natin sa PNP para nga po mapanatili ang kayusan at seguridad sa SONA?
2: Yes po, kasama po dun sa mahigit 20,000 natin, ang nasa mahigit 3,000 po na personnel mula sa Region 3, Region 4, ganun din po sa Region Procar at sa Pro 1. So ito po ay mga tutulong sa atin, sa deployment sa atin para ensure po na magiging mapayapa po yung araw ng July 27. So yung po mga deployment natin, ito ay kalat po sa iba't ibang parte ng Metro Manila.
0: Okay.
1: Okay, Major, may mga grupo na po ba nang humingi ng permit para po makapag-rally sa araw po ng SONA?
2: Sa ngayon po, meron po tayong apat na grupo na tinitingnan na na-monitor po natin na nag-seek na po ng request for permit mula po sa LGU. At inaalam pa po natin kung itong apat po na grupo ito ay nagkaroon na po sila ng approval mula po sa LGU. Dahil sa pagkakaalam ko po, pinaplan siya pa yung venue kung saan po sila magkakaroon po ng kanilang mga pagtitipon.
0: Mama, mayroon po bang mga pulis na magbabantay dito sa mga rally para nga matingnan kung mayroon pong pwedeng ikonsidera doon sa mga kanilang ipinapahayag bilang inciting to sedition?
2: Kasama po sa deployment natin yung ating mga legal, meron po tayong mga negotiating team, yung legal team natin, at syempre yung ating mga intel operatives po na magmo-monitor kung ito po bang kanilang mga ipinaglalaban at ipinapahayag ay makakakos po ng gulo or mag-i-incite po. Meron pong posibleng inciting presidential na mangyayari, pero wala naman po tayong inaasahan na ganyan na mangyayari since ang permit po naman nila ay o sakali man po ay magiging maayos, kaya wala po tayong inaasahan ng mga ganong insidente.
0: Okay.
1: Okay, Major, may natatanggap na po ba tayong pagbabanta sa araw ng SONA?
2: Sa ngayon po, wala po tayong monitored or mga verified po na banta. Pero yung ating po pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para masigurong tayo ay nakahanda sa araw na yan mula po sa anumang mga sitwasyon na kailangan nating paghandaan ay ginagawa naman po ng NCRPO.
0: Ma'am, sa ibang issue, may report po ng pagbaba ng krimen sa buong bansa. Dito po sa Metro Manila, kamusta po yung crime rate at paano po ninyo tinitiyak na nararamdaman po ito ng mga tao? Kasi nga po, yung mga nababalitaan nga po natin ay sunod-sunod po yung mga insidente. So medyo na-alarma po yung publiko. So sa panic po ng PNP, how do we make sure na nararamdaman po ng publiko yung presensya po ng mga pulis?
2: Sa ating po dito sa NCR, yung pong pagpaparamdam na nandyan po yung ating pulis ay araw-araw naman pong ginagawa ng NCRPO. Sa katunayan po, bukod dun sa ating daily deployment mula po dun sa ating mga police stations, meron po tayong 80 na personnel po mula po dito sa regional headquarters na nagpa-perform ng admin duties ang bumababa din po sa ating mga stations, sa ating mga areas para po mag-conduct din ang kanilang police visibility. So hindi lang po yung mga regular nating patrollers ang nagkakandak para po ensure na yung ating mga kababayan ay nararamdaman nila na ligtas po sila. So ito pong ating mga deployed na mga admin personnel pong ito ay nilalagay po natin pangunahin sa mga paaralan para po ma-ensure natin na yung ating mga estudyante sa kanilang pagpasok at paglabas ng eskwelahan ay magiging ligtas. Ligtas din po sila. Pagdating naman po dun sa ating minomonitor na pagbaba po ng krimen, sa ngayon po yung ating pagmomonitor po kumpara last year, nung nagdaang week, compared sa last year, is bumaba po yung ating mga krimen. Nasa 7% po yung pagbaba ng krimen natin dun sa ating minomonitor na 8 focus crime.
0: Okay.
1: Alright, maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo. Muling nagkaroon ng lava effusion o pagbuka ng usok ang bulkang Mayon kaninang pasado alas 10 ng umaga. Ito na ang ika-isandaan at siyang naput araw na nakapagtala ng effusive eruption ang bulkang Mayon. Naitala rin ng daloy ng lahar at madalas na pagbuka ng usok.
0: Samantala, bukod sa kanilang kaligtasan at kapakanan sa trabaho, isa sa binabantayan ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers ang tila pagtaas ng bilang ng may HIV. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Patuloy ang paalala ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers o OFWs na pangalagaan ang kanilang kalusugan kasabay ng pagpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga migrant workers na nabubuhay na may HIV. Ayon sa Philippine National AIDS Council o PNAC, mula 1984 hanggang sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 11,500 na migrant workers ang na-diagnose na may HIV. Sa unang tatlong buwan ng 2026, nakapagtala rin ng 17% pagtaas ng mga bagong kaso kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga bagong naitalang kaso ay mga lalaki, habang 95% ng mga naitalang transmission ay dahil sa sexual contact. Ayon kay Richard Laroya, Senior Health Program Officer ng PNAC, ilan sa mga pinakamalalaking hamon sa mga OFW na may HIV ang limitadong akses sa gamutan at health services sa ilang bansa, stigma at diskriminasyon, mga employment restrictions sa ibang bansa, problemang pinansyal at mga hamon sa mental health.
4: May mga may HIV na yan, halos ayaw nilang umuwi. Kasi alam yung sitwasyon kasi nila, di ba? Pag uwi nga naman nila sa pamilya nila, imbis na makatulong sila, makakadagdag pa sila sa problema. And then sa atin, sa gobyerno, limited yung data. Kasi mas kukonti ang reporting ng mga pag nandun sa mga embassies, hindi tayo nakakacheck eh.
3: Bilang tugon, nagpapatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa tulad ng Interagency Medical Repatriation Assistance Program o IMRAP na tumutulong sa ligtas na pagpapauwi ng mga OFW na nangangailangan ng agarang gamutan sa Pilipinas.
4: Ang gagawin ni DFA pag reported na nagkasakit siya at talaga nangangailangan ng iuwi, so gagawa ng paraan. Kung sufficient na yung patient para mag-travel, makipag-coordinate siya dito sa Pilipinas to DOH and DILG and also to OWA and DMW para pagdating ng OFW dito, may mga taong sasalubong sa kanya sa aeroplano or baka minsan isakay siya sa stretcher or sa wheelchair and then papacilitate yung kanyang paglabas mula sa airport. Para makalabas siya ng maayos at maasikaso rin yung kanyang mga pangangailangan.
3: Samantala, maaari rin maghain ng reimbursement sa PhilHealth ang mga OFW na na-ospital sa ibang bansa kasama ang mga may HIV basta't maisumite ang mga kinakailangan dokumento. Ayon sa PNAC, mahalaga ang benepisyong ito para mabawasan ang gastusing medikal ng mga OFW na nangangailangan ng gamutan. May mga serbisyo rin para sa psychosocial support, financial assistance, legal aid at mga programang tutulong sa kanilang muling pagbangon at pagbabalik kabuhayan. Samantala, noong Hunyo, nagpulong ang Department of Migrant Workers, Philippine National AIDS Council, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga partner organizations para isulong ang isang policy framework para sa mga migrant workers na may HIV. Layunin ito na matugunan ang mga kakulangan sa mga umiiral na programa at serbisyo, mapalawak ang akses sa healthcare at iba pang mahalagang tulong, at mapatibay ang proteksyon sa mga OFW mula sa kanilang pag-alis, pananatili sa ibang bansa, hanggang sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas.
4: Libre po ang gamot na ibinibigay para sa mga taong may HIV. Nandun po yan sa ating batas. Para mabigyan ng gamot o para makasigurado tayo, kailangan po tayong magpa-test, no? Para malaman natin ang ating HIV status. Sa ating mga embahada, bukas yung ating mga embahada, no? Para tumulong at tanggapin ang ating mga OFW na mayroong HIV.
3: Binigyan din ng PNAC na hindi na death sentence ang HIV dahil sa makabagong gamutan. Hinihikayat nito ang mga OFW na magpa-test, magpa-konsulta at huwag matakot humingi ng tulong dahil may mga serbisyong ipinagkakaloob ang pamahalaan para sa kanila. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Aprobado na ang pamahagi sa susunod na linggo ng halos kalahati milyong bote ng antiretroviral medicines para sa mga persons living with HIV. Isa ito sa mga natalakay ni bagong talagang Department of Health Secretary Jose Briggs Puhalte Jr. sa kanyang pulong sa Love Yourself Incorporated. Unang batch pa lamang ito ng inaasahang 1.2 million ng HIV antiretroviral drugs na binili ng gobyerno at nakadakdang dumating hanggang Setyembre. Dahil dito, asahan ang tuloy-tuloy na supply ng gamot para sa mga pasyente sa kabila ng pagkaantala sa shipping bunsod ng krisis sa Middle East. Nagpasalamat naman ang grupo sa DOH at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagtugon sa kakulangan ng HIV commodities sa Pilipinas. Samantala, kaugnay ng Bulkang Mayona, makausap naman natin si PVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi, Dr. Bacolcol, si Patrick De Jesus Pito at Vel Custodio na PTV Ulat Bayan Weekend.
5: Yes, sir. Magandang gabi din po sa inyo.
0: Yes po, sir. Ano po ang pinakahuling kalagayan ng Bulkang Mayon ngayong patuloy ang lava effusion? May tuturing po ba itong mapanganib?
5: Well, patuloy pa ng physical eruption ng Mayon Volcano na nagsimula pa noong January 6, 2026 at ngayon ay nasa pang 195 days pa rin tayo. So, over the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 97 volcanic earthquakes and may naitala din tayo ng 314 rockfall events and one pyroclastic density current. Now, yung effusive eruption, hindi naman yan katulad ng explosive eruption. Ito ay slow release of lava doon sa edifice ng vulkan. Ang delikado lang dito, kapag may lava ka sa dalislis ng vulkan, pwedeng maging unstable ito. And kapag naging unstable ito, nagiging uson or yung tinatawag natin pyroclastic density current.
1: Okay, Director Bacolcol, nagkaroon na rin po dati ng lava fountaining. Ano po kaya yung ipinapahiwatig nito tungkol sa kasalukuyang aktividad ng vulkan?
5: Yung nakikita nating activity ng Mayon Volcano right now, yung Stromboli activity sa lava fountaining, expected yan sa kanyang alert level 3 status. So yung Stromboli activity, ito ay panandalian pagsabog at dulot ng paglabas ng gas mula sa magma. So yung epekto nito may include lava fragments near the summit, pwede magkaroon ng short ash plumes and pwede rin magkaroon ng minor ashfall in nearby areas. Pero again, ang nakikita natin ay hindi naman continuous na lava fountaining or hindi continuous na Strombolian activity. So sana ganito na lang and eventually sana mag-dissipate na rin yung mga activities in the next few days.
0: Director o Doktor, sa kabila po ng mga obserbasyon po ng BVOX, sa ngayon po na natini sa alert level 3, tama po ano ang Bulkang Mayon at ano po yung magiging konsiderasyon para iakyat po ito sa alert level 4?
5: So right now, nasa alert level 3 pa rin tayo and wala pa rin, for now, wala pa tayong nakikita ng sufficient basis to raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. Hindi kasi isang parameter lang tinitingnan natin. Tinitingnan natin yung overall behavior of the volcano. Kasama na rito yung pagdami ng volcanic earthquakes, yung pamamaga ng dalislis ng vulkan, yung sulfur dioxide emission, yung patuloy na lava effusion at saka Strombolian activity at iba pang monitoring parameters. So kapag may significant changes sa overall behavior ng vulkan, saka lang natin re-repasuhin ang alert level at naglabas tayo ng updated advisory.
1: Question 5 po. Okay, Director, ano po ba yung mga panganib na dapat paghandaan ng mga komunidad, lalo na yung posibilidad ng lava flow, pyroclastic density currents o yung uson, rock falls at lahar kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan? At syempre, mensahe na rin po sa ating mga kababayan kung paano po sila patuloy na makakapag-ingat sa mga ganito nga po bang sitwasyon?
5: Okay, so kapag if there's a torrential rainfall, torrential continuous rainfall, pwede magkaroon ng lahar. So ang paalala sa ating mga kababayan na kapag natatira sila malapit sa ilog, kahit beyond the 6 kilometer permanent danger zone, ay mag-evacuate sila kasi pwedeng ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na naiduwa ng vulkan, na nasa dalislis ng vulkan. And kapag yung ilog kung saan sila malapit na nakatira ay nanggaling pa doon sa dalislis ng vulkan, pwede itong daluyan ng lahar. So kailangan talaga lang paghandaan, maging vigilant, and kapag may continuous and torrential rainfall, mag-evacuate na kaagad sila.
0: Okay, maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol, ang Direktor ng DOST, PVOX. Samantala, sa Shandong, China, nanatiling buhay ang tradisyon ng straw weaving habang binibigyan ito ng bagong anyo at ginagawang pagkakitaan ng mga artisan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
6: Itinuturing na mahalagang bahagi ng kultura ng Shandong sa China ang straw weaving o paghahabi. Ang paghahabi na ito ay dumaan na sa ilang mga henerasyon, bahagi na ng kanilang 400 taong kasaysayan. Ito ay itinuturing na intangible cultural heritage ng lugar. Sa Sine Straw Weaving Museum, tampok ang mahabang kasaysayan nito. Sumasabay din ang naturang sining sa makabagong panahon kung saan may kita ang iba't ibang malikhaing disenyo gamit ang straw bags.
7: Ilan lang to sa mga straw bags na binubuo dito sa Pingdu. Bawat isa dito ay handmade at ini-export sa iba't ibang mga bansa kabilang na ang US at Europe kung saan sikat na sikat ang produktong ito.
6: Ang factory na ito sa Pingdu, Qingdao, Shandong, China ay bumuo na ng sarili nilang brand at nakikipagsabayan na sa international market. Sa pamamagitan ng business na ito, nakakalikha ito ng trabaho.
8: We just like to go into the society, like if we have like 10,000 pieces of this bag, for example, we just separated these bags to different families in our village or other villages near us.
6: Dahil dito, naging malaking tulong ito para sa mga naghahabi para masuportahan ang kanilang mga pamilya. Si Ning Lindy, 6 taon na sa trabaho ito, kaya makikita ang pagiging eksperto niya sa paghahabi.
8: She's saying that if she's doing this kind of work, she will increase the salary for her family, for the kids.
6: Anya, inaabot ng ilang oras ang pagbuo ng mga produkto, depende sa laki o disenyo nito. Gaya na lang ng mga may komplikadong pattern na kaya niyang mabuo sa loob ng 6 oras. Bukod dito, may iba pa silang mga produkto gaya nila ng storage basket na gawa sa iba't ibang material at ang waterproof at fire-resistant na lace bag na nakapatent sa kanila. Higit sa pagkakakilala na hatid ng kanilang mayamang kasaysayan, nakatulong ito para mapabuti ang buhay ng mga patuloy pang pinagyayaman ang minana nilang kultura. Mula sa Qingdao, Shandong, China, Rod Lagusan, para sa Bayan.
1: Mahigpit ang naging pagbabantay ng Manila Police District sa rally sa Maynila para matiyak ang kapayapaan. Binantayan rin ang daloy ng trapiko. Narito ang report.
3: Nagpatupad ng mga pansamantalang road closure at traffic rerouting ang mga otoridad sa ilang bahagi ng Maynila kasabay ng isinasagawang rally ng grupong United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio ngayong Linggo. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Mendiola, Ayala Bridge at mga kalsada sa paligid ng Liwasang Bonifacio kaya't pinayuhan ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ilang jeepney driver ang nakaranas ng abala gaya na lang ni Baltazar na biyaheng Morayta Divisoria.
9: Medyo mahirap po ang biyahe ngayon kasi gawa nga po ng traffic dahil laging may rally po. Kaya nagsisiksikan po yung mga sasakyan dito po sa area namin.
3: Para naman tiyakin ang kaayusan sa lugar, nag-deploy ang Manila Police District ng humigit kumulang 2,000 pulis sa buong Maynila. Patuloy din nilang minomonitor ang sitwasyon at daloy ng trapiko sa mga karatig na kalsada katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, as of 5 p.m. nananatili pa ring mapayapa ang sitwasyon at wala pang naitatalang anumang untoward incident kaugnay ng pagtitipon. Paalala niya naman sa mga rallyista,
10: sabi mga babae, nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio, nandito po yung inyong kapuntan. Mataas po ang ating pagrespeto sa karapatan ng ating mga kababayan na ginagarantihan po ito ng ating saligang batas. Pag-alang po sa karapatang pantao at ang ating lang pong pakiusap na yung pong karapatan at kalayaan ay lagi pong may kakibat sa responsibilidad.
3: Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Matapos ang puyat, pagod at ilang taong pagsisikap, sa wakas ay dumating na ang pinakaaabangang araw ng mga estudyante. Pero bukod sa pagtanggap ng diploma, may ilang kakaibang eksena sa graduation na nagbigay ng good vibes at naging usap-usapan online. Yan ang ulat ni Mili Tabino.
11: Puyat, pagod at pag-aaral ng leksyon. Ilan lamang yan sa mga puhunan upang makamit ang tagumpay sa pagtatapos bilang estudyante. Sa kabila ng yan, may mga events o pangyayari na tumatak at naging trademark sa araw ng graduation. The show must go on. Walang makakapigil sa inaasam ng karamihan ang graduation day. Dahil sa pag-ulan at hawak ang payong bilang pagsuporta sa gagraduate, ang pagtap ng legs ang solusyon para maipakita ang love support sa ibang nagsisipagtapos.

0: naging Miss Graduation ang slayable na trendy video ni John Briggs? Dahil sa once-in-a-lifetime na exposure, naging worth it at makabuluhan ang kanyang grandest day ever. Para sa iyong iconic na pagrampa, John Briggs, ito ang finger heart para sa iyo. At hindi lang sa Japan may Doraemon, may version din ng Pilipinas. Sino ba naman mag-aakala na may nakatago na pagkain sa kanyang toga? Yan ang napakakwelang trendy video ni Ses. Hindi lang pagkain ang baon niya, pinabaonan din niya ng idea at tips ang netizen para walang magugutom sa graduation day at nagbigay good vibes sa karamihan. Mili Tabino para sa Bayan.
1: Panibagong work week po bukas. Aayon kaya sa mga manggagawa ang lagay ng panahon? Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla.
2: Magandang gabi, Sir Patrick. Maiinis sa lahat ng ating mga tagapakinig at narinitong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin na siya nakaka-apekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Magdudulog ngayon ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulat sa may Ilocos Region, Zambales at Pataan. Samantalang dito sa Metro Manila, Cordillera, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes at Mabuena Islands, iiral din yung habagat at siya magdudulog naman ng mga pulupulong mga pag-ulat. At sa nalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin yung mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulok. Yan ang latest mga lito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla.

0: matagumpay na nadepensahan ng Philippine Men's Rugby Team ang kanilang titulo matapos lang manaig kontra Malaysia 39-18 sa Nantaburi Provincial Stadium sa Thailand nitong Sabado. Maagang nakuha ng Malaysia ang momentum ng laro na naging daan para makapagtayo sila ng isang 10-15 advantage. Pero pagpasok ng second half, nagpakawala ng rumaragasang scoring run ang men's rugby team ng bansa na nagbigay sa kanila ng kalamangan at tuluyang lasenyo ang kanilang panalo. Isang taon matapos silang maiuwi ang inaugural Union Cup Trophy sa Taiwan, muling winalis ang Philippine Volcanoes ang kompetisyon para maibulsa ang kanilang ikalawang susunod na regional title. Bago ang naturang championship match kontra Malaysia na nanggaling sa dalawang magkasunod na dominanteng panalo ang national team kontra Laos 74-0 at Singapore 13-10 o 33-10. Susubukang muling depensahan ng Philippine Volcanoes ang kanilang kampyonato sa ikatlong edisyon ng kompetisyon na magaganap na rito sa bansa sa susunod na taon.
1: Mahigit 8,000 runners ang nakiisa sa ginanap na Angata Bayanihan Run itong linggo sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City. Sa layong maisulong ang diwa ng bayanihan at voluntarismo, opisyal na umarangkada ang takbuhan itong linggo ng madaling araw kung saan tampok ang 1 km, 3 km, 5 km at 10 km race categories ayon sa tagapagtaguyod o organizer ng naturang event. Layunin ito na pagsama-samahin ang mga individual, pamilya, organisasyon at iba pang miyembro ng komunidad upang suportahan ang mga programang nakatuon sa edukasyon, pampublikong kalusugan at civic participation sa buong bansa. Nakiisa sa nasabing event ang chair ng Angat Buhay na si Naga City Mayor Lenny Robredo. Matapos ang event, nagpahayag ng pasasalamat si Robredo sa mga organizer, nakibahagi at sumuporta sa fundraising initiative. Opisyal niya ring inanunsyo ang susunod na legs ng Angat Bayanihan Run. Magaganap ang ikalawang bahagi nito sa August 16 sa Naga, habang ang third leg naman ay magaganap sa October 18 sa Iloilo. Samantala, magaganap sa General Santos City ang Mindanao leg ng Angat Bayanihan.
0: Matapos makabit ang kanyang kauna-unahang national championship title, nakatuon na ang atensyon ni International Master Jan Emmanuel Garcia sa kanyang susunod na misyon. Yan ang muling pagrepresenta sa Pilipinas sa 6th FIDE World Chess Olympiad. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
2: Hindi na makapaghintay si International Master Jan Emmanuel Garcia na muling katawanin ng Pilipinas sa paparating na 6th FIDE World Chess Olympiad. Nakamit ni Garcia ang kanyang kauna-unahang national championship title matapos maging kampyon sa 2026 National Chess Championship Battle of Grandmasters na nagbigay din sa kanya ng isa sa tatlong automatic slot sa men's team ng Pilipinas. Makakasama niya sa national team ang Grandmaster Darwin Lilo at International Master Michael Concha Jr. na parehong nagtapos sa top 3 ng kompetisyon. Pagkatapos ng 13 paglahok sa national championship, ngayon lamang nasungkit ng Filipino wood pusher ang titulo. Aniya isang tagumpay ito na nagbigay sa kanya ng mas malaking kumpiyansa at motibasyon para mas pagbutihin pa ang kanyang laro bago sumabak sa Olympiad kung saan makakaharap ang mga pinakamahuhusay na chess player sa mundo.
3: Siyempre, moral boost sa akin to, and parang gagamitin ko to as sa Olympia kasi malalakas yung kalaban. Best effort bibigay namin.
2: Pang-apat na pagkakataon na ni Super Gem na lalahok sa Chess Olympiad, dala ang mas malawak na karanasan mula sa mga naging international tournament. Kamakailan nitong Hunyo, nakaharap niya si World No. 1 Magnus Carlsen sa ASEAN Esports Chess Championship sa Thailand kung saan nakapagdala siya ng draw laban sa Super Gem.

0: Napangalanan ang huling dalawang miyembro na kukumpleto sa line-up para sa torneyong gaganapin sa Uzbekistan mula September 15 hanggang 28. Jamaica Bayaka para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
2: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa bayan.
1: Ako naman si Patrick De Jesus para sa bayan. Inyong natunghayan ang
3: Ulan Bayan Weekend.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tut din ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Ano ba ang karunungan? Mapayapang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan po ni San Apolinario, obispo at martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 12, Talata 38 hanggang 42.
2: Sinabi ng ilang guro ng batas at mga pariseyo,
3: "Guro, gusto namin makakita ng tanda mula sa'yo."
4: "Siya nga po, guro."
2: Sumagot si Jesus,
5: "Isang palatandaan ang hinihiling ng masama at di tapat na lahing ito. Ngunit walang palatandaan ibibigay sa kanila maliban sa palatandaan ni Propeta Jonas. Kung papaanong 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng balyena si Jonas noon, gayon din naman 3 araw at 3 gabing mananatili sa ilalim ng lupa ang anak ng tao. Sa paghukom, babangon ang mga taga Nineveh kasama ng mga taong ito at hahatulan ang saling lahing ito sapagkat nagpanibagong buhay sila sa pangaral ni Jonas. Sa paghukom, babangon ang reyna ng Timog kasama mga taong ito at hahatulan sila sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon at dito'y may mas dakila pa kay Solomon."
1: Sinulat po ni Sister Gemma de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Paano nga ba nakakamit ang karunungan? Nakakamit ito sa tapat na paghahanap. Sinipi ng ating Jesus Maestro ang reyna ng Sheba mula sa aklat ng mga hari. Tanyag siya, may otoridad, pero naghanap pa siya ng tunay na karunungan. Dinayo niya si Haring Solomon. Alam ng reyna na hinandugan ng Diyos ang hari ng pusong nakakaunawa. Marunong maghusga ng tama at nakikilala ang mabuti sa masama. Paano naman malalaman ang tunay na karunungan? Kung intelligent ka pero kung walang direksyon ang iyong pamumuno at hindi nakaugat sa Diyos, artificial ka lang. May ibang nagmamanipula sa iyo. Pwede rin nating tingnan sa pagiging matalino, mabilis magbigay ng sagot, sari-sari ang alam. Pero kung wala namang puso, robot kang matuturingan. Kapatid, hindi mechanical na kaalaman ng karunungan, kundi buhay na nagbubunga ng pag-ibig, kabutihan, katarungan at katapatan. Ayon kay Pope Leo sa kanyang Magnifica Humanitas, lagi nating ikintal sa ating isipan ang karunungan at katotohanan tungkol sa Diyos. Dito nagiging bukal ng pag-unawa ang ating isip at nagiging sisigla ng liwanag ng katotohanan ang ating kalooban.
6: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong ng tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Credible news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
0: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
3: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon.
7: Sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
3: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
3: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes.

nabuhay ang Visayas agad. At saka ang Mindanao. Hindi, baka natutulog pa yung Luzon eh. Hindi, mabuhay na, mabuhay! Kilos-kilos mga brad, galaw-galaw ha! Siyempre, simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad. Araw po ngayon ng Lunes, Hulyo 20 mga brad! Nako, patapos na agad ang buwan ng Hulyo. Pagkabilis! Oo, July 2026 na. Mabubulol ka pa. Ayan, gising, galaw-galaw ha. Konting inat, konting inat. Simula na pong magbukas ng inyong mga kalan. Maggisa na ng inyong almusal. O dili naman kaya ay buksan na ang inyong mga termos. At sabay-sabay tayong umigop ng mainit na kape. Ay, sa akin malamig. Oo. Hindi ako nagmamainit. Oo. Medyo mahirap yung mainit eh. Oh, mahirap inumin ba? Ako eh, rekta agad. Malamig na tubig. O, dili naman kaya eh, malamig na kape. Ayan. Iced coffee ika nga. Kamusta po? Kamusta ang inyong naging weekend, mga brad?

0: kayo naman ba? Oo. Nakapagpagas na po ba kayo? Oh, aba, isa po sa ating mga tatalakayan ngayong araw, yang mga mapapaulala ka. Dahil po pa, ay baka pwede pala natin tawagan bossing si ano, si AJ kung maire-report niya yung update sa gasoline oil price adjustment ngayong araw, mga brad. Dahil meron po tayo niyan talaga naman na. Kaya naman, sama-sama nating alamin, mga brad, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Ronda, Pilipinas. Una, mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, malakihang oil price adjustment nakaamba po ngayong Linggo. Ang DSWD, mga brad, sisimulan na ang pamigay ng cash aid. Yung mas malawak, ha? Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinatigan naman, mga brad. O, ang DSWD, kinatigan ang executive order ng Pangulo na mabigyan ng limitasyon ang pagbibigay o yung partisipasyon dyan po sa 4-piece, mga brad. At syempre, mga brad, mahigit 400,000 rehistrado mayang isda, aba, eh, tutulungan po ng agriculture and ng Bureau ng Department of Agriculture, mga brad.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Bawal ang sabaw, walang usapang malabnaw.
1: Mga trending topics na in and out of the country.
2: Usisain
1: mga pangalan sa likod ng issue.
2: May interview on the spot.
1: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ang babago sa mukha ng AM radio nyo.
2: Petmalo na balita.
1: Pero let mako ang datingan. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. With Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda, Ronda Pilipinas.
3: Mga talks naka-on na naman kasko. Ko ng ko.
0: Oy, alas 4:15 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Gaya po ng binabanggit natin, ha, magkakaroon po, mga brad, o napipinto po yung malakihan taas presyo po ng petrolyo dyan po sa merkado. Bukas po yan, ngayong araw po natin malalaman kung magkano talaga ang official, mga brad, ha. Dahil lumabas ka last weekend na ang diesel, mga brad, ay nasa halos 10 piso. Kung hindi man 10 within that range. Pero ang official, mga brad, 10 to 11 pesos, mga brad, ang kada litro po ng diesel ang inaasahan, habang ang kerosene naman o ang kerosene ay 11 to 12 pesos. Ganun ka sakit, mga brad, ha, ganun kakati yung magiging presyuhan. At syempre sa gasolina, ayan, 3 pesos hanggang 4 pesos, mga brad, yung ang 3 to 4 pesos naman ang inaasahan dyan sa gasolina. Ang masakit dyan, mga brad, nagsalita na po yung mga ilang taga-industriya, particular yung mga apektadong industriya, gaya po ng manufacturing, na posible silang magtaas ng presyo. Paano naman? Baka nakakalimutan po ninyo, mga brad, ito pong oil price adjustment po na ito, binawi lang yung nag-rollback last time. Di ba nag-rollback din ng malakihan last time? Hindi naman sila nag-rollback, yung mga nag-manufacture na. Hindi naman nag-rollback yung mga yan. Then all of a sudden, nung tumaas naman ngayon, so basically, bumalik lang sa dati kung kailan sila nag-oil price hike. At magka-hike na naman kayo. Baka baba. Ah, parang na may abuso doon. Diba, remember, nung panahon po kasagsagan ng giyera, diba mga brad? Eh, tumaas po yan, oh. Nagtaas po sila ng presyo. Ngayon, nagkaroon po ng peace treaty dapat. Nagkaroon ng pirmahan, nagkapirmahan na eh. So, bumaba na po yung presyo. Di ho ba, nasa 15 o 14 pesos po yung binaba noon. More than 10 pesos po ibinaba noon, at least sa diesel, ha? Diesel na lang muna pag-usapan natin, mga brad, ha? Oh, bumaba po yun ng ganung presyuhan, oh. And then, ngayon po, tumaas. Maliban dyan, tumaas pa po ng mga ilang mga papiso-piso, dalawang piso nung itong mga nakaraan. But still, tumaas po ngayon ng 10. O, tataas man ng 11 pesos. So basically, mga brad, bumalik lang sa dati. Ano ho? Kung ano po yung pinagbasihan ng taas presyo nila, bumalik lang. Hindi naman sila nag-rollback eh. Hindi naman nag-rollback. Ngayon, nagbabanta sila sa pamamagitan po ng, hindi naman nagbabanta, pero nagpapasabi na eh. Ganun na rin yun, di ba? Nagsasabi na po sila sa pamamagitan ng Philippine Amalgamated. Ito po isamahan ng mga grocery, mga brad, ha? Na posible hong may magtaas po ng presyo. Aba, naman kita mo naman dahil daw sa delivery. Well, naiintindihan namin yan siguro kung tuloy-tuloy yung taas ng presyo at wala pong rollback. Ha? So kumbaga nag-ceiling yan ng 90 siguro daw, nag 100 plus yan, di ho ba? Nag 100, 150 nga ata, 160, di ba? Oh, yun ang silang ng nag-ceiling yan doon. Oh, ngayon parang nasa 70 na lang. Magtataas pa rin kayo. Baka hindi na huwan yan. Baka sumakit ho yung tiyan yun yan. Di ba? Wala nang ano, wala nang... Wala na buo ba kayong kabusugan? Hindi nyo na ba, kumbaga, hindi nyo na ba kayang compute-in? Yung dapat compute-an sa gayon, eh, saktuhan lang po yung mangyayar. Dahil basically, mga brad, ha? Pag nagkaroon na naman po ng peace treaty dyan po sa Middle East, mga brad, eh, bababa na naman po yung presyuhan. Kasi ito mga ito, hindi magbababa ng presyo. Oo. Yun yung medyo masakit na katotohanan po doon. Di ho ba? O eh, ang medyo masakit din dyan, mga brad, eh yung mga kababayan naman natin na matatamaan naman ng taas presyo dahil yung mga kapatid nating mga jeepney drivers, aba eh nagkakaroon na po sila ng panawagan. In fact, meron pong nakatakdang kilos protesta, kung di ako nagkakamali, bukas, mga brad, dyan po sa grupong Manibela. Oo. Eh, ito po eh, basically, ganun din po ang panawagan nila na nung nagtaas po ng presyuhan ng, kumbaga, ang binibenta po ng mga gasolinahan ngayon, eh, if ever na magtaas, for example, tomorrow, eh, yung mga nabili na ng mas mura, di ba? O, bakit ngayon kayo magtataas? O, basically, ito, matagal na pong problem, matagal na pong kine-question yan. Hindi lang po ng Manibela, kundi po ng iba't ibang grupo. Ano ho? Anyway, alas 4:20 ng umaga, mga brad. Alamin natin, ha, tama nga ba yung hinala ko? Jeez, 12, 11, 12 at 4 pesos ang ceiling na posibleng itaas. At ano ba ang anunsyo ng Department of Agriculture, Department of Energy, mga brad? Nasa linya natin, kinakapatid, AJ Ignacio. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Kinakapatid!
4: Alam mo, kinakapatid, mukhang tama yung mga perspektibo mo at mga sinabi mo kanina, no? Dahil alam mo naman, eh, kagabi nga, kinakapatid, ano, ma-share ko lang sa ating mga tagapakinig, ano, ako'y pumila, no? Ng oil company bandang alas 10 ng gabi. Nakaw. No? Dahil inaasahan na magkakaroon ng malaki ang taas presyo, nakauwi na ako ng bahay namin, kinakapatid, alas 12 na ng gabi dahil sa sobrang haba
0: kaya
4: ng pila.
0: Kaya palagan niya ng boses
4: at
0: mo.
4: At inaasahan na taas presyo nga sa produktong petrolyo. Mm-hmm. Ito na nga, banggitin ko na yung mga inaasahan na i-anunso ng Department of Energy, no? Mm-hmm. Ngayong araw na ito. Kung saan, tama ka po sa sinabi mo, kinakapatid, posibleng tumaas ng 10 pesos to 11 pesos ang kada litro ng diesel, mm-hmm, habang nasa 3 pesos hanggang 4 pesos naman ang itataas sa gasolina, habang sa kerosene naman 11 pesos hanggang 12 pesos ang itataas sa kada litro ng kerosene. Mga kapatid, ang dahilan no ng inaasang pagtaas dahil nabanggit mo na rin kanina yung pagkakaroon nga ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Ngunit mga kapatid, magkakaroon din ng inaasang pag-uusap ngayong linggo na ito para magkaroon na rin ng paglilinaw ang dalawang bansa at sana no magkaroon ng perspektibo ito, magandang perspektibo at magkaroon naman tayo ng kahit papanong tapyas sa presyo ng produktong petrolyo dahil alam mo naman habang may ELCO yung dalawang bansa na yan ay talagang magsisirit at sisirit ang taas presyo sa produktong petrolyo kinakapatid. So yun naman ang pinakauling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
5: Lord, paramdam mo, Lord naman!
0: Patawad na, Lord! Diyos mio! Ang sakit, ang kate! Lalo na po doon sa mga naka-ano, ha? Naka... naka-diesel, naka... 11 pesos, mga brada. Tumataginting, jeez, 11, kahit ano pa yan. Parang ang hirap na ho bumiyahe kapag ganyan, ano ho? Para bagang gusto mo na lang mag-commute. No? Eh, wala, tabla-tabla na. Tignan natin kung ano mangyayari po sa ating ano, sa ating bayan, mga brada. Antabayan na natin yung official ha na magiging announcement ng Department of Energy. Ano mang oras po yan ngayong araw po na ito. Para po, but then again, feeling ko hindi na siya magmamatter dahil ang punto, tataas po ang presyo. Eh, kay piso, kay dalawang piso, eh kung kaya mo magpagas ngayon, eh makakatipid ka. So as much as possible, eh magpagas ka na. Ang masakit mga brad, eto na naman tayo. Ilang mga oil companies mga brad ang nawawala na raw po ng ano ha, ng supply ng diesel. Oo. Diyan po sa may Fairview, ilan po ang nag-text na po sa akin na merong mga oil companies ang hindi na po o hindi na nakapagbebenta ng diesel. Oo. Bay, bakit ka mo? Bay, wala na raw supply. Wala supply at hindi raw kumuha yung kanilang mga bossing dahil mataas daw yung presyuhan. Oo. Ewan ko kung sinong naniniwala sa mga to. Pero tignan mo bukas pag paano meron na agad dyan. Pag nagtaas ng presyo, meron na agad. Biglang magkakaroon, parang magic. Oo. Diba? Dapat ito kasama to sa ano eh. Kasama to sa na ano, nahuhuli o di kaya naman napaparusahan. Ano ho? Dahil, although dito po sa bahagi po kasi ng Fairview na yan, mga brad. Kung di ako nagkakamali, isa po yung area na yan, yung kahabaan po ng ano bang, yung sa Commonwealth, hindi dire-diretso mo yan. Yan yung isa sa pinakamurang presyuhan ng ano ng mga bentahan ng krudo o ng mga oil products mga brad ha. Mas mura siguro at least 5 piso o 3 piso mga brad diyan sa area po na yan. But then again, hindi naman siguro makatarungan para antayin mo magtipid ka and then ibebenta mo doon sa ano. Ibebenta mo ng mas mahal, di ba? Para bagang ano ba, politiko ba may-ari niyan? 4:25 in the morning mga brad. Ay bago sumakit ang ulo nyo, lipat na tayo ng balita. Masakit na sa tenga itong ano, itong usapin po ng ano ng oil price adjustment at hindi pa man napapatupad. Eh pero hindi pa man napapatupad, eh naramdaman mo na yung sakit. Kaya naman habang maaga, eh kung ako sa'yo, magpagasolina ka na kung kaya mo. Lalo na kung plano mong itabi yung sasakyan mo dahil baka magtuloy-tuloy itong taas presyo po na ito at wala pang nakikitang mahirap sa mahirap pa ano ha, mahirap pa paniwalaan yung sinasabi ng nasa Middle East na nagkakaroon daw ng pag-uusap. Oo, nagkakaroon ng pag-uusap naturalmente. Pero remember, nagkapirmahan na nga eh. Nagkapirmahan na mga brad. Tapos nagkawalang yaan pagkatapos. Oo. Eh kaya nga tumataas yung presyuhan natin ngayon. Diba? So ang hirap, ang hirap. Mahirap ano, mahirap paniwalaan yung magkabilang panig doon po sa Middle East, ha? Yung Estados Unidos at ang Iran. At medyo matindi yung kanilang ano, kanilang LQ. Parang ano, para bagang hindi mo na alam kung hanggang kailan at tayo ay nagmimistula na lang mga alipin itong mga to, ha? 4:27 in the morning, mga brada. Dako naman tayo dito sa usapin ng DSWD. Maganda to para po doon sa mga ano, ha, sa mga tumatanggap ng ayuda. Sisimula na po ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development at DSWD ang pamigay ng cash aid mula sa pinalawig na United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung tinatawag na Uplift Program, mga brad. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na 7.5 milyong households ang mabibigyan ng 2,000 pisong cash aid. Anya sa nasabing bilang, 3.5 milyon ay manggagaling po sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. 2.5 million households naman ay manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System, habang natitirang 5 milyon ay mga manggagawa na may trabaho pero may buwan ng salary credit na mas mababa sa 20,000 piso. Suma total, nangana naman yung middle class. Mas mababa sa 20,000. So kung ikaw, Brad, 20,000 piso yung iyong kinikita, aba, hindi ho kasali, ha? Hanggang tanod ka na lang muna. Hindi ka naman na usapan dito, 20,000 piso, mas mababa po. So kung dapat ang swelduha mo, 19,999. Pag hindi, hindi ka pwede. Kung 20,000 eksakto, 20,001, ako, hindi ka pwede, ha? 4:29 in the morning, mga brad. Kinatigan naman ng Department of Social Welfare and Development ang inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapalawig po sa maximum na 7 taong partisipasyon ng kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layunin ng kautusan na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga pamilyang Pinoy hindi paganap na nakakamit ang kakayahang mamuhay ng hindi umaasa sa programa. Nilinaw ng kalihim na hindi permanente ang panatili ng mga beneficiaryo sa 4Ps dahil dadaan pa rin ito sa pagsusuri batay po sa kailang kalagayan at kahandaan para makapagtapos ng programa. Ipatutupad ng ahensya ang direktiba sa pamagitan po ng mas pinahusay na Social Welfare and Development Indicator upang masukat ang estado ng bawat pamilya at matukoy ang angkop na tulong. Hinikayat din, mga brad, ng DSWD chief ang publiko at ang mga beneficiaryo na umasa lamang sa opisyal na anunsyo ng ahensya kaugnay ng pagpapatupad ng bagong kautusan. Alas 4:30, mayroon ba tayong break? Wala muna bibitiw, mga brad. Siyempre, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
8: The big one? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
9: Alam ko nakakatakot.
8: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Ako po si Maling Pasqua, nakatira po sa Barangay 2, San Andres, Bacaloy, Ilocos Norte. Marami po ang naitulong sa amin ng pamahalaan. Tulad nito, nakuha po akong isa sa maging purpose po. Nga natanggap kong tulad ay ang mga rice subsidy, educational assistance, at saka ito ang The Livelihood Project, pagtapos na po ang tatlo kong anak. Dito po manggagaling ang pang-araw-araw ng gastusin, ang dagdag allowance ng aking bunso. Sana magtapos yan next year sa kanyang pag-aaral.
10: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lihiti mo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Ronda, Ronda, Pilipinas.
15: Kulong na yan, mga kurakot.
16: Tama.
15: Kulong na yan, mga kurakot.
16: Galing mo talaga, tama.
14: Ronda, Ronda, Ronda, Pilipinas.
15: Kulong na yan.
14: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:38 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Nagbabalik po ang Ronda, Pilipinas. Speaking of mga kurakot, mga brada, ipagpapatuloy na po ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects sa pagbalik po sa sesyon ng Senado sa July 27. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, formal munang bubuin ang komite at pipiliin ang mga miyembro nito bago makapagsagawa ng pagdinig. Sinabi rin ni Tulfo na tututukan sa investigasyon ng mga bagong personalidad na posibleng sangkot at magpapatupad ng mas mahigpit na pagsuri sa mga affidavit at testigo. Kasabay nito, isinusulong ni Tulfo ang Senate Bill number 1360 o yung Master Plan for Infrastructure and National Development Act upang magkaroon ng pangmatagalang plano sa infrastruktura na hindi nakadepende sa prioridad ng bawat administrasyon. Layunin ng panukala na pagtugmain ang malalaki at maliit na proyekto ng pamahalaan, maiwasan ang pagdodoble ng mga programa, mapabilis ang pagpatupad at mapalakas ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan.
7: Alas 4:39 na po na nagmamadaling umaga, mga brada.
0: Dako naman tayo dito, mga brad, ha? Ligtas po na nakalabas ng Strait of Hormuz noong nakaraang buwan ang apat na bapor na nakarehistro po sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, matagumpay na kadaan sa Strait of Hormuz at palabas ng conflict area sa Persian Gulf ang MV Lying Trader, MV Western Doncaster, MW Vivian Trader at MV Eva Muji. Paliwanag ng DFA na sa maayos na kalagayan ng 81 Filipino seafarers na nakasakay sa apat na bapor, nakabalik na sa regular na pagtatrabaho ang halos lahat ng mga seafarers. Ang iba naman ay umuwi sa Pilipinas para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa DFA, nangasiwa ang United Nations sa ligtas na pagdaan ng higit sa 130 bapor at halos 3,000 seafarers palabas ng conflict area. Dagdag ng kagawaran, patuloy ito na magmo-monitor o magmo-monitor ng sitwasyon ng mga Pinoy na nasa gitnang silangan. Alas 4:40 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Mahigit 400,000 na rehistradong maing isda ang umaasa naman sa kabuhayan mula sa West Philippine Sea. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate na mahalaga ang pangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, seguridad ng pagkain at karapatan ng bansa. Aniya, malaking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagmumula sa West Philippine Sea kung saan umaabot sa halos 20% ng kabuang marine catch noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bayate na patuloy na hinaharap ng mga maing isda ang mga hamon tulad ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access sa ilang pangisdaan. Bilang tugon, pinalalawak naman anya ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga programa para sa mga maing isda, kabilang ang pagbibigay ng bangka, kagamitan, pagasanay at tulong pangkabuhayan. Ayon sa opisyal, ang pagprotekta sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi pati na rin ng pangangalaga sa trabaho ng mga maing isda at supply ng pagkain sa bansa. Alas 4:41 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. and Department of Public Works and Highways at DPWH na palawakin pa ang kapasidad ng mga drainage system sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. Ito ay matapos mapatunayan ang tagumpay ng drainage improvement project sa Lungsod Quezon. Ayon sa DPWH, mas mabilis nang humuhupa ang baha sa Barangay Tatalod kasunod ng pag-asayos ng drainage system sa kahabaan ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Dati inaabot ng 3 hanggang 5 oras bago mawala ang pagbaha sa lugar, ngunit ngayon ilang minuto na lamang ay agad nang humuhupa ang tubig. Bago magsimula ang tag-ulan, ipinatupad ang proyekto gamit ang mas matitibay na high density polyethylene o yung HDPE pipes upang mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa Lungsod Quezon at mga karatig lugar. Dahil sa positibong resulta ng proyekto, target ng pamahalaan ay patupad ang katulad ng drainage improvement sa ibang mga flood-prone areas sa National Capital Region upang higit na maprotektahan ang mga residente laban sa matinding pagbaha. 4:42 in the morning mga brada! Muling ipatutupad naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fare para sa mga Transport Network Vehicle Service TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ito na matulungan ang mga drivers sa tumataas na gasto at maprotektahan ang mga pasahero laban sa hindi otorisadong singil. Sa ilalim po ng LTFRB Memorandum Circular Number 2026-059, hanggang 5 kilometro lamang maaring maningil ng pickup fare mula sa booking point. Nasa 24 pesos hanggang 289 pesos ang tinaktang singil na depende po sa uri ng sasakyan at layo ng pickup point. Ayon kay Mendoza, inaasalang o sinasaalang-alang sa polisiya ang oras, gasolina at gasto ng mga driver, lalo na sa matinding trapiko sa Metro Manila. Inatasan din ng mga ride-hailing companies na malinaw na ilahad ang pickup fare bago kumpirmahin ang booking at ilagay ito sa resibo. Magkakabisa ang polisiya mga brad matapos mailathala ang nasabing kautusan na sa mga pahayagan na... Alas 4:43 na po na nagmamadaling umaga. Sasakyang ilegal na gumamit ng blinker at warning light sa expressway. Pinaharap po sa LTO. Ramonda sa balitang yan. Mary Ann Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Agad nag-issue ng shock loss order ang Land Transportation Office sa may-ari ng isang pribadong sasakyan na bumiyahe sa inner lane o overtaking lane ng expressway habang nakabukas ang hazard warning lights at gumagamit ng unauthorized red at blue blinkers. Sa isinagawang investigasyon ng Intelligence Investigation Division, mabilis na natukoy ng LTO ang pagkakakilanlan ng rehistradong may-ari at inilagang driver ng natang sasakyan. Inatasan ngayon ang driver at may-ari na humarap sa tanggapan ng LTO sa itinaktang pagdinig para magpaliwanag kung bakit hindi dapat na mapanagot sa kasong reckless driving, motorized unauthorized lawful use of blinkers, at failure to give proper signal, gayon din kung bakit hindi dapat declare ng improper person to operate a motor vehicle. Pinasusuko na rin ang lahat ng unauthorized accessories, kabila ang mga unauthorized red at blue blinkers. Bilang bahagi naman ng investigasyon, isa sa ilalim sa 90-hour preventive suspension ang driver's license ng driver at inilagay na rin sa alarma ang naturang sasakyan. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas. 4:45 in the morning mga brada. Morning good muna sa ating mga suking listeners. Ayan sila Shankel Flores. Sino ba isa na sa ating ano? Nasa aking FB. Nakalimutan ko yung pangalan dyan ha. Ayan si Marvin Javier mga brada na nakikinig ha. Marvin Javier. Ah, Mervin Javier. Kala ko Marvin Javier eh. Dating kasamahan natin sa ibang istasyon yun. 4:45 in the morning. Gising ka na ba? O baka mamaya kine-question mo rin kung ikaw ba ipapasok, ha? Baka hanapin ka. Pumasok ka na, ha? Kumilos ka na. Gumaya ka na, mga brada. Alas 4 na po ng umaga pasado, ha? 4 naman ang tripulante ng barkong inatake habang papatawid sa Strait of Hormuz. Ligtas na kauwi sa bansa. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ligtas na nakabalik sa bansa ang nasa apat na Pilipinong seafarer na tripulante ng MV GFS Galaxy na inatake habang tumatawid sa Strait of Hormuz noong Hulyo 12. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakauwi ang mga naturang Pinoy seafarer sakay ng Emirates Airlines flight EK336 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Madaling araw kahapon, sinalubong sila ng mga kinatawan mula sa DMW, gayon din ng Overseas Workers Welfare Administration, at binigyan sila ng tulong pinansyal bago sila ibalik sa kanilang license manning agency na JDA Interfil Maritime Services Corporation. Magugunit ang nakaligtas sa mga Pinoy na naturang pag-atake, subalit sinawing palad naman ang third engineer ng barko habang sugatan ang chief engineer nito. Pansamantalang nanuluyan ang mga nakaligtas na Pinoy sa Kasab, Oman bago sila ilipat sa Dubai, UAE, kung saan sila sinundo ng mga tauhan ng Migrant Workers Office para iuwi sa Pilipinas. Tiniyak naman ng DMW na nakikipag-unayan na sila sa manning agency ng mga apektadong Pinoy upang tiyakin na tatanggap na mga ito ang mga kinakailang tungulong na dapat ibigay sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ronda Pilipinas.
21: Sige lang move. Sige lang grind. Sige lang move.
0: Ronda. 4:47 in the morning, mga Branda. Grind lang ng grind, ha? Coding scheme naman, dagdag pasay, sinusulong ng Auto Pro Pangasinan habang nakambang big time oil price hike. Ramon de Sabaldang yan, Mildred Kokya.
22: Isinusulong ng Alliance of United Transport Operators province-wide Pangasinan ang pagpapatupad ng coding o schedule ng pamamasada at dagdag pamasahe bilang tugon sa nakaambang big time oil price hike na inaasahang makakaapekto sa operasyon ng jeepneys. Ayon kay Bernard Tulyao, presidente ng AutoPro Pangasinan, layunin ng coding na mabalanse ang operasyon at mabawasan ang gastusin ng mga chuper at operator. Patuloy rin aniyang isinusulong ng kanilang grupo ang dagdag sa pamasahe dahil hindi pa rin nagiging matatag ang presyo ng langis. Ani Tulyao na dahil sa patuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo, posibleng bawasan ng ilang chuper at operator ang kanilang mga biyahe upang mabawasan ang kanilang pagkalugi. Hindi rin umano pabor ang kanilang grupo sa kasalukuyang service contracting program ng pamahalaan dahil hindi anila lahat ng operator, particular ang mga traditional jeepney, ang nakikinabang dito. Sa halip, iminumungkahin nilang ilaan ang pondo sa pagpapababa ng presyo ng krudo upang makinabang ang buong sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: In the morning, mga brad. Bulkang Mayo naman patuloy sa pag-alboroto. Mga LGU sa Albay nakahanda sakaling kailanganin ang paglikas. Ramon de Sabaldangyan, Gary Carl Carillo.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa Bulkang Mayon na ngayon ay nananatili sa Alert Level 3. Kasabay ng patuloy nitong pag-aalboroto sa 176 na magkakasunod na araw ng effusive eruption. Batay sa pinakahuling monitoring ng PVOX, patuloy nilang naitatala ang minor Strombolian activity mula sa summit crater na sinasabayan ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng lava at pagguho ng mga nagbabagang bato o rockfalls. Kaya sa isinagawang consultation meeting ng Albay Public Safety and Emergency Management Office kasama ang PVOX at mga local DRMOs, tiniyak na wala pang sapat na batayan upang itaas alert level 4 ang status ng bulkan sa kabila ng tuloy-tuloy na ugong at paglabas ng pyroclastic density currents. Dahil dito, nananatiling mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Hinikayat din ng APSIMO ang publiko na umasa lamang sa mga opisyal na impormasyon upang maiwasan ang maling balita at hindi kinakailangang pangamba. Samantala, sinabi ni Santo Domingo Mayor Bong Banda na nakahanda ang lokal na pamahalaan sa posibleng paglikas ng mga residente kung kinakailangan. Dito, nakatakdang makipagpulong ang alkalde sa mga barangay captain upang talakayin ang mga paghahanda habang nakastandby na ang 15 rescue service vehicles para sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Patuloy namang pinapayuhan ang publiko na maging alerto at sundin ang lahat ng mga abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.

0: 4:51 in the morning, mga brad. DOE Secretary Sharon Garin pinangunahan ang paglunsad ng Oras Natin Efficiency Campaign sa lungsod ng Iloilo. Ramon din sa balitang yan, Janelle Baclay.
1: Pinangunahan ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang pagpirma ng Memorandum of Agreement kasama ang mga lokal na pamahalaan mula sa mga probinsya sa Panay, Iloilo City at Mega World Corporation sa ginanap na ceremonial signing ng Solar Solutions for Government Renewable Energy and Energy Efficiency Program, Buildings Program. Sa paglunsad ng Oras Natin Efficiency Campaign o One Campaign, hinikayat din ng kalihim ang mga konsumidor, mga pribadong establishmento na magtipid sa kuryente sa pamamagitan ng pag-unplug at pag-turn off ng mga appliances, ilaw at mga electrical devices mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi o isang oras tuwing Sabado. Sa pamamagitan nito, makakatipid sa gastusin ng mga konsumidor sa electric bill, maproteksyonan ang likas na yaman, makakatulong sa nation building at energy conservation. Nagpahiwatig naman ng suporta ang mga LGU sa isinusulong na programa ng DOE at sa importansya ng energy conservation sa bawat lugar. Pinuri naman ni Secretary Garin ng Mega World Corporation na isa sa mga unang sumuporta sa programa at sa kanilang paging modelo sa renewable energy program tulad ng pag-install ng solar energy sa kanilang mga pasilidad upang makatipid sa enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Pilipinas.
0: 4:52 in the morning, mga brad. 144 bagong doktor ng bayan handa nang i-deploy sa mga liblib na bayan sa bansa. Ramonda sa balitang yan, Maria Daisy Amor Belizar.
2: Handa nang i-deploy ang 144 na bagong doktor ng bayan sa mga liblib at walang manggagamot na munisipyo sa bansa. Ito ay matapos ang 5 araw na Joint National Pre-Deployment Orientation na pinangunahan ng Department of Health sa Eastern Visayas. Kabilang sa mga sasabak sa serbisyo ang malisensyadong doktor mula sa Doctors to the Barrios Batch 44 Laya kasama ang 37 medical specialist sa ilalim naman ng programang espesyalista para sa bayan o EPSB. Sa kanilang panunumpa na pinangunahan ni Health Undersecretary Dr. Albert Francis Domingo, ipinaalala nito na sa baryo man o sa bayan, hindi nagbabago ang laban para sa kalusugan ng mga Pilipino. Nagpaabot din ng pasasalamat ang DOH sa mga natapos ng kontrata sa EPSB na inaasahang magpapatuloy pa rin sa pagbibigay ng serbisyong medical sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong.
0: Pilipinas. 4:54 in the morning, mga brad. Ilang mga ahensya naman ng pamahalaan sa Cordillera kinilala bilang Nationally Certified Health Workplace. Ramon de sa balitang yan, Jong Munar.
3: Inilala ng kagawaran ng kalusugan sa Rehiyon Cordillera ang ilang mga ahensya ng pamahalaan bilang Nationally Certified Healthy Workplace para sa taong 2025 to 2026. Kabilang sa mga ginawaran ng pagkilala, ang pamahalang lungsod ng Baguio, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment Cordillera at Baguio General Hospital and Medical Center. Ang lungsod ng Baguio ang kauna-unang LGU sa Cordillera at sa bansa na nakatanggap ng natatanging pagkilala at parangal. Ang Healthy Workplace Award ay ginawad sa LGU Baguio sa pamamagitan ng Healthy Workplace Certification Program ng DOH CAR kung saan kinikilala nito ang iba't ibang institusyon na aktibo sa paninigurang matibay ang pagkakaroon ng healthy work environment para sa kanilang mga empleyado. Batay ito sa National Policy Framework on the Promotion of Healthy Workplaces sa ilalim ng Joint Administrative Order Number 2023-0001 na ipinalabas ng Department of Health, Civil Service Commission at Department of Labor and Employment. Kabilang sa siniguro upang makapasa sa criteria ay ang nakatuon sa 7 priority health areas katulad ng mental health, healthy diet and physical activity, substance use prevention, occupational safety and health, psychological well-being, healthy lifestyles and employee participation in workplace health at safety programs. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas, Ronda, Ronda, Pilipinas, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:55 in the morning, Philippine Eagle na si Sawaga dal sa Sawaga Dalwangan na una nang iniligtas mula sa pagsalakay ng mga unggoy sa kagubatan ng Bukidnon. Pumanaw na. Ramondo sa balitang 'yan. Si Marcel Mamonda Salia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pumanaw na ang Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan habang sumasa ilalim sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center. Matatandang inligtas ito ng trekker na si Marvin Linoy matapos umano siyang salakayin ng humigit kumulang 30 unggoy sa kagubatan ng Bukidnon. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, nagpakita si Sawaga Dalwangan ng mga senyales ng pagaling matapos mailigtas kabilang ang pagiging mas malakas, alerto at maayos na pagtugon sa gamutan. Gayunman, bigla siyang nakaranas ng matinding medikal na komplikasyon at hindi na naisalba. Isinagawa na ang paunang necropsy habang nagpapatuloy ang iba pang pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagpasalamat ang foundation sa komunidad ng Daraguyan kay Marvin Linoy at kanyang mga kasama, gayon din sa DNR Malabalay City Government, mga veterinaryo at iba pang katuwang sa pagliligtas at pag-aalaga sa agila. Ayon dito, hindi na sayang ang pagliligtas kay Sawaga Dalwangan dahil makatutulong ang mga natutunan mula sa kanyang kaso sa pangangalaga at konserbasyon ng iba pang Philippine Eagle. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Ronda Pilipinas.
7: Papa Lawrence, ingat ka na.
0: 4:57 in the morning mga brad, time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkarigan po tayo bukas. Adios!
6: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: malaki po yung naitutulong po nung balog-balog dam pagdating ng araw regarding po sa ikaunlad po ng kabuhayan, lalong-lalo po sa mga magsasaka po na madadaanan po ng tubig po nito. Yung mga iba po kasing farmers sa amin, halos umaasa lang po sa tubig ulan. So, sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalaki po ng gastos. So, pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po para sa aming mga magsasaka kasi po malilesen po kami sa mga gastusin at magkakaroon po kami ng maginhawang tubig, maayos na pagbubukid, malaking kainaman po para po lumaki po yung production po namin sa pagsasaka po. Papasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, sa ating kay Pangulong DBM sa pagbibigay po niya ng isang proyektong ganito. Ito po ay isang malaking proyekto na sa darating po na panahon magagamit po namin para po sa kinabukasan po ng aming mga pamilya.
1: Yung balog-balog phase 2 natin po, ito po 18.18 billion. No? May restore po tayo na 3,000 hectares, no? Doon sa phase 1 natin ng balog-balog, no? Included po 'yon sa 34,410 na service area na irrigate natin pag natapos itong balog-balog. Sa ngayon po, yung mga irrigation structures natin, yung mga conveyance canal, natatapos na po natin. Kasali na doon yung mga resettlement area, yung sa Maamot, na-relocate na po natin. Nandun na po sila nakatira sa mga core houses na ginawa natin. Ito po, hindi lang dam, hindi lang po irrigation structure. No? Lahat po ng component, para may bigay din po natin yung para sa mga katutubo ng mga kaibigan natin, yung mga IPs. As of now, yung malaking porsyento ng gagawin natin, ito na lang yung high dam natin na nakakontrata ito sa Kay Santa Clara amounting to 7.67 billion. No? Ito po 42% ng kabuuan. No? Ibig sabihin, pag natapos natin ito, no, mag-irrigate na yung balog-balog high dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So, under the leadership of our President, Pangulong DBM, at saka sa ating Administrator, Engineer Eddie Guillen, no, na napaka-supportive po sila sa ating proyekto, talagang makikita ko at nararamdaman namin ng taga-BBMP na tumutulong sila para matapos itong projects.
2: Sabi ng ating Pangulo, you know, ang hindi naman sa politika tinitignan kung sino ang dapat na pagserbisyuhan. Tingnan natin, sabi niya, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa kabi, nagsisikap talaga nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Yun na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Kaya kailangan ng food security is irrigation, di ba? So, meaning, panganay ang ating mga farmers sa...
3: Andito po tayo ngayon sa lugar kung saan nakitaan po natin ng mga sira o atake ng stem borer. Alam po natin, bata pa po yung ating palay at marami po yung ating mga kapabayan na ang isa

0: putol na po yung kanyang mga talbos. Kaya po naninilaw o namamatay. So dito po, katulad po nito, yung gitnang talbos ng palay. Ayan, kung mapapansin po ninyo, naninilaw na po yung kanyang dahon. Kaya kung bubunutin po natin, ayan. Ayan, madali na pong mabunot. So pinasok na po ng uod yung puno ng palay. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang dahon po niya, ang talbos po niya ay patay na po yung gitnang bahagi. O napuputol na. Ayan. Sintomas po na kinainan na po ito ng stem borer. Kung nakapasok na po yan, ay kahit na anong gawin po nung mga pagsasaka po natin dahil na sa loob ng pasyo yung uod, ay hindi po na po tatamaan ng lason. Dahil nakatago po yung mga uod sa loob po ng puno. So, tanong, kailangan po ba mag-spray po kagad ng lason? So, tingnan po natin, kung ito pong mga halaman po na ito, kahit hindi po tayo mag-spray ng lason, ay makaka-recover. Dahil po ang palay po natin ay may kakayahan po na mag-recover laban po sa atake po ng mga sumisira sa dahon. Dahil bata pa po ito, at mas mabilis po ang pag-response nito para sa sira, maglalabas po ng panibagong dahon, maglalabas po ng panibagong suwi. Kaya later on, ang palay po natin ay makaka-recover. So abangan po ninyo mga kapalay, after po ng isa o dalawang linggo, babalikan po natin ito, hindi po tayo gagamit ng lason, at ano po yung response ng palay doon po sa sira na nakamit niya doon po sa stem borer.
1: We have a clean facility. This is the best. The cook is a king tambang. Perfect. Gamit tayo. Makita niyo government in action.
2: Napaka-importante nitong port na to at servicing so many people, ano, for so many fisher folks.
3: Production namin ngayon nasa 25 to 30 tons a day. So, kailangan lakihan pa namin. Kailangan pa ng more facility.
2: Ngayon pa lang, mag-decision kami kasama sa Vice Mayor, tapos mga board members na nandito rin ang B-Farm, nandito ang PFDA na maglalagay na rin ang processing plant dito at saka ang ice plant at additional expansion ng trading hall. Medyo makikita dito ang trading hall natin ngayon, lalaparan pa yan kung sa habaan pa para mas efficient ang takbo. Hopefully, we save time, we make sure na gaganda pa lalo yung quality ng mga produkto galing dito. Ang habol natin ay yung produkto mula rin sa Malalag, Chavo del Sur, is pabenta all over the Philippines. And to increase the range, we need an additional ice plant, we need the processing plants. Pakita pa, daing, at hopefully they can food sell in the future frozen na at yung value adding dito na gawin para mas maraming trabaho para sa lahat. Nandito ang inyong gobyerno, ang nakatutok ng ating Pangulo sa agrikultura at saka sa fishing, no, at aquaculture. At may mga facilities i-improve natin at dadagdagan pa para makaserve maigi sa ating mga fisher folk, lalo sa mga kagaya ng mga taga-Malalag.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 12 minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Lunes ngayon ho. Lunes, araw ng Lunes.

0: Yes! 20 na po sa buwan ng Hulyo 2026. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatabang ho nating mangingisda at tagusuyan. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ayan! Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din po ang tikon sa kalsada, lalo na yung mga biyahero-biyahero natin ho. Ang karne, ng baboy, ng baka, ng manok, long drive po yan. Pagka hindi gaya, eh wala namang masamang gumilid-gilid muna. Ano ho? Power nap. Importante yung power nap. Ano ho? 15 or 30 minutes. Ah, okay na ho yan. At imbalikan yung ating manibela. Okay. At samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras pagtalakay sa mga isyu may kinalaman sa balitang usapang agrikultural. Siyempre, paikibag-ugnayan po natin sa iba't ibang parte ng mga lalawigan. Pamagitan mo natin mga kapatid ng Himpilan Radyo Pilipinas Nationwide. Ano ho? Yung mga report pa rin manggagaling po sa labas. Uniso ngayon, kaya dapat maaga tayo. Iwas traffic, iwas ako na po tayo. Ho. Si Mamang Chupert, makikalabid lang. Kapubungas po nga sa antok-antok sa Manibela, delikado ho yan. Pag-ingatan pa rin ang sunog. Kung ba may sunog, parte na si Emre El Clueta, pating tondon ho. Mga sunog na yan, at uso na rin po yung pang-hold up. Rider, ano? Dahil tinitira ng riding in tandem, dumadami yan. Tayo yung ganyang klase ng story. Ano ho? Pwedeng silipin ang mga kinauukulan ho yan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Hero, ilustre, obrigado. Makasama pa rin po naman ninyo sa loob po ng isang oras. Ano ho? Bahulan tayo. Wala tayong personalan ho. Okay, at ulit ang agrikultura po tayo. Pagtutok po sa mga kalagayan po ng ating mga magsasaka. Ay, good morning sa iba't ibang grupo, mga asosasyon, mga irrigators. Kalat ho yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na kayo riyan? Naman niyo kami till 6 ng morga. Araw nito ng Lunes. Ating mga headliners.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kabuhayan po ng 453,000 mangingisda na kasalalay sa potensyon sa West Philippine Sea ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Illegal na paggawaan at peking pataba dyan po naman sa Nueva Ecija. Sinalakay ho ng PNP ng Fertilizer and Pesticide Authority.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: At Laguna Lake Development Authority naglabas yun ng abiso sa posibleng pagtaas ng tubig dyan po naman sa Laguna, di ba?
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Detalye ng balita, mahigit sa 453,000 rehistradong mangisda ang umaasa po naman sa kabuhayan na po naman dyan sa West Philippine Sea. Labi po ni Agriculture Undersecretary for Fisheries, Drusilla Esther Bayate, na mahalaga ang pangangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, siguridad, pagkain at karapatan po naman ating bansa. Ano ya? Laking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagmumula sa West Philippine Sea na umabot po naman sa halos 20% na kabuang marine catch noong 2025. Yung paman, patuloy na hinaharap po naman ang mga mangisda ang hamon tulad po ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access po naman sa ilang hunamang mga pangisdaan bilang tugon. Ay pinalawak ho ng DIET ng BIFAR ang mga programa para sa mga mangisda kabilang pagbibigay ng bangka kagamitan. Sana ay tulong po naman pang kabuhayan. Ayon pa rin sa opisyal, ang pagprotekta sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo kundi pati na pangangalaga sa trabaho ng mga mangisda at supply po naman ng pagkain dito pa rin po naman sa atin pong bansa.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alistahan po ng mga beneficiary ng Abdep Assistance. Nakabatay yun sa presyal na datos ng PSA. Alamin natin ang kwento ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Basta sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
2: Report. Linaw ni DSWD Secretary Rex Cachalia na hindi nagmula sa kagawaran ang listahan ng mga beneficiaryo ng Uplift Assistance, partikular sa Group 2 o yung mga mahihirap at near poor households, at Group 3 o low income earners. Ayon sa kalihim, ang listahan ay ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA na nakabatay sa 2024 community-based monitoring system kung saan tinukoy ang mga mahihirap, near poor at iba pang kwalipikadong kababayan. Anya, ang naging papel lamang ng DSWD ay cross-matching ng datos mula sa PSA para matiyak ang maayos na implementasyon ng programa. Binigyang hindi ng kalihim na walang kapangyarihan ng DSWD na magdagdag o magbawas ng mga pangalan ng benepisyaryo at wala rin naging panghihimasok dito ang sinumang politiko, opisyal o lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, wala akong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob ng ating par. Ipaman, yung pong hanging habagat yung southwest monsoon na yan, ang patuloy ho nakaka-apekto naman sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. Dito sa Luzon, kanlurang bahagi ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, may makulimlim po na papawirin. Meron mga kalat-kalat na pag-ulan, hot at thunderstorms. Dito sa Metro Manila, titirang bahagi po ng Luzon at Western Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ay chance rin po ng mga pulupulong pag-ulan o mga thunderstorms. Titirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may chance naman ng pulupulong pag-ulan, thunderstorms dahil po naman sa localized thunderstorms na yan. May paalala, may mga babala, mag-ingat po sa posibleng flash floods o landslides, mga nabanggitong lugar, lalo na tuwing may malalakas po at pagkulog at mga pag-ulan. Sa aming katamtaman, hanggang sa malalakas na alo na maranasan mo naman sa baybayin po ng western section ng Luzon. O then Luzon, Visayas at maging dyan sa Mindanao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, Philippine Air Force at Bureau of Source and Water Management. Ay, good morning sa BSMW sa mga nakatutok dyan. Pinalakas ng kooperasyon para po sa pagkakasan ng cloud seeding operations. Detalyo ng balitang yan, nakatutok mo naman si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaiting pa ng Philippine Air Force at Bureau of Soil and Water Management ang kanilang kolaborasyon at pagtutulungan para palakasin ang cloud seeding operations. Ito'y kasunod na rin ang pakikipagpulong ni Bureau of Soils Officer in Charge Director Denise Sorano kay Air Force Weather Center Head Colonel Herminilo Calubiran Jr. noong isang linggo. Nakatuon ang pagpupulong sa operational requirements coordination mechanism sa paghahanda ng mga kinakailangan suporta para sa napapanahong pagsasagawa ng cloud seeding, kabilang ang cloud seeding sa mga hakbangin ng pamanan upang maibsan ang epekto ng El Nino, partikular na sa mga lupang sakahan na lubhang maapektuhan ito. Sa pamamagitan ng nasabing hakbang, makatutulong ito upang mapunan ang tubig sa mga irigasyon na magpapanatili naman sa produksyong agrikultural at makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Department of Agriculture. Good morning kay Secretary Francisco Chio Laurel. Good morning po. Yusek Asik natin dyan. Lalo na kay Yusek Asis Perez. Attorney Asis Perez, good morning. Siyempre, good morning na rin at salamat sa pagtutok kay Philippine Fisheries Development Authority. Attorney Glenn Pangapalan. Ayun, good morning po, manager. Sa mga nakatutok pa rin dyan, maging sa BIFAR, thank you kay Sir Nais Bergera ho. At dyan sa NMIS, National Meat Inspection Service, muna ni Director, kumakasama pa niya yung iba, yung mga deputies nila rin. La Doc Umali, Director Luntok, Dr. Duque. Yan, good morning ko sa lahat dyan. At sa mga taga NFA, ay maraming salamat, good morning, at thank you nga pa na last week. Ano? Sana kong naitan si Doctor, administrator ng NFA, Larry Lacson. Thank you, sir. Good morning po. Nasa baton ng mga tauhan ng Philippine National Police at Fertilizer and Pesticide Authority or PFA ang isang illegal na paggawa po ng peking pataba po sa barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija. Nakumpiska dito ang 500 sako ng illegal na pataba. Tumapot isang granulator machine at ilang delivery truck na nagkakalagay naman. Nakumigit kumulang po na 900,000 piso. Tuntun ang pasilidad matapos maaresto ang Dimonoy ahente ho ng ilegal na manufacturer na nagbigay po ng impormasyon sa lokasyon ng bodega. Inilala ang may-ari ito na si Daniel De Los Santos ng Don Fertilizer Manufacturing na nabigong magpakita po naman ng permit at lisensya kinumpirma ng FBA. Hindi po registrado ang pasilidad. Pinuri naman ni Agriculture Secretary Chio Laurel ang operasyon laban sa peking agricultural inputs. Nang nahihirapan mga agrikultura natin, sektor ng agrikultura, ginaganyan niya pa. Nasa kustodya na ho ng FBA, ang mga nakumpisikang kagamitan at inihanda na po ang pagsasampan ng kaso laban kay De Los Santos po sa paglabag sa Presidential Decree number 114.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At pa rin sa mga biyahero, biyahera, sa mga naglalakbay, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada, BSMW. Ang sagawa naman ng capacity building at technical briefing para po naman sa digital agriculture. Sa mga detalye ng balitang yan, matutok po si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture sa pamagitan ng Geomatics and Soil Information Technology Division ng Capacity Building cum Technical Briefing and Data Collection Activity sa ilalim ng Digital Agriculture Project na pinondohan ng Digital Mapping and Assessment Program. Isinagawa ang aktibidad mula Hulyo 30 hanggang Hulyo 2 sa lungsod ng Baguio. Layunin nitong mapabilis ang paggamit ng remote sensing at iba pang geospatial technologies, mapalakas ang agricultural land resource mapping at maitaguyod ang paggamit ng sensya sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagsasanay, ipinakilala sa mga kalahok ang Digital Mapping and Assessment Program na nakatuon sa dalawang bahagi. Una, ang pagbuo ng Centralized Decision Support Mapping Hub para sa mas mahusay at pamamahala ng soil and water resources at paggamit ng remote sensing technologies upang mapanatili ang produksyon ng agrikultura sa mga Strategic Agriculture and Fisheries Development Zone. Tinalakay rin sa mga sesyon ang paggamit ng satellite at drone-derived data para sa crop monitoring, soil erosion at land degradation assessment at paglikom ng geospatial information na magsisilbing batayan sa pagpaplano at pagpapaunlad sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Baguio. Good morning kay Mayor Magalong. Kana dyan. Kung po dapat ang minuto na kapit bayan makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Huwag muna sa mga nakatutok daw dyan sa DWCI, Jose Pitig, Ilocos Norte. DWCJ din po naman sa mga pati ng Cagayan. Ay, good morning kay General Tom Lanjon. Kay Governor Ed Aglipay. Yun. Ganda rin kay Paring Lando Marquez ng LDAP. Ah, maraming kamusta ka na. TTI Pangasinan, nakisi naman sa pagsanay po sa pagbuo ng mga produkto mula naman sa coconut byproducts. Italian naman si Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakisang Department of Trade and Industry Pangasinan sa limang araw na pagsasanay na pinamagatang coconut natural utilization of byproducts of coconut for health and wellness. Ang training ay inorganisa ng our Farm Agribusiness Skills Training and Assessment Center Incorporated sa pamuno ng administrator nito na si Leia Astrude Santiago. Kinatawan ni Fatima Andrea Cruz ang DTI Pangasinan kung saan kasama niya ang iba't ibang sektor sa pag-aaral ng nutrition, medicinal at entrepreneurial na potential ng mga tira o byproducts ng niyog. Nagbahagi ng kalang kaalaman ang mga eksperto na sina Patricia Kizon na isang nutritionist dietitian, Dr. Ann Rodriguez, lifestyle medicine, Joms Polhensho, herbal medicine at sinag Kwasay, traditional medicine at acupuncturist upang magkaroon ng malawak na kaalaman ng mga kalahok sa paggawa ng mga makabagong produkto. Ayon sa DTI Pangasinan, aktibidad ay nagbukas ng pinto para sa kolaborasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at ng training institution para sa likas-kayang kabuhayan. Ang mga natutunang kaalaman at koneksyon ay gagamitin ng ahensya upang patuloy na suportahan ang mga MSMEs, palakasin ang lokal na industriya ng niyog at magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga magsasaka at negosyante sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Samantala, unang export office ng DA, ho, formal na itinatag ang kauna-unahang export office ng kagawaran. Sa kasalukuyan, ang matagumpay lang na iluluwas po at ibebenta naman ng mga manggang Pilipino dyan sa Italia, Ansia at Canada. Habang isinunod na rin ang pagana po naman ng merkado para sa pomelo, ube, calamansi, durian at heirloom rice. Hindi ka muna, mukhang nagtaasan daw ho, yung mga presyo ng mga agri-products natin silang pamahilihan din sa Metro Manila. Ho. May mga ulan na eh. Tapos yung nagbabadya pa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, kabataang agripreneur sa Mimaropa, nagsanay sa Agribusiness at Technology Incubation Immersion, dyan po naman sa Singapore. May natin ang detalye si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsanay ang dalawang young agripreneurs ng Mimaropa sa isang International Agribusiness and Technology Incubation Immersion sa Singapore sa pangunguna ng Department of Agriculture Mimaropa. Ang mga kinatuan ng rehiyon na sina Jerry Sapage ng NutriPage Food Products Training mula sa Oriental Mindoro at Don Mark de la Cruz ng Engineer Agri-Poultry Solutions mula sa Marinduque ay nakiisa sa pamamagitan ng Young Farmers Challenge. Layunin ng 5 araw na immersion program na mabigyan ang mga kalahok ng mas malalim na kaalaman sa mga makabagong sistema sa agribusiness, enterprise incubation, business innovation, pagpapalawak ng mga negosyo at ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Nakipag-ugnayan ang mga delegado sa mga incubation manager, startup mentors at iba pang eksperto sa industriya para alamin kung paano ang higit pang pagpapaunlad ng kanilang negosyo na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay maraming salamat, May Formaran, sa balitang 'yan. Samantala, ayon naman sa ulat po ng Philippine Statistics Authority or PSA, bumaba po ang retail sa presyo ng ilang produkto tulad po ng kasim o yung pork shoulder, ano ho, nasa 339.43 kada kilo. At regular milled rice ay nasa 49.30 naman kada kilo nitong unang bahagi po naman ng Hulyo. Yung paman, nakapagdala naman po ng bahagyang pagtaas, presyo naman ng kamatis, 97.05 kada kilo at galunggong, 237.69 kada kilo po naman.
1: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura.
0: Kamandala, Bicol Small Water Irrigation System Association, nagpasalamat po naman sa Department of Agriculture. Bakit? Alamin natin. May reveal na ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Labis ang pasasalamat ni Randy Buwen, Regional President ng Bicol Suiza Incorporated o Small Water Irrigation System Association at Presidente ng Cotapawa Suiza Incorporated sa tulong at suporta ng Department of Agriculture o DA Bicol dahil mas umunlad ang maliliit na mga magsasaka. Ang Suiza Bicol ay isang small-scale irrigation association kung saan ang mga maliliit na mga magsasaka ang kanilang natutulungan sa pamamagitan ng mga irrigation canal at small water irrigation pump o sweep kasama na ang iba't ibang proyekto na galing sa Department of Agriculture, DA Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
0: Ay samantala, inaprubahan na po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang dagdag na pondo sa ilalim po ng National Expenditure Program, NEP, kung saan maglalaan po naman ang Department of Agriculture ng 300 milyong piso para po sindusin ang ube. Yan yung purple yam. Maglalabas din ang kagawaran po ng isang color chart sa susunod na buwan upang masiguro naman ang tamang shade ng lilang ube na patuko naman sa panlasa pamantayan ng international na merkado. Samantala, balikin natin ang Bicol, Philpida, Sorsogon. Nagsagawa ko ng verification para po naman sa planong Abaca Nursery sa Pilar, Sorsogon. Detalyo naman dyan si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ang Philpida, Sorsogon ng field validation at site visit sa Barangay Kabiguan sa Bayan ng Pilar upang suriin ang potensyal ng lugar para sa planong pagtatatag ng isang Abaca Nursery at iba pang programang magpapalakas sa industriya ng abaca. Pinukunahan ang aktibidad ni Provincial Fiber Officer George Olayres kasama si Fiber Development Officer 1 at Area Coordinator na si Joshua Lafuente. Isinagawa pagbisita bilang tugon sa kahilingan ng punong barangay na si Lelani Miliano na layong buhayin at palawakin ang produksyon ng abaka sa kanilang komunidad. Ayon sa punong barangay, bango na yung pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming residente ng Kabiguan ang pagtatanim ng abaka kaya't sinusulong nila mga programang susuporta sa sektor. Kabilang sa mga mungkaya ang pagtatayo ng abaka nursery upang matiyak ang sapat na supply ng dekalidad na punla para sa mga magsasaka. Inaasahan din magkakaloob ang Philpida Sorsogon ng technical assistance at iba pang suporta para sa inisyatiba. Nauna na ipagdiwa ng barangay ang Abaka Festival noong June 12 to 13 bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng abaka sa ekonomiya, kultura at kabuhayan ng lugar. Ayon naman sa Philpida Bicol, sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan ng Philpida at ng komunidad, inaasahan higit pang lalakas at magiging mas matatag ang industriya ng abaka sa Sorsogon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura.
0: Samantalang gumagawa na po ng hakbang ang Department of Agriculture pang maibalik po naman ang access ng Philippine Blue Swimming Crab o yung alimasag. merkado ng Estados Unidos. Sa lukuyan kasing pinagbabawal po ng U.S. Marine Mammal Protection Act ang pag-import ito mula naman sa bansa. Dahil sa akulangan ng mga ulat, ukol po sa epekto ng mga lambat at iba pang marine mammals. Kaya naman naglagay na ngayon ang bansa po naman ng Bycatch Monitoring Program upang masunod ang kanilang regulasyon. Magbabalik po ang usapang agrikultura. Sabay-sabay may napapahinggan sa lato ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television 104.3 The Capital, FM. Siyempre dyan po naman sa DWCIP, Ilocos Norte at DWCJ naman. Lalawigan ho ng Cagayan, sandali po lamang ho. Munang mahalagang paalala, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Good day, I am Celestino Q. Pangatongan III. I am the punong barangay of Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City, Cebu. On behalf of the Bangkalanons and the Barangay Council, would like to thank you so much to DBM and of course to the Republic of the Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi our barangay received a budget from the national through the support of the Barangay Development Plan, which are the renovation of health center and the renovation of school building. These are the impacts, no? Before, ang ating pong health center medyo maliit lang po, but now it's very spacious and we can accommodate even more than before. And sa atin naman pong Bangkal National High School, we know that the Visayas, especially Lapu-Lapu City, it was through the eye of the super typhoon Bagyong Odette na experience po natin na damage po ang mga ating infrastructure. So it's very helpful kasi na-renovate po, especially for the upcoming na school year, na useful na po. Maraming mga estudyante na naka-benefit. So on behalf once again sa Bangkalanons, no, would like to thank our President Ferdinand Bongbong Marcos. Thank you so much. Thank you so much to the DILG Lapu-Lapu City and DILG Region 7 and to the Department of Budget and Management. I hope that these programs, no, will continue helping the barangay, especially to all those who are really in need. Thank you so much. Umayong buntag kanatong tanan.
11: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Shoutout lang sa mga batang Pio, 79 batch, ano, 75, NEI 79 batch, ano, good morning po sa inyo dyan. Kay Ate Irene Cesor, dyan po naman sa US of A. Kay Doc Manuel Caday, dyan din sa Estados Unidos. At kay Esther Parlade, happy anniversary. Ayun. Yan po sa mga nasa biyahe pa rin, oh. Samantala, ano po yung Pangasinan? Ibahagi po naman sa Convergence Area Launching at presentasyon ng Convergence Area Development Plan sa Caraballo Mountain, San Manuel, Pangasinan. Idetali po dyan si Grace Aquar, Radyo Pilipinas, tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Report. Patuloy na pinapaigting ng National Food Authority Stern Pangasinan ang kanilang pakikiisa sa mga programang naglalayong isulong ang pagpapanatili na maunlad ang agrikultura at pagpapalakas ng mga komunidad sa kanayunan kung saan ay nakibahagi ang National Food Authority Stern Pangasinan sa Convergence Area Launching and Presentation ng Convergence Area Development Plan na ginanap sa Caraballo Mountain, San Manuel, Pangasinan. Bilang kinatawan ng NFA Pangasinan, dumalo si na Statistician 2 Jim Well Barukan, Engineer 2, OIC Facility Management Rufino Bilonia III at Engineer Pranil Adrian Garcia na aktibo na kisa sa mga aktibidad na naglalayong mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran sa convergence areas. Bilang bahagi ng programa ay sinagawa ang fingerling dispersal sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang suporta sa pagpapalawak ng kabuhayan at pagpapaunlad na sektor ng pangisdaan sa komunidad. Kasunod nito, nakilawak din ang ahensya sa tree planting activity na sumasalamin sa sama-samang at hikain ng mga kalahok na pangalagaan ang kalikasan at sulong ang pangmatagalang pangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Ay, samantala, nagbabala po naman ang Laguna Lake Development Authority sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Laguna Divide dahil po naman sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa LLDA, naasalang tataas pang level ng tubig dahil nagsisilbing natural catch basin ito ang mga watershed sa Rizal, Laguna at Lambagi po ng Metro Manila. Pinayuhan ng mga lokal na pamahalan na bantayan ang mga mababang lugar at yaking malinis sa mga daloy ng tubig para mabawasan ang panganib po naman ng pagbaha. Itong egg-bearing crops, pinakawalan ng lokal na pamalaan ng Dapitan City sa Buanga del Norte sa pangunan po naman ng City Agriculture Office. Ay detalye si Blas Boyan, Lamar, Radyo Pilipinas, sa Buanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagpapatuloy ang mga aktibidad para sa pangangalaga sa kalikasan sa lungsod ng Dapitan sa Buanga del Norte matapos pangunahan kasama ang mga kawanin ng City Agriculture Office ang pagpapakawala ng 7 egg-bearing crabs sa pangunan ng lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng programa ng lungsod na naglalayong mapanatili ang yamang tubig at maparami ang populasyon ng mga alimango sa ilog at karagatan. Sa pagbabalik ng mga ito sa kanilang natural na tirahan, inaasahang makakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na river ecosystem. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ang mga mangingisda at mga residenteng naninirahan malapit sa ilog na maging responsable sa paggamit at pagprotekta sa likas na yaman upang makinabang pa dito ang mga susunod na henerasyon. para sa Bagong Pilipinas. Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat. Bless Iboyan, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Sa bahaging ito, makasama po natin ang Philippine Egg Board Association or PEBA. Ano ho? Ang pangunahing samahan po ng mga lokal na tagapag-alaga ho ng manok. Dilalayon po ng grupong yan na pangalagaan ng kapakanan ng industriya ng paitlugan, bantayan ng supply at prices sa merkado at magsilbing boses ang mga magmamanok sa pamahalaan. Minsan pa makasama natin si Sir Francis Oyhara, presidente mismo ng PEBA. Usapan natin ang supply at demand ng itlog, stable na. Stable ng gano'n, ano man dapat ating ingatan din. Okay. Francis, magandang maga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po. Sir Francis, good morning.
18: Magandang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig ng ating programa.
0: Salamat na nagising ka namin na naman. Naabala namin ang umaga at sumba mo, ha?
18: Sir Francis, wala pong problema.
0: Musta po, nitong mga nakalipas na buwan, nagkaroon tayo ng sobrang supply. Labis ang supply ng itlog, particular po yung maliliit at yung nalaki at yung small size na eggs na yan. Sinasabing dahilan, marami mga dating nag-alaga ng baboy at manok na pangkarne, lumipat na sa paing itlog dahil po sa pagkalugi naman sa importasyon ng karne. Dagdag pa rito yung mas mababang demand o kaya ng mga mamimili dahil po naman sa inflation. Pero ngayon, mukhang stable na. Tama ba? Anong mga kadahilanan? Bakit ganito? At anong dapat natin pag-ingan? Sinasabi, supply at demand ng itlog, stable na. Pwede po bang manggaling na sa inyo?
18: Tama po kayo. No? Taon-taon naman, taon-taon po ay tuwing bakasyon, no? Yung sobrang init, summer season, magkasabay po yun, bumababa po ang demand ng itlog dahil po sa kawalan ng dahil dun sa mga estudyante, no?
0: Wala sila ng
18: pa? Yung sobrang init nagiging dahilan ng pagliit ng mga sizes ng itlog. Yun naman ang nagiging dahilan ng pagdami ng mga sobrang itlog dahil sa yung imbalance sa distribution ng mga sizes. Pero itong nakaraang buwan, malaki na po ang ibinalik ng demand dahil sa nagbalikan na po ng eskwelahan ng ating mga estudyante. Also, nag-normalize na rin po ang ating panahon. Nagbalikan na rin po yung dati nating nakukuhang mga malalaking sizes. Nag-normalize na rin po yung distribution ng sizes.
0: Francis, kasama ba sa naging kadahilan ng kung bakit stable, maganda supply, okay naman ang demand ngayon? Tama po kaya sa pwedeng naging dahilan ay yung ginawa ninyo paikipagpulong ng PEBA sa DILG maging sa DA, ano? Parang napagkasundan po dyan yung pagsususpindi ng mga singilan o yung mga pass-through fees sa mga daan para sa mga produkto agrikultural para makatulong po sa pagbaba ng gasto sa transportasyon. Kasama po kaya ito sa mga dahilan?
18: Pakiulit po, medyo hindi po maganda yung ating audio. Pakiulit po yung...
0: Tama po ba sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo at yung magandang supply at demand? Yung ginawa hong pagpupulong ninyo sa grupo ninyo dyan sa PEBA at maging ng DILG sa DA, mukha hong napagkasundan po doon yung suspensyon ng mga singilin, yung mga tinatawag na pass-through fees, ano ho, sa mga daan, mga produktong agrikultural. Isa kaya ito sa kadahilanan bakit ito naging maganda ngayon?
18: Well, tama po kayo, no? Yung mga pass-through fees, malaki po ang impact niyan sa atin. Pero ito po ay hiwalay na problema dito po sa paglakas o paghina nitong takbo ng itlog, no? Yung po kasing pass-through fees, although malaki po ang karagdagang gastusin o yung intindihin po dahil doon sa mga requirements, ibang ano po ito, ibang problema po ito na unti-unti naman po nilang nasusolusyunan dahil po sa naliliwanagan po yung mga LGU doon sa mga current na patakaran po ng Department of Agriculture. Although hindi pa po ito totally nasusolusyunan. Yung demand po na ito ay independent, yung pagtaas at pagbaba ng demand at yung pagtaas at pagbaba din ng supply ay independent po doon sa problemang iyon.
0: Okay. May na mga usapin yan, Sir Francis, mukhang patuloy pong kinakalampag naman ang samahan po ng Food and Drug Administration at maging ng Bureau Animal Industry. Dapat na ho pabilisin yung pag-aproba ng official na bakuna ho laban sa avian influenza sa bird flu. Protektahan po yung mga manok natin sa bansa at para ma-establish natin yung palaging yung demand, yung supply, yung presyohan nito. Ano po bang latest doon?
18: Well, ang latest po no sa licensing ng avian influenza vaccine ay nagkaroon na po tayo ng dalawang license. Ngayon po ay meron na po tayong dalawang legal at license na avian influenza vaccines. Ito po ay natapos last year, no? Right now meron pa pong isa pa pong ongoing ang kanilang processing. Yun po ang hinihintay natin. At a total of tatlong different brands po sana, no? Ngayon po ay may dalawa na, meron pa pong isang ongoing.
0: Okay. Kamusta po kung dati nagkaroon tayo ng oversupply sa itlog, lalo na yung mga medyo may kaliitan, hindi naman ganun kalakihan, paano ho ba natin mamomonitor at matityak na bago umabot sa puntong oversupply, alam na ho natin kung gaano karaming manok ang nangingitlog araw-araw? Ano mga pamamaraan na ginagawa po ngayon?
18: Well, napakahirap pong i-project po niyan. Although na kaya po natin siyang computin in terms, ang ginagamit po natin diyan is yung life cycle model, no. Ito po ay nagsisimula doon sa dami ng importasyon ng parent stock noong nakaraang taon, no. Ngayon po masasabi natin yung pinarating po na breeders last year ay more than enough. Ito po dapat ay sobra-sobra na para po ngayong taon at sa darating na early next year. Bagamat meron po tayong pinoproject na madaming production, mas maraming production this year, yung performance naman po ng ating mga breeders ay hindi po natin na ma-maximize dahil yung mga breeder farms po ay nagre-report ng mga iba't ibang kadahilanan na kung bakit hindi nila nakukuha yung standard na production ng sisiw. Yun po ay kabawasan din po doon sa ine-expect nating sobrang supply ng mga manok this year. So marami pong factors ng nakaka-apekto dito sa ating pag-project o pag-forecast ng dapat na dami ng mga manok na kailangan natin taon-taon. Also, wala po tayo kasing batas para po limitahan ito pong karapatan ng mga breeder farms na mag-import ng kung ano po, kung ilan po ang gusto nilang dami. Yun po yung medyo komplikado.
0: Oo. Mga tanong lang na pumapasok po, Sir Francis, na daw hong ginagawa ng mga poultry owner kapag masyadong mababa ang presyo ng itlog, ha? At mataas naman ang feeds.
18: Well, ang unang-una po nilang po pwedeng gawin dyan ay kadalasan po ay nagbabawas sila noong dami ng alagang manok. Kung ito po ay malaking farm, nakakapagbawas po sila ng mga building o yung nakakapag-early calling sila, yung tinatawag natin, para makabawas doon sa cost ng mga dami ng patuka na binibili nila dahil nga sobrang taas at hindi sila kumikita. Pero yung mga maliliit na yung mga backyard, mahihirapan silang magbawas dahil hindi naman po ganun kadali na magbenta ng manok at mag-replenish ulit kung kinakailangan. Number two, yung itlog po nilang sobra, meron tayong tinatawag na shot deal o deal price. Ito po yung nagbabagsak ng presyo para lang po ma-liquidate yung kanilang sobrang produksyon. Ito pong deal price na po nito ay sobrang lugi, no? Siguro naglalaro po ito sa mga 2 piso lang o 3 piso kada itlog. Ito po ay para lang ma-liquidate yung itlog na hindi nila maibenta.
0: Okay. Meron pang tanong din. Ano daw yung pagkakaiba ng cage system sa free range sa production po ng itlog? Ano ba ang pabor sa magkabila? Ano ba? Vice versa?
18: Pakiulit po, sir.
0: Ito po yung pagkakaiba ng cage system sa free range sa production po ng itlog. At ano po ba ang mas magandang panigan doon?
18: Ang cage system tsaka po yung free range. Ano? Hmm. Ang cage system po, ito po yung kung nakita natin sa picture, ito po yung may kulungan ng manok. Sa isang kulungan ay apat na manok, tatlo hanggang apat na manok kada kulungan. Yung free range po, ito pong free range, ang ibig sabihin po nito sa commercial ay meron pa rin po itong kulungan, malaking kulungan. Hmm. Ito lang po ay ang pinagkaiba, sila po ay free range, nakakaikot-ikot sila or colony type, no? Pero ito po ay nakakulong pa rin, no? Meron pong nag-free range talaga, nakawala, pero in small quantity lang, hindi po ito yung malakihan, ano? So both systems nakakulong pa rin, no? Ang pinagkaiba lang ay yung cage ay hindi sila nakakaikot-ikot, hindi sila nakakagala, pero yung free range nakakagala po sila.
0: Siyempre, pagka ito ay cage system, ligtas ka sa pusa, ligtas ka sa ahas, pagka free range naman, eh talagang malapit ka sa pusa at maging sa ahas siguro.
18: Well po, ang major difference po kasi niyan ay malaki po ang cost noong free range. Kasi sa isang area, mas konti lang ang may lalagay mong manok dahil nga sila ay nakakaikot-ikot at nakakagala. Unlike po yung cage system, battery type, o yung patong-patong, sa isang lugar ay triple o higit pa, no? Times 5 pa po ang mailalagay nating manok. So yun po yung malaki pong pagkakaiba nun, yung cost to produce. So kung ikaw ay gumagamit ng free range, ang itlog mo ay mas mahal kaysa doon sa cage system.
0: Okay, so, siguro huling tanong na lang bago doon sa inyong mga bilin at paalala pa rin sa ating nakikinig. Ano, Abirine, ligtas ubang kainin yung itlog na may blood spot? Merong blood spot, ho? Maliit na patak ng dugo sa loob ng yolk. Yan ba'y ligtas yung kainin?
18: Well, ang diretsong sagot po doon ay siguro kung ito po ay fresh na itlog ay po pwede pong kainin. Ano? Unang-una po, kaya po ito may dugo, ito po ay fertile eggs. Ibig sabihin po, ito po ay intended na i-hatch at maging sisiw. Dalawang klase po ang itlog natin. Isang hatching eggs, ito po yung may dugo, at yung table eggs, ito po yung walang dugo. Yung table eggs po ay kahit anong gawin natin, hindi po yan magkakadugo. Mabubulok na po yan, hindi po yan magkakadugo dahil hindi po yan fertile. So hey, pag may nakita po tayong dugo, yan po ay fertile. Yan po ay may similya. At kadalasan po yan po ay madaling masira.
0: Ayun po, no? Sige po.
18: Tsaka pagka may dugo po yan, mag-ingat din po tayo sa problema ng salmonella rin.
0: Nako, Sir Francis Oyehara, sir. Sir, maraming salamat sa mga pagsagot sa mga paliwanag this morning. Sir, balikan muna yung favorite breakfast. Balikan muna yung Zumba at yung mga muscle flexing mo. Sir, thank you. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat ka po.
18: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Salamat, Sir Francis Oyehara, Presidente ng Philippine Egg Board Association.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Itong iba, dalawa yung egg yolk. No, meron ganun, ano? Kaming oras, sa ngalan natin mga nakasama sa lahat ng hipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa ngalan nila Alvin Arnel, Mark Bukiron at Marianne Milios. Parin po natin ang sila Nida, Suzanne Jamard, sila Sam, sila Marisol Julius Camille Rona. Sila Julius Gonzalez, Christopher Tarambulo, ating mga producers. Pero ilustre na brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho, ha? Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, ho? Huwag tayong magpalin lang.
19: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development, sisimulan ngayong araw ang pamimigay ng cash aid mula sa Uplift Program ng Pamahalaan.
0: Headlines.
3: Mga ambassador ng Estados Unidos sa India at sa Pilipinas, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang mamayang hapon.
0: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ngayong araw, NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa magbibigay ng testimonya sa Senate Impeachment Court.
0: Headlines.
3: Seguridad at kahandaan ng Philippine National Police para sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, isinasapinal na.
0: Headlines.
3: Fixed pickup fare para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po yung araw na Lunes, July 20, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sisimulan ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang pamibigay ng cash aid mula sa pinalawig na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na 7.5 milyong households ang babibigyan ng 2,000 pisong cash aid. Anya, sa nasabing bilang, 3.5 milyon ay magagaling sa Database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutong Program. 2.5 million households ay manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System, habang ang natitirang 5 milyon ay mga manggagawa na may trabaho pero may buwan ng salary credit na mas mababa sa 20,000.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Social Welfare Secretary Gatchalian nakiusap sa publiko na intayin ang panyaya bago magtungo sa Uplift Assistance Payout Sites. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Napakdang pag-arangkada ng pinalawak na Uplift Assistance ngayong linggo, nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na hintayin muna ang opisyal na abiso bago magtungo sa mga itatalagang payout sites. Partikular ito para sa manual payout ng unang bugso ng ayuda para sa 2.5 milyong mahihirap at near-poor households. Ayon kay DSW Secretary Rex Gatchalian, makakatanggap ng text message o email ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, kung wala pang natatanggap na abiso, hiniling niyang huwag munang pumunta sa payout sites para maiwasan ang kalituhan at pagsisiksikan.
6: Yung pagpunta ko doon, kahit wala ho tayo, hindi naman tayo nasama doon sa paanyaya, eh makakasama lang sa inyo kasi mag-aantay kayo. At syempre, isipin natin ngayon, maliliit yung mga venue natin, baka may lungsod. Pero hindi naman ibig sabihin nakakalimutan kayo. At ang mga ibang mekanismo pa naman ng pagtulong.
5: Sa manual payout, bukod sa pamamahagi ng 2,000 cash assistance, ibiberipika rin ang

0: ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapalawig sa maximum na 7 taong partisipasyon ng kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of War Peace. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layunin ng kautusan na mabigyan ng dagdag na panahon ng mga pamilyang hindi pa ganap na nakakamit ang kakayahang mabuhay nang hindi umaasa sa programa. Nilinaw ng kalihim na hindi permanente ang pananatili ng mga benepisyaryo sa 4Ps dahil dadaan pa rin ito sa pagsusuri batay sa kanilang kalagayan at kahandaan para makapagtapos sa programa. Ipatutupad ng ahensya ang direktiba sa pamamagitan ng mas pinahusay na Social Welfare and Development Indicator upang masukat ang estado ng bawat pamilya at matukoy ang angkop na tulong. Hinikayat din ng DSWG o DSWD Chief ang publiko at mga benepisyaryo na umasa lamang sa opisyal na anunsyo ng ahensya kaugnay ng pagpapatupad ng bagong kautusan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga ambassador ng Estados Unidos at India sa Pilipinas, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang mamayang hapon. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Dalawang diplomat ng Estados Unidos ang nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa Palasyo. Ito ay sina U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, at U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton. Si U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, ay nagsimulang maging U.S. Ambassador to India noong January 14 ngayong taon at nagsilbiring U.S. Special Envoy for South and Central Asia. Nagsimula naman ang tour of duty ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, noong nakaraang buwan kapalit ni Ambassador Mary Kay Carlson. Makakasama ng Pangulo sa pagtanggap sa dalawang bisita nito sina Executive Secretary Ralph Recto at PCO Secretary Dave Gomez. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang paghanda ng House Prosecution para sa mga susunod pang hearing kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni Lead House Prosecutor Congressman Gerville Luistro na nagsasagwang mga ito ng mga mock trial at pagpupulong kaugnay sa mga susunod pang mangyayari. Ayon kay Luistro, kanila ring pinaghahandaan ang susunod na pagtatanong ngayong Lunes tungkol sa naging paksa ng mga oral argument. Anya, pagkatapos ng mga question and answer ay magbubutuhan na ang mga senator judges kung papayagan ang hiling na subpoena kaugnay ng mga records ni Vice President Sara.
3: Tahan nating pagkatapos ng question and answer na yon ay magbubutuhan na ang ating mga iginagalang na senator judges kung papayagan ba o hindi yung ating ni-request na subpoena ng bank documents, BIR records, AMLAC records, including those prior o bago pa naging impeachable ang ating respondent Vice President.
0: Samantala, sinabi rin ni Congresswoman Luistro na kanila na rin pinaghahandaan ang pagharap ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag bukas, araw ng Martes. Bukod kay Matiba, ginaasahan ding umarap ang iba pang mga testigo kaugnay ng mga confidential fund. Ayon kay Luistro, haharap ang mga ito sa darating na Miyerkules. Nilinaw ni Lead House Prosecutor na maaring mag-withdraw ng mga witnesses pero maaari pa rin silang magdagdag depende sa takbo ng trial. Sinabi rin niya na meron silang reservation na napapaloob sa pre-trial order na nasa rule ng magkabilang panig. Anya, mangyayari ito depende sa pangangailangan para sa trial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw rin ni Lead House Prosecutor Congresswoman Gerville Luistro na kung magbibitiw si Vice President Sara habang sinasagawa ang impeachment trial, mawawala ng saysayang penalty na removal o pagtanggal sa kanya sa pwesto. Sinabi ni Luistro na nakalagay sa konstitusyon na bukod sa pagtanggal ay may penalty na perpetual disqualification to hold public office. Paliwanag niya, kahit magbitiw ang pangalawang pangulo, magpapatuloy pa rin ang impeachment trial upang magkaroon ng basihan ang mga senator judges na mag-

0: desisyon kung ipapataw sa kanya ang perpetual disqualification.
1: Ipagpatuloy po natin ito at samahan niyo po kami hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial, because let us always remember what is at stake is the interest of the Filipino people across the world. Not only that, even those of the coming generations, no? We are standing for the Constitution, we are standing for accountability mechanism, and we are standing for the best interest of the Filipino people. Let us all believe that Filipinos deserve better leaders.
0: Si Lead House Prosecutor Congresswoman Gerville Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pagdidesisyonan ngayong araw ng Senate Impeachment Court kung magbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na mag-issue ng subpoena para sa mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Maneses Carpio. Pinagpaliban muna ng impeachment court ang pagdidesisyon sa motion upang mabigyan ng panahon ng mga senator judges na suriin ang mga argumento at memorandum na inihain ng prosecution at depensa. Sa caucus na isinagawa, tinlalakay ng mga senador ang naturang kahilingan ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Kailangan munang mabasa ng lahat ng senador ang mga sinumiting dokumento bago bumoto. Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na tanging mga senator judges na makakadalo sa sesyon ang maaring bumoto at kinakailangan ng hindi bababa sa 11 boto upang maaprubahan ang motion. Samantala, na nananatiling kumpiyansa ang House Prosecution Panel na papaboran ng impeachment court ang kanilang kahilingan. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., may sapat na legal na batayan ang motion at kabilang ang impeachment proceedings sa mga exemption sa bank secrecy laws.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Bangko at tax records ni Vice President Sara Duterte maaaring gawing depensa sa alegasyon ng unexplained wealth. Ito ay ayon sa kay legal spokesperson Jay Tolosa. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Jay Tolosa na ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ang malakas niyang depensa upang pasinungalingan ang mga aligasyon ng unexplained wealth. Paraan din ito anya na mapatunayang mali ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa kanyang kayamanan. Ito ang mga dahilan anya para pumayag ang kampo ng pangalawang Pangulo na buksan sa publiko ang kailang bangko at tax records. Sinabi ni Tolosa na ang mga mismong dokumentong hinaharang ng depensa ang siyang magbibigay ng pinakamalinaw na patunay kung tugma ba ang yaman ng Vice Presidente sa kanyang mga idiniklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nilinaw rin ni Tolosa na hindi humihingi ang prosecution ng pangkalahatang pagsisiyasat o general inquiry sa lahat ng bank accounts ni Duterte. Sa halip, partikular nito hinihiling sa Senate Impeachment Court na magsasabi pina ng account na natukoy sa ulat ng AMLAC kasama ang mga account number at impormasyon ng mga sangay ng bangko. Inaalala din ni Tolosa ang mga nakaraang clarificatory hearing ng House Committee on Justice na nagpatotoo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Bereventura na may kabuuang 6.7 billion pesos na covered and suspicious transaction ang dumaan sa mga bank accounts si Duterte at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly itutuloy ayon kay Senator Erwin Tulfo. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano posibleng ipatawag mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na itutuloy ng kanyang kukumite ang pag-iimbestiga sa flood control anomaly. Ayon kay Tulfo, posibleng kabilang sa maimbitahan sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at PTB4 General Manager Lino Cayetano sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Blue Ribbon, partikular sa flood control anomaly sa Taguig City. Pinaliwanag ni Senator Irwin na naging alkalde ng Taguig si Lino Cayetano mula 2019 hanggang 2022 at ito mismo anya ang humingi ng investigasyon tungkol sa flood control projects sa naturang lungsod. Una naman ang itinanggi ng minority leader na may ghost flood control projects sa Taguig City. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
9: Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Maglalabas na ang National Bureau of Investigation ng subpoena sa mga opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Ang KNBI Director Melvin Matibag kasama sa mga ipapasubpoena ang former chairman na si Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Lester Buenconsejo at iba pang board members. Ang subpoena ay para sa ginagawang fact-finding investigation ng NBI sa mga anomalya noong 2019 C Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Matibag na ang FISGOC ay isang non-government organization na pinondohan ng mahigit sa 2 billion pesos noong 2019 Southeast Asian Games. Kabilang sa sisilipin sa audit ay ang mga binayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain ng mga atleta, partikular ang kontrobersyal na kikiam o chicken longganisa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Seguridad at kahandaan ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinasapinal na. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinakukumpleto na ng liderato ng Philippine National Police sa National Capital Region Police Office at sa lahat ng support force nito. Ang kanilang deployment plan at contingency measures, ito'y para sa ikalimang State of the Nation address o sonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa huling Lunes sa buwan o sa Hulyo 27. Ang KPNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa huling yugto na sila ng pagpaplansya ng seguridad para sa naturang okasyon alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, maayos at mapayapa pagdaraosan sona. Una nang inanunsyo ng PNP na magpapakalat ito na mahigit 20,000 tauhan para tiyakin ang seguridad sa taunang ulat na sa bayan ng Pangulo na tuwang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pinalalahanan din ng PNP Chief ang lahat ng taon nito na pairalin ang maximum tolerance, manatiling profesional at tigalang ang karapatan ng bawat realista salig sa ginagarantiya naman ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Banat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Inialintulad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maihahalintulad sa mga akda ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga sangkot sa mga maanomalyang flood control project sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Ayon kay Remulla, ang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo ay gaya ng mensaheng hatid ng Nolipe Tanghere at El Filibusterismo na mga akdang humimok sa taong bayan na tuldukan na ang pang-aabuso sa pamahalaan, kung kaya naman pinaiigting pa ng Office of the Ombudsman ang mga investigasyon upang mapanagot ang sino mang mapapatunayang nasa likod ng mga katiwalian. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
15: Yung ang nagsimula ng pagtukol untak ng tao na hindi na pwede yung ginagawa ng mga Kastila. Yung ginawa ng Presidente na series something similar, dapat tumigil na yan, mahiya naman tayo. I think it's a very good move on his part.
14: Kaugnay nito ay inanunsyo ni Remulla na muling bubusisiin ng kanyang tanggapan ng umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games gaya ng mga isyu sa project bidding at ang kontrobersyal na kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Posible din umanong ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano na nooy chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nasa apat na Philippine Registered Vessel lulan ang nasa 81 Pinoy Seafarers ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz. Ito'y ayon po sa Department of Foreign Affairs. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Yes, Alan, nakalabas na ang nasa apat na Philippine Registered Vessels sa Strait of Hormuz kung saan naipit ang mga nasabi, barko, mula pa noong June 24. Ayon niya sa DFA, nasa 81 Pinoy seafarer ang kabuang tripulante ng mga nasabing barko at ligtas na ito sa Hormuz sa anumang panganib. Dagdag pa ng DFA, Alan, na normal na ang sitwasyon ng mga Pinoy seafarers at ang iba naman ay nag-avail na ng kanilang bakasyon upang makasama ang kanilang pamilya at ang iba naman ay nasa barko pa. Patuloy naman, Alan, ang pagmamonitor ng kagawaran sa iba't ibang mga tripulanteng Pinoy na posibleng nasa loob pa ang kanilang mga sinasakyang vessels sa Strait of Hormuz. Alan, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 453,000 na rehistradong mangingisda ang umaasa sa kabuhayan mula sa West Philippine Sea. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate na mahalaga ang pangangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at karapatan ng bansa. Anya, malaking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagbumula sa West Philippine Sea, umaabot sa halos 20% ng kabuuang marine catch noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bayate na patuloy na hinaharap ng mga mangingisda ang mga hamon tulad ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access sa ilang pangisdaan. Bilang tugon, pinalawakan niya ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga programa para sa mga mangingisda, kabilang ang pagbibigay ng bangka, kagamitan, pagsasanay at tulong pangkabuhayan. Ayon pa sa opisyal, ang pagbibigay proteksyon sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi pati ng pangangalaga sa trabaho ng mga mangingisda at supply ng pagkain ng bansa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fare para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ito na matulungan ang mga driver na tumaas ang gastos na maprotektahan na ang mga pasahero laban sa mga hindi otorisadong singil. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular Number 2026-059, hanggang 5 kilometro lamang maaring maningil ng pick-up fare mula sa booking point na sa 24 pesos hanggang 289 pesos ang tinakdang singil. Depende naman sa uri ng sasakyan at layo ng pick-up point. Ayon kay Mendoza, isinasaalang-alang sa pulisiya ang oras, gasolina at gastos na mga driver lalo na sa matinding trapiko sa Metro Manila. Inatasan din ng mga ride-hailing company na malinaw na ilahad ang pick-up fare bago kumpirmahin ang booking at ilagay ito sa resibo. Magkakabisang pulisiya matapos mailathala sa isang pahayagan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nasa 684 families ang nabigyan ng Certificates of Lot Award at Certificates of Entitlement sa ilalim ng Enhanced o ng Expanded 4PH Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, muling ipinatupad ang pamamahagi ng mga sertipiko para sa mga lupang saklaw ng iba't ibang presidential proclamations. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente ng Los Baños, Laguna, Lucena City, Quezon, Nara, Palawan at Haro, Iloilo City. Sinabi ni Aliling na layunin ng programa na mabigyan ng katiyakan sa pagmamay-ari ng mga lupa ang pamilyang matagal nang naghihintay mula sa 24 na benepisyaryo noong taong 2019 hanggang 2022. Umabot na sa 684 na pamilya ang nabigyan ng sertipiko sa loob ng wala pang isang taon. Tiniyak ng Diaz o ng DSUD Secretary ang patuloy na pagproseso ng iba pang mga presidential proclamations para sa susunod na pamamahagi ng mga dokumento sa pagmamay-ari ng lupa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Department of Labor and Employment target na palakasin ang proteksyon sa mga gig workers o yung mga freelancers. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang trabaho agad job fairs, pagsusuri sa sahod at proteksyon para sa mga gig workers. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, umabot sa halos 38% ang placement rate sa mga sinasagawang job fair. Target ng DOLE na makapagsagawa pa ng 2 hanggang 3 job fair bago matapos ang taon, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Sinabi rin ng Tolentino na inaasa ang lilikha ng mga bagong trabaho ang mga dayuhang pamumuhunan na bunga ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang nakatakdang investment mula sa Oman sa Cebu. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan din ang DOLE sa mga kumpanya at stakeholders upang palakasin ang proteksyon para sa freelancers, independent contractors at ride-hailing motorcycle riders. Tiniyak din ni Tolentino na nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga Regional Tripartite Wage Board para naman sa napapanahong paglalabas ng mga bagong wage orders. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Malaki ang pagpapahalaga ng Qingdao City sa China sa paggawa ng mga pelikula dahil sa kontribusyon nito sa kultura at ekonomiya. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. suportado ang mga pelikulang Pilipino. Mula sa China, narito ang report ni Art Cruz.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Magagandang dalampasigan, sikat na beer at natatanging kumbinasyon ng kulturang European at Chinese. Hindi nga katakatakang bansagang Switzerland of the East ang Qingdao City dito sa Shandong, China. Pero bukod sa nakabibighaning ganda, alam nyo bang kilala rin ang Qingdao bilang City of Film? Dahil sa magagandang villas, maraming sikat na pelikula ang kinunan dito, gaya sa Badagwan Scenic Area. Isa nga sa tanyag at makasaysayan dito ang Butterfly House na ipinangalan sa film queen ng China na si Hu Di o Butterfly sa Ingles. Kabilang sa mga makikita rito ang mga kagamitan sa paggawa ng pelikula at ang restoration o muling pagbuhay sa silid-tulugan ni Hu Di noong pansamantala siyang nanunuluyan dito. Sa Pilipinas, patuloy ang pagsuporta at pagtataguyod sa mga lokal na pelikula para mahikayat ang mga Pilipino na dalhin ang kani-kanilang pamilya sa mga sinihan. Ang malakas na industriya ng pelikula ay malaking ambag sa isang bansa. Hindi lang ito basta libangan, kundi malaking tulong sa ekonomiya, kultura at lipunan. Mula rito sa Shandong Province, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malugod na tinanggap ng Department of Tourism ang paglulunsad ng Delta Airlines ng direktang biyahe mula Los Angeles, California patungong Maynila. Magsisimula ang nasabing biyahe sa Marso 2027 ayon sa DOD. Magiging araw-araw ang pagbiyahe ng nasabing flight. Pagsapit naman ng Hunyo 2027, inasang magbibigay ito ng mas maraming pagpipilian sa mga biyahero at makakatulong upang maging masabot kaya at mas accessible ang air travel patungo sa at pabalik ng LA. Layunin din ng pamahalaan na palawakin ang aviation at tourism market sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga international airline at bagong ruta. Makikinabang ang mga pasahero, paliparan, tourism enterprises at ang ekonomiya sa nasabing hakbang. Bukod sa pagpapalakas ng turismo at negosyo, inaasang magiging mas madali rin ang pag-uwi ng mga overseas Filipino workers at Filipino-American community.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas pageant. Tinanghal si Gwendolyn Soriano ng Baguio bilang Binibining Pilipinas International 2026. Nakamit naman ni Sasha Julie Bell Lacuna ng Tarlac ang titulong Binibining Pilipinas Globe. Dalawa pang kababaihan ang nakasama sa winner circle ng pageant, si Julian Antonio ng Dumaguete City bilang first runner-up at si Tracy May Sunyo ng Bacolod City bilang second runner-up. Ginanap ang 62nd Binibining Pilipinas pageant noong Sabado ng gabi sa Araneta Coliseum sa Quezon City.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
20: Radyo Pilipinas Sports.
0: 3x3 basketball, rugby at softball teams ng Pilipinas tagumpay sa kani-kanilang mga torneo noong nagdaang weekend. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Nakapag-uwi ng tagumpay at karangalan ang ating Gilas 3x3 youth team, Philippine Volcanoes at RP Blue Girls sa kanilang mga paligsahang sinalian sa mga nagdaang araw. Nagkampiyon ng Gilas Youth 3x3 Boys Team sa FIBA 3x3 Nations League Asia 2 sa Malaysia matapos talunin ng Japan sa Finals 19-18 in overtime at makuha ang ticket sa FIBA U23 3x3 World Cup. Nagkampiyon naman ang Philippine Men's Rugby Team o Philippine Volcanoes sa Unions Cup matapos manaig kontra Malaysia 39-18 sa Finals na ginanap sa Thailand. At sa Lima, Peru, pinulbos ng RP Blue Girls o ang ating Philippine Women's Softball Team ang host Peru 13-0 sa kanilang huling laro sa WBSC Women's Softball World Cup. Gayun pa man hindi pinalad ang RP Blue Girls sa makaabante sa final stage ng World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
24: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
25: Totoo lang is malaki po talaga ang matutulong sa Pinoy Purpose. Officially nato ay magsasaka at financially is sometimes nagsistruggle mo talaga. Kaya sa tulong ng Purpose is natutugan nito yung mga pangangailangan sa school, mga bayarin equipments na kailangan ko para survive ang aking academic journey. Ako po ay nakapagtapos ng civil engineering at sa Paran ng Diyos ay naging rank 1 po sa board exam. Para sa mga nagsasabi na ang Brutus ay isang waste of fun, hindi po totoo. Kasi ako pa ay isang living testament na nagpapatunay na nakakatulong talaga yung subsidy na binibigay ng Brutus. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng tumulong, especially sa pamilya ko, sa Review Center, na talagang grabe yung kanilang tulong sa akin. At yung mga kaibigan, sa mga suporta na natanggap ko, free higher education sa college, sa Purpis, sa disability, at sa lahat po ng tulong sa akin.
1: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ilocano Dialogue on West Philippine Sea sinagawa sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jude.
2: Tandang estudyante ng senior high school at kolehiyo ang nakilahok sa Ilocano Dialogue on West Philippine Sea kasama si Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro at retired Justice Antonio Carpio sa Ilocanja Cultural Center sa lungsod ng Batac. Sa mensahe ni Secretary Chudoro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang protektahan ang West Philippine Sea bilang kabilang sa exclusive economic zone ng bansa, hindi lamang upang pakinabangan ng kasalukuyang henerasyon kundi para sa susunod pa. Aniya, sa lumalaking populasyon ng Pilipinas, importante na ipaglaban ito dahil sa yaman at potensyal na pakinabangan ng bansa dito.

0: Kaugnay naman sa hakbang ng China sa West Philippine Sea at sa mismong Pilipinas tulad ng mga peking industriya, paglundag ng mga Chino na namimeke ng Filipino citizenships, illegal na pagmimina at iba pa, naniniwala si Chudoro na paraan nila ito upang maapakan ang Pilipinas at pumasok sa karagatang Pasipiko.
1: So, pati yung mga ginagawa nila ngayon sa Scarborough at sa ibang mga lugar, itong sa Babanes ay isang sinyal kung ano talaga yung intensyon nila. So ang Pilipinas, maliwanag sa atin, gagawin nilang apakan papunta sa Pacific Ocean. So kailangan panindigan talaga natin itong bansa natin.
0: Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LGSF Rice Assistance Distribution ng Kalinga sinimulan na sa bayan ng Tanudan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Amelia.
4: Sinimulan na ng pamahalaang pananalawigan ng Kalinga sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ang pamamahagi ng rice assistance sa mga lokal na pamahalaan kung saan unang nakatanggap ang bayan ng Tanudan nitong July 17, 2026. 795 bags na may tig 10 kilo ng bigas ang inisyal na inihatid ng OPAG mula sa kabuuang 1,740 bags na inilaan para sa nasabing bayan. Ang mga ito ay papamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo, partikular sa mga pamilyang kabilang sa indigenous at vulnerable sector. Ayon kay Assistant Provincial Agriculturist Sol Lawagan, ang inisyatiba ay pinondohan mula sa 17 milyon pesos na ipinagkaloob sa pamahalaang palalawigan ng Kalinga sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF FALGU. Hiwalayan niya ang pondong ito sa LGSF na direktang ipinagkakaloob sa mga munisipalidad kaya't nagkaroon ng kakayahan ang pamahalaang palalawigan na magsagawa ng sarili nitong food assistance program katuwang ang mga LGUs. Kasunod ng turnover sa Tanudan, nakatakda namang isagawa ng OPAG ang susunod na distribusyon sa bayan ng Balbalan. Matatandaang bahagi ng 2026 LGSF ang inilaan para sa Rice Assistance Program bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiling ni Naga City Mayor Rel na Lenny Robredo na isabayang plebisito sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre, inaprubahan na ng Kamalek and Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jerome.
5: Inaprubahan na ng Commission on Elections o Kamalek and Bank nitong Biyernes, Hulyo 17, ang isang resolusyon na pagsabayin ang plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng Naga City at ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Ayon sa sulat na ipinadala ni Mayor Robredo sa COMELEC, nais ng Naga City Government na pagsabayin ang eleksyon at plebisito upang makatipid sa gastusin sa paghahanda sa isasagawang botohan, pataasin ang voter turnout at gawing epesyente ang pagsasagawa ng halalan. Inaasahan ng 119,000 na registered voters ng Naga City ang makikibahagi sa halalan sa Nobyembre upang desisyunan kung nararapat ng maiangat ang lungsod bilang highly urbanized city. Nitong Mayo nang inanunsyo ng alkade ang deklarasyon mula sa Malacañang na nagtatalaga sa Naga bilang isang highly urbanized city sa bisa ng Proclamation No. 1267. Una nang sinabi ng COMELEC Naga na hindi manggagaling sa lokal na pamahalaan ng gastos kundi sa national government na kanilang ibibigay sa lungsod. Ang plebisito ang huling hakbang upang ganap na kilalanin ang Naga bilang isang HUC. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Legazpi City tumugon sa kontrabaha initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City Albay. Narito ang balitang atid ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Gary.
6: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ng mga hapang sa flood mitigation at disaster preparedness, naglaan ang pamahalang lungsod ng Legazpi ng mahigit 10 milyong piso para sa pagpapatupad ng flood mitigation project na layong mabawasan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay Legazpi City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo, ilalaan ang pondo para sa dredging ng Macabalo River at Rural River, gayon din sa pag-aayos ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Anya, target ng proyekto ang lahat ng dinaraanan ng Macabalo River, kabilang ang mga rural areas at mga matataas na barangay, kabilang sa mga nakapaloob na gawain ang dredging at pagkukumpuni ng mga pangunahing river system upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Target ngayon ng lokal na pamahalaan ng Legazpi na makumpleto ang proyekto bago matapos ang kasalukuyang taon. Sa ngayon, nasa proseso na ng bidding para sa proyekto ang nasabing lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DICT Mimaropa Bayanihan Digital Caravan sa Palawan nagdala ng maraming benepisyo para sa probinsya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
3: Lizelle.
7: Naniniwala ang pamahalaang Palalawigan ng Palawan na ang paglulunsad ng Palawan ICT Digital Roadmap sa Lalawigan ay mas makapagpapalawak ng digitalization sa probinsya na binubuo ng maraming isla. Inilunsad ang programa kasabay ng idinaos na Digital Bayanihan Caravan ng DICT kamakailan, kung saan ay nagpahayag rin ang kagalakan si Palawan Governor Amy Alvarez na unang inilunsad ang ganitong programa dito sa probinsya. Maliban sa paglulunsad ng Palawan ICT Roadmap, ay bahagi rin ng caravan ang ceremonial launching ng free Wi-Fi sa mahigit 200 public schools sa iba't ibang munisipyo ng Palawan. Dito ay naipamahagi rin ang 100 units ng desktop computers para sa mga eskwelahan sa ilalim ng DepEd at nagkaroon din ang distribusyon ng nasa 70 units ng tablets para naman sa mga piling barangay health centers sa probinsya kasama na ang lungsod ng Puerto Princesa. Personal din na dinaluhan ang aktibidad ni DICT Mimaropa Regional Director M. Lou Delphine, DICT USEC Faye Condes de Sagon, Palawan Governor Amy Alvarez at mga kinatawan mula sa tanggapan ng tatlong distrito ng probinsya at ganun din sa DepEd. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Seguridad ng mga turista sa Southern Leyte pinalakas sa pagbuo ng Tourist Police Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jevic.
11: Formal nang inilunsad ng Southern Leyte Police Provincial Office o SLPPO ang Tourist Police Unit upang higit pang mapalakas ang seguridad ng mga lokal at dayuhang turista sa lalawigan. Pinangunahan ni Police Colonel Raimondo P. Graviles, Provincial Director ng SLPPO, ang activation ceremony na ginanap sa Camp Bantog sa Maasin City. Ayon sa polisya, layunin ng bagong unit na magbigay ng agarang tulong sa mga turista, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga pangunahing pasyalan at tiyakin ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Binubuo ang Tourist Police Unit ng isang Police Commission Officer o PCO at 32 Police Non-Commission Officers o PNCOs na magsisilbing pangunahing katuwang sa pagpapanatili ng seguridad ng mga pangunahing destinasyong panturismo sa Southern Leyte. Dinaluhan ang seremonya ng mga opisyal mula sa Police Regional Office 8, Department of Tourism Regional Office 8 at mga lokal na pamahalaan bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagpapalakas ng turismo at kaligtasan sa lalawigan. Ayon sa Southern Leyte Police Provincial Office, ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police na matiyak ang isang ligtas, maayos at tourist-friendly na Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga leader ng Samar, nagkaisa para sa UNESCO World Heritage Bid ng Samar Island Natural Park. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang balitang atin sa atin ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pen.
15: Nagkaisang mga leader ng SAMAR sa pagkikipagpulong kay Department of Environment and Natural Resources DNR Secretary Juan Miguel Cuna kaugnay ng nominasyon ng SAMAR Island Natural Park SINP upang maisama ito sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Dumalo sa pulong sina SAMAR Governor Shari Antan, Congressman Jimboy Tan, Michael Tan at Sheen Gonzalez, House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan, gayon din si Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Provincial Administrator Nelson Cortez, nakiisa rin ang wepang opisyal mula sa iba't ibang lalawigan ng Samar. Ayon kay Libanan, layunin ng inisyatiba na mapalawak ang pandaigdigang pagkilala sa natatanging likas na yaman ng Samar at matiyak ang patuloy nitong pangangalaga para sa susunod na mga henerasyon. Sinabi rin niya na kung pagkakalooban ng UNESCO World Heritage Status ang Samar Island Natural Park, magiging malaking karangalan ito hindi lamang para sa Samar Island kundi maging sa buong Eastern Visayas at Pilipinas dahil sa pandaigdigang kahalagahan ng isa sa pinakamalaki at pinakamayamang kagubatan sa bansa. Ipinahayag din ni Libanan ang pag-asang maisasama ang Samar Island Natural Park sa prestigyosong listahan ng UNESCO World Heritage Sites sa pamamagitan ng matibay na pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na mga ahensya at organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Inisyal na resulta ng NREC Rospi o Necrospi ng namatay na Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan inilabas na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Marcel.
16: Inilabas na ng Philippine Eagle Foundation ang paunang resulta ng necropsy kay Philippine Eagle Sawaga Dalwangan na pumanaw noong Hulyo 18 nitong taon habang sumasa ilalim sa rehabilitasyon. Ayon sa mga veterinaryo, wala silang nakitang bagong pinsala o pagdurugo sa katawan ng agila. Gayunman, napansin ang makapal at matigas na puso, lumaking atay at sobrang lawak ng tiyan na may naip. Ipong balahibo. Nilinaw ng PEF na hindi pa ito sapat upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay kaya sumailalim pa sa laboratory examination ang mga tissue sample. Nananatiling paalala ang pagkamatay ni Sawaga Dalwangan sa patuloy na banta ng pamamaril, paghuhuli at iba pang panganib na kinakaharap ng mga Philippine Eagle sa kanilang natural na tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Lunes, Monday, July 20, 2026. Muli pong sumasayin niyo ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas. Traffic.
3: Mga kaibigan, ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloyan hanggang sa may Connecticut. Moderate traffic naman dito sa may Ortigas MRT station patungo ng Shaw Boulevard. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan approaching Guadalupe Bridge all the way to Buendia. At ito yung mga kumakanan naman papasok ng Makati Business District. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may Park Avenue. May konting build-up na rin po yan sa may Pasay po yan, Park Avenue hanggang Taft Avenue. At mabigat na rin ang daloy ng mga sasakyan dito naman sa may Magallanes sa flyover hanggang sa may Buendia MRT Station. Muling babagal ang daloy ng traffic pagdating sa Pioneer sa Mandaluyong na po yan hanggang sa may Ortigas sa MRT Station. Yan ay volume lamang ng mga motorista. At may konting build-up din po dyan sa may Farmers sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Moderate traffic na rin sa may tapat ng SM Annex sa patungo naman ng Bansalangin. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito mula po dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover. Mabagal na rin ang

0: na hanggang sa may McKinley intersection. At muling babagal po yan pagdating ng Canley Road sa Pasig patungo naman ng Lanusa intersection. At pagsapit po dyan sa may Libisa flyover, especially yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, nakakaranas po dyan ng mabagal na daloy ng traffic paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula po dyan sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Gate 3 ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayan Road all the way to Doña Carmen. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Diliman Doctors hanggang sa may Tandang Sora. Moderate to heavy traffic din na sa may Techno Hub, papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan na yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Siyan mo na kasama ang aalan ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nosares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sumasahim papawid sa 104.3 The Capital FM. Sabayan po sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
5: World Service.
7: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas
7: ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Di papahuli
3: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: Mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Cool

0: famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
1: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
0: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
1: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
0: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
1: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
2: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
3: Miss Philippines!
1: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
0: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
1: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
0: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong umaga, tayo ay makikibalita sa Commission on Elections kaugnay ng kanilang mga paghanda para dito sa Bangsa Moro Parliamentary Elections. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, COMELEC Chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
8: Yes, sir. Ano po latest sa mga paghanda ng Commission on Elections sa Bangsa Moro Parliamentary Elections? Ano ito? Dalawang buwan na lang. Kulang-kulang dalawang buwan na lamang po, Mr. Chair.
9: Yes, sir. Noong pong nakaraang Webes, nagsimula po tayo sa tinatawag na election period kung saan yan na po yung pagsisimula ng paghahanda talaga ng COMELEC at yung kapangyarihan ng COMELEC ay mas magiging epektibo na. At dahil po dyan, tayo po yung nag-establish sa 105 na mga munisipyo at tatlong dalawang syudad dyan sa Bangsamoro ng 167 na checkpoint. At nakakatuwa naman dahil sa unang araw ng pagpapatupad nito ay wala pong nasawata o wala pong naaresto o wala pong nahuli na sila ay nagdala ng kanilang armas o barel sa labas ng kanilang mga tirahan. So yan po isang magandang indikasyon. Itong nakaraang dalawang araw, meron naman pong pag-atake sa Philippine Army. Subalit ito po, base sa kanila pong assessment at investigasyon, ay hindi election-related, kung hindi maaaring ang tinitingnan nila ay paggante doon sa pagkakapatay sa isang commander po ng BIFF. So yan po ay nilalaliman pa nilang investigasyon, pero again, wala po itong kaugnayan sa pagkukondak ng ating halalan. Kahapon po, tayo po yung nakatapos na ng printing ng balota sa buong Bangsamoro at ito po ay mag-a-undergo na ng tinatawag na verification. Aalamin kung ang lahat ng 2.3 million ballots na atin pong na-imprenta ay tatanggapin ng lahat ng makina na gagamitin natin sa araw ng eleksyon. At natapos na rin po kami sa pag-i-imprenta ng tinatawag na Voters Information Sheets. Apat na pahina yan, Sir Alan, na amin pong ipapamahagi sa lahat ng mga kababayan natin sa Bangsamoro sa darating na Agosto. So hopefully po, Sir Alan, itong unang linggo ng Agosto ay makapag-ship out na tayo, makapag-deliver na tayo ng iba't ibang kagamitan sa mga hub natin sa iba't ibang probinsya sa buong Bangsamoro.
8: Okay. At siyempre, nabanggit mo nung nakarang Webes, simula na ng election period, di ka nga, para sa Bangsamoro parliamentary elections. This being the case, sir, ano yung mga do's and don'ts, Mr. Chair, pagdating sa mga aktibidad na may kilalaman sa eleksyon diyan po sa parlamento ng BARMM? Mr. Chair,
9: pag nagsimula na po ang tinatawag na election period, Sir Alan, ay bawal na po ang magdala ng mga armas, yung mga deadly weapons sa labas ng kanilang mga tirahan, kahit pa nga sila ay merong tinatawag na gun ban license o kaya permit to carry. Yan po, lahat ng yan ay suspended sa buong Bangsamoro. And at the same time, ay sila po ay pwede naman makapagdala, lalo na depende sa kanila pong pangangailangan, sa kanila pong trabaho, sa kanilang negosyo. Subalit kinakailangan po silang kumuha ng exemption mula po sa Commission of Elections. At number two po, bawal din po ang mga paglilipat ng mga yung tinatawag na personal movement sa pamahalaan, national man o lokal. Halimbawa po, i-demote, halimbawa po ipopromote, o halimbawa po itatransfer ng mga empleyado ng pamahalaan, ay pinagbabawal din po natin dyan sa Bangsamoro. Maliban na lang kung may exemption mula sa Commission on Elections. Yung pong tinatawag na social services ban o yung tinatawag na public works ban,
8: yan
9: po ay magsisimula pa lamang, Sir Alan, pagpasok ng campaign period, at ang campaign period ay magsisimula sa July 30 na darating.
8: July 30. Okay.
9: Yes po, Sir Alan.
8: Yes, sir. Nabanggit niyo yung campaign period. Paano po yung aspeto, halimbawa, na gagamitin ang internet sa pangangampanya o kaya online campaign? We understand na kailangang mag-iparehistro muna sa komisyon yung mga platforms na gagamitin sa pangangampanya para sa Bangsamoro parliamentary elections, yung online campaign. Mr. Chair?
9: Yes po, Sir Alan. Hindi naman natin ipinagbabawal ang paggamit ng mga social media bilang isang bagong paraan ng pangangampanya. Subalit gusto lang natin na ito ay mas nang mabuti, ma-regulate, kung kaya amin pong iniinganyo ang lahat ng mga kandidato na iparehistro yung kanilang mga social media platform na gagamitin upang mas mabilis po ang monitoring ni Commission on Elections. Sana po yung mga magkakalaban, ma-report niyo po sa amin upang makita natin kung yung mga ginagamit na social media platform ng inyong mga kalaban ay naka-report ba o naka-rehistro sa Commission on Elections. Eh, hindi po namin po yan, Sir Alan, pinagbabawal din yung number of minutes. Wala po tayong number of minutes sa social media. Mm-hmm. Wala rin po tayong sinasabi kung ano yung pwede pong ilagay nila sa kanila pong mga social media accounts, sapagkat yan po ay covered pa rin ng freedom of expression or freedom of speech. At syempre, yung ating po kasing masidhi at matindi na regulasyon ay naandyan sa print media o kaya po sa TV, sa radyo, pero hindi masyado sa social media. Kung kaya nga lamang, meron po kasi kaming resolution to regulate the use of social media during the period of the campaign. Iwasan po natin yung gamitin ng social media upang atakihin ng personal, mag-discriminate laban sa ating mga kalaban, sapagkat siyempre meron din kaming anti-discrimination resolution na ipapatupad namin. At yan po hindi lamang sa mga magkakalaban, kundi kahit po doon sa mga botante, ay ating pong iwasan na gagamitin ang mga platform natin para atakihin sila ng personal.
8: Okay. When you mentioned, Mr. Chair, na kailangang irehistro ang mga online campaign platforms, so ito, base sa resolution ng Commission on Elections, ito ay requirement na, sir?
9: Yes po. Yes po, Sir Alan, sapagkat kapag po nakita namin na may ginagamit na social media platform at na-trace namin na yan ay social media account or platform mismo ng kandidato at hindi sila nag-report, ay pwede po namin sila i-disqualify. Kasi meron po tayong ground ng disqualification na hindi pagsunod at pagtalima sa regulasyon ng Commission on Elections. At number two, syempre, masidhi pa rin ang pagbabantay natin para naman po sa cyber libel, dahil nga maaaring ito'y kasong election offense na, pero at the same time meron din yung kasong kriminal base naman sa ibang provision ng ating batas.
8: Ayun. So yung binabanggit mo rito, Mr. Chair, kung gagamitin nila ang kanilang mga online platforms sa pangangampanya, dapat tatayo yung kanilang kampanya based on their merits, di ba? Wala yung mangangantsaw o maninira ng mga kalaban, sir.
9: Yes po, Sir Alan. Bagamat aaminin natin, Sir Alan, na hindi pa ganun kabigat ang ating pong mga panuntunan patungkol sa social media sapagkat wala talagang batas patungkol sa social media regulation dito sa ating bansa dahil nga sa issue ng freedom of expression and freedom of speech. Mm-hmm. Pero tatandaan ang mga kandidato na hindi naman po sila mga ordinaryong mga mamamayang Pilipino.
8: Opa.
9: Sila po ay binibigyan ng pribilehiyong makatakbo dahil yan ay pribilehiyo lamang at hindi naman ito absolutely karapatan, ay kinakailangan tatalima sila at susunod sa patakaran ni Commissioner Election. At ang purpose natin dito, Sir Alan, ay maliwanag. Equal opportunity for all. Ang lahat ng paraan para maipakita at magkaroon tayo ng connect sa ating mga botante ay papayagan naman ng Commission Elections, radio, TV, diaryo, social media pa nga. Basta lang, susundin lang yung patakaran para naman hindi yung mga sobrang kayayaman eh, sila lang ang may maniobra o merong control sa mga media na ating binanggit o yung mga mahihirap ay wala pong magamit sapagkat hindi nila kaya. Equal opportunity for all. Yan po ang gusto lang ni Commissioner Elections.
8: Opo. At dito po sa pagre-register ng mga online campaign platforms, lahat po ng kandidato, yung mga individual na tumatakbo bilang mga members of parliament, kasama yan, Mr. Chair,
9: yes,
8: diba?
9: Yes po, Sir Alan. Kahit po political parties yun na magpa-participate at mga sectoral organizations. At hindi naman natin sinasabing pa-kontian. Kahit nga po gano'ng kadami ang kanilang social media platform, wala naman po tayong nire-restrict o nire-limit dyan. Pero siyempre, mas magandang maparehistro. Alam niyo kung bakit po, eh, kapag po yan ay naipuntot na ituon sa inyo. Maaaring yan ay hindi pa sa inyo talaga. Abay, kayo po ay pwede makasuhan sa amin. Napakahirap din na may mag-inaasikasong ganyan kahit na patungo na tayo malapit sa eleksyon sa September 14.
8: Okay, naku, malapit na talaga, ano? September 14, so less than 2 months away, Mr. Chair.
9: Yes po, Sir Alan. At siyempre, yun yung garansya natin na tuloy na itong halalang ito sa buong Bangsamoro. At so far, so good po. Tayo nagkaroon din, Sir Alan, ng briefing sa ating po mga diplomatic community. Well attended po yan ng mga ambassador, consul at iba pang representante ng iba't ibang embahada sa Pilipinas. Sobra po silang excited dito at sinabi nga nila, plano rin nila magpadala ng sarili nilang mga observer upang matyagan at manmanan at talagang makipag-participate sa democratic process na ito. Talagang well, ano po ito, well-observed itong magkakaroon ng too much observation ang international community dito sa Bangsamoro. At siyempre, pag ito'y naging successful, dyan babaha ang mga programa at proyekto para sa ikauunlad ng Bangsamoro.
8: Opo. Mr. Chair, sa ibang aspeto naman po, mga paghanda naman ng ating Commission on Elections para dito sa malapit na rin na eleksyon para sa ating barangay at sangguniang kabataan, sir.
9: Yes po, sa ating po November 2, tuloy na tuloy pa rin po yan. Wala pong batas na nagsasabing ito'y ipagpapaliban. Kami po ay nakatapos na sa registration, nakatapos na kami sa printing ng balota. Ngayon po ay natapos na namin yung tinatawag na paggagawa ng mga project of precincts, yung paghati-hati ng mga presinto sapagkat ngayon, sa halip na 800 at 1,000 botante bawat presinto, ginawa na lamang po natin itong 600 and therefore mas magiging maluwag at mas mabilis ang pagboto ng mga kamayan po natin. Nagkaroon na rin po kami ng command conference patungkol po dito. Nakapag-procure na po kami ng ibang mga kagamitan katulad ng mga ballot boxes, katulad din po ng mga indelible ink, and therefore, ready na po ang COMELEC para sa pagsasagawa ng ating eleksyon para sa November 2. Bagamat, Sir Alan, sa November 2 po, meron din tayong mga kasabay na mga plebisito ng kasabay ng barangay ng SK elections. Halimbawa,
8: okay,
9: dyan po sa Naga City na isinadya ni Mayor Lenny Robredo nakaraang linggo lamang dito sa atin, yan po ay makakasabay na plebisito ng mga kababayan natin dyan sa Naga. Kung kaya yung mga 18 years old to 30, tatlong balota ang matatanggap nila. Regular na balota para sa barangay, balota para sa sangguniang kabataan, at syempre balota para sa yes or no noong sa plebisito kasi nagpapa-convert sila into highly urbanized city. Meron din po nagpapa-change ng mga pangalan ng mga ilang munisipyo or barangay sa buong Pilipinas at minarapat na rin na ito'y isabay sa barangay SK elections sa November 2. So ang kulang na lang po namin, training ng mga guro sapagkat tatandaan natin, nasanay po yung mga guro natin sa automated election.
8: Opa.
9: Medyo mas magandang babalikan naman natin paano mag-conduct ng manual na election dahil po ang barangay SK election ay manual na eleksyon, hindi po katulad ng Bangsamoro na automated eleksyon.
8: Okay. At nabanggit mo, Mr. Chair, na babawasan ang bilang ng mga botante kada voting precinct from the present 800 to 1,000 down to 600. Sir, ganun ba yon?
9: Yes po, Sir Alan. Ganyan din po ang ginawa namin sa Bangsamoro. Binabaan po natin ang bilang, bagamat ang Bangsamoro ay automated election, 600 na lang din po. Dito po sa Barangay NSK ay 600 din po ang ating pong mga botante. Mas pinababa po natin upang hindi po na ma-experience na nung mga kababayan natin yung nangyari ng 2025 elections, dahil nga sa kulang yung budget nung nakaraan, konting machines lang ang ating pong na-lease o naupahan. Hindi katulad itong Barangay NSK, dahil manual na election, may konting budget naman. So dinagdagan na po natin yung bilang ng mga presinto at binabaan natin yung bilang ng mga botante bawat presinto.
8: Ayun. So this would mean, Mr. Chair, na dahil mas maraming mga voting precincts, mas maraming mga tauhan ang magbabantay. Ika nga, sir.
9: Yes po, mas marami rin pong mga guro ang ating pong magagamit para sa Barangay NSK elections. More or less po, ang base sa initial estimate ng COMELEC, mga 220,000 na mga presinto ang pong magkakaroon dito sa Barangay NSK elections. So na, yan po ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan, yung bilang ng mga presintong yan. And therefore, kung 220,000, Sir Alan, times 3 yan na mga miyembro ng electoral board, may mga support staff pa, kahit kasama yung mga principal o yung deso na tinatawag, eh kulang-kulang pong 1 milyon na mga kababayan natin, na mga guro, ang gagamitin natin para sa darating na eleksyon sa November 2.
8: Ayun. Considering that the barangay and SK elections are manual, gaya ng binabanggit mo, Mr. Chair. So, ang pagbubukas at pagsasara ng mga voting precincts, anong oras po?
9: Yes po, ang pagboto po ay talagang alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon. Yan po talaga kasi ang ating panuntunan kapag manual ang halalan, 7 to 3. Kung kaya nga lamang, dahil nasimulan na natin noong 2025 elections, yung tinatawag na early voting hours na talagang pinag-isipan ng komisyon na ibigay sa ating mga nakatatanda, sa mga may kapansanan o mga nagdadalang tao. So pwede po silang makaboto exclusive buong bansa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Yung pong sa mga tinatawag nating vulnerable sectors natin. At yung regular na botante naman, mula alas 7 hanggang alas 3. Doon po sa Bangsamoro, Sir Alan, para ma-twist ko lang ng konti.
8: Opo.
9: Mula alas 7 hanggang alas 7 ng gabi po yan. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang pagboto nila. At meron din silang 5 to 7 para sa nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Dahil sila po ay automated election.
8: Mm-hmm. Okay. Now going back to the manual barangay and SK elections, Mr. Chair. Kung magsasara ang voting precinct ng alas 3, yung mga within a certain radius na from the voting precinct, papayagan pa rin.
9: Ayaw po, basta ang kanila pong layo ay mga 30 metro sa presinto, sila ay makakaboto pa rin, kukuhanin ang mga pangalan nila at sila po ay makakapasok pa rin sa mga presinto. So yan po ay matinding instruction natin sa mga guro na basta't hanggat meron pang mga dumarating na mga botante, kahit pa nga nandiyan sa loob na ng mismong eskwelahan, dapat po sila ay hintayin upang makaboto. Sapagkat syempre, ang nais natin, mas madaming boboto, mas maganda para sa ating pong demokrasya.
8: Okay. At isa pa, siyempre, kung magsasara at around 3, o sabihing may habol, mga 3:30, mga ganon. Usually, ang pagbibilang ng mano-mano kada presinto, halimbawa, makapagsimula ng mga alas 4 o alas 4:30, usually, yung pagbilang po ng 600 na botante, mga more or less anong oras matatapos yon doon sa voting precinct level, Mr. Chair.
9: Minaabot po minsan ng 8:30 to 9 o'clock yan eh, Sir Alan. Dahil po kahit makatapos ang pagboto, sabihin natin alas 4, ang mga guro kalimitan kasama mga watcher, nagpapahinga muna, nagmimerienda.
8: Yes.
9: At tapos saka sila, may mga preliminaries pa yun eh, bibilangin talaga ilan ang balotang natira, yung mga balotang nasa loob ng ballot box, isang kukuhanin, itatalian ng rubber band at 50 para nakagroup-group na yung mga balota. At pagkatapos yung pong mga balotang natira, yan po ipupunitin sa gitna, dahil yung kalahati ilalagay sa ballot box, yung kalahati naman sa isang envelope, upang masigurado na walang balota ang magagamit submit pa kahit tapos na ang halalan. At ito po'y gagawin ng lahat ng mga guro sa harapan ng mga watcher. Mm. Tapos magsisimula sa pagbilang. Ang pagbilang po kasi manumano. Hindi katulad ng automated election, minutes lang, tapos na tayo. Dito po manumano. At syempre habang binibilang ng ating guro, yung pong mga balota, nang manumano ay may mga watcher po sa likod nila na pwede mag-question o mag-object sa pagbilang ng mga guro. Kaya po matatapos ang mga 8:30 to 9. Ang proclamation po ng mga nanalong barangay chairman, SK chairman o barangay kagawad, SK kagawad ay mangyayari din sa mismong paaralan, Sir Alan, kung saan nagbotohan. Doon po yung tinatawag na canvassing na rin. Mm-hmm. At kung sakasakali, ang proklamasyon ay maaaring mangyari mga alas 10 ng gabi.
8: Okay. Well, in closing, Mr. Chair, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Ilang mga reminders, please go ahead po, Mr. Chairman.
9: Yes, Sir Alan, bagamat tayo po ay napakadaming inaasikasong halalan, plebisito at special election. Ngayon pong August 29, dyan po sa Dasmariñas, Cavite, ang COMELEC po ay nakafocus sa bawat electoral exercise na to. Ang kulang na lang dito, yung participation ng mga kababayan natin na sana yung po namang ating ipinapakitang kisig sa paghanda ay maipakita rin ng mga kababayan natin talaga ang sipag at kisig din sa pagboto sa araw ng eleksyon. Mas maganda po, mas madami ang boboto at hindi yung lagi nalang matumal o mababa ang bilang ng porsyento. At syempre, ang ating pong miyembro ng media na andyan upang subaybayan at pong mga NGO, ang ating mga civil society, dapat po tulong-tulong tayong lahat upang maipakita natin na itong super election year ng 2026 ay successful bilang paghahanda natin para sa 2028 national and local elections.
8: Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga update mula sa Commission on Elections, sir.
9: Maraming salamat po, Sir Alan, at mabuhay po kayo. Magandang umaga.
8: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 35 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ilan munang mga paalala.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Malaki po ang naitulong ng purpose na paangat-angat po yung kalagayan ng buhay namin simula nang pumasok kami sa purpose. Lalong-lalo na po yung mga ang pag-aaral ng mga anak ko po, ang pangangailangan nila sa school. Mm-hmm. Malaki pong tulong dito yung sa gastusin at baon nila araw-araw. Marami pong salamat sa oportunidad na ibinigay na maiangat pong buhay namin sa kahirapan kahit papaano po ay pagtapos namin yung kabataan, mga anak namin.
13: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
11: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
5: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
14: Ang taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Makakausap natin this morning, Administrator P.Y. Kaunan. Admin Kaunan, magandang umaga po. Admin.
16: Ng inyong show.
8: Yes, opo. Siyempre, thank you for joining us this morning. Ang una, makikibalita lamang po kami sa update, ano? Update lamang po sa napakarami na at sunod-sunod na mga repatriation operations. Ito'y, well, among others, dahil na rin sa conflict, yan po sa Middle East, Admin PY.
16: Ngayon pong araw na ito, no, ang numero po natin, simula po nang nagsimula yung naging tensyon at kaguluhan sa gitnang silangan, ang ating pong pamahalaan, sama-sama po ang efforts ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at kami naman po sa OWA, tayo po ay nagpauwi na po ng ating mga kababayan, 11,349 na po ng mga OFWs at syempre yung kanila pong dependents. Ang uwi na po natin ng Pilipinas at kami naman po sa OWA mula sa Maynila, hinahatid pa po natin sila sa iba't iba nila pong mga probinsya. In total po, ibig sabihin no, sa chartered flights at saka sa mga commercial flights na sinakyan ng ating mga kababayan, 165 po yan na paglanding dito sa atin sa Pilipinas. At ito po, ibig sabihin nun ito, ituloy-tuloy lang ho tayo. Alam naman nun ng lahat na sa DMW at sa OWA, kahit naman po walang tension, tuloy-tuloy ang pagre-repatriate natin, lalong-lalo na po sa ating mga distress na ating mga kababayang OFWs.
8: Opo. Admin, at saka maliban dun sa pagsalubong sa kanila sa airport, nabanggit nyo nga na ang pagtulong ng OWA does not end there. Ano? Tinutulungan nyo pa hanggang sa makauwi sa kanilang mga lalawigan at kung kinakailangan ng pansamantalang matitirhan habang narito sa Metro Manila, habang ina-arrange yung biyahe nila patungo sa mga probinsya, ay kumbaga OWA pa rin ang namamahala at nag-sponsor sa aspetong yan, Admin.
16: Tama po yan. Sagot po yan ng OWA. Marami po tayong mga kababayan na pag-land po sa Maynila, hindi po agad nakakalipad kasi ang schedule ay pwedeng sa susunod na araw o 2 days pa po. Kaya po ang ginagawa po natin sa OWA ay sila po ay hinahouse natin sa ating po mga hotel partners at kasama na rin po dyan ng meals. At hindi ko pa po na-mention, Sir Alan,
8: opo,
16: tayo po ay nagbibigay din ng financial assistance, lalong-lalo na po sa ating mga distressed OFWs. Dito po sa mga umuwi dahil sa tensyon sa Gitnang Silangan ay sila po ay nakatanggap sa OWA ng financial assistance. At para naman po sa mga miyembro ng OWA, ito ay separate naman po na programa. Para sa mga aktibong miyembro ng OWA, meron pa rin po silang matatanggap pagdating po sa kanilang mga iba't ibang rehiyon in the form of livelihood assistance po.
8: Ayan, yung nabanggit niyo, Admin PY, yung livelihood assistance. Mahalaga kasi yung reintegration ng ating mga dating OFW dito sa kanilang kilalalagyan sa bansa. Halimbawa, mag-decide na, okay, dito na lang ako, hindi na muna ako mag-abroad. Kailangan kong magsimula uli ng aking source of livelihood dito. So yung aspetong yan, may tulong na pinagkakaloob pa rin ng OWA, Admin.
16: Tama po yan. Under sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, at ngayon naman lalo pa naming pinayabong ito kasama ng ating alagang OWA na mga programa, iba't iba na po ang mga reintegration programs ng OWA.
8: Opo.
16: Marami po sa ating mga kababayan kasi po, Sir Alan, yung mga bumabalik nating mga kababayan, nagsisurvey po kami. At base po sa survey namin, halos out of the, sabihin na natin, 11,000, lampas 4,000 po ang nagsabing kailangan nila ng tulong sa livelihood. Kaya ho sila po ay tinutulungan ng OWA at tayo rin po ay inu-endorso sila sa DTI at sa Small Business Corporation para sama-sama po ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para tulungan nyo sila. Lalong-lalo na marami ho sa kanila gusto magsimula ng negosyo sa farming.
8: Opo.
16: Marami rin nagtanong sa akin gusto magsimula ng ube farming, Sir Alan.
8: Mm-hmm.
16: Ay i-connect po natin sila sa Department of Agriculture. Ganyan po ang ginagawa natin. Meron din naman po na mga nagsasabi na gusto nila mag-upskill or training.
8: Okay.
16: At magamit ang kanilang experience abroad kasama ng training para makahanap po sila ng maganda or mas magandang oportunidad or trabaho dito sa Pilipinas. Dito naman ho, kapartner natin, of course, ang TESDA kasama sina Sec. Kiko Benitez. Sa upskilling po, nagpopondo rin po ang OWA dahil kailangan din po ng tulong ng ating mga kababayan in the form of educational assistance.
8: Opo.
16: Or scholarship para po lalo po sila makafocus dun sa kanilang pagtitraining and this will help them find better employment opportunities po.
8: Mm-hmm. Nabanggit yung training, Admin PY. Of course, depende sa peculiarities ng lugar kung saan sila naroroon, di ba? Nakadepende ron kung ano yung mas magtatagumpay na uri ng pagnenegosyo, halimbawa, doon sa kanilang lugar. At ito nangangailangan ng training na inyong nabanggit. So, kasama sa mga sinasurvey, halimbawa, ito, si OFWX, halimbawa, na narito sa ganitong lugar. Ang gusto niyang matutunan ay ang upskilling sa ganitong aspeto. Pupwede po silang mamili kasama po sa dinedetermine ng OWA yon para doon sa ating OFW bago sila i-endorse, let's say, sa TESDA, Admin.
16: Saktong-sakto ang sinabi niyo, Sir Alan, kasi kailangan talaga ng konsultasyon at orientation bago natin na mag-guide properly yung ating mga kababayan. Timing nga po itong interview natin dahil mamaya pong alas 2 ng hapon. Sama-sama po kami ng DMW, Department of Migrant Workers, of course, the Department of Labor and Employment, DOLE, TESDA, at tayo po sa OWA. Pipirma po, Sir Alan, itong framework na itong na-describe ninyo.
8: Opo.
16: Kung saan magkakaroon po ng upskilling na talaga namang, I would say, nakadepende sa sitwasyon ng ating mga kababayan. And then, hindi lang ho basta-basta training ang ibibigay. Kasi mahirap naman yung training lang at hindi naman ho natin sila tinulungan kung saan sila patungo. At ang patutunguhan ho nila ay either po magsimula sila ng negosyo or sila po ay magtatrabaho ulit. So mula kaalaman, papunta sa trabaho agad, sa DOLE at sa Department of Migrant Workers, dito po naman ay nakadepende kung ano pong nais ng ating kababayan, kung siya po ay gusto niya magtrabaho ulit sa abroad or magtrabaho na sa Pilipinas.
8: Ayun. At kanina nabanggit niyo in passing, Admin PY, yung SB Corporation. So ibig sabihin, kung halimbawang kapos ang nais ipuhunan sa pagnenegosyo, yung sisimulan negosyo ng isang dating OFW, ngayon ay mamamalagi na sa bansa, mas mabilis ang referral nila sa mga loan windows, gaya halimbawa doon sa SB Corp na magkakaloob ng loan programs na sa mas magaan na terms. Ganun po ba yon?
16: Tama po. Nagkaroon din po tayo ng partnership with Small Business Corporation. Meron pong nakalaan. Ito po ay naanunsyo na ni Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry na 2 bilyon sa SB Corp para po sa OFW negosyo loans. At ang negosyo po dito, ang pautang nila
8: Opo.
16: Ay up to 20 million actually, Sir Alan, pero ang walang collateral is up to 3 million.
8: Mm-hmm.
16: Ang interest naman po ay hindi po tataas ng 1% per month. Napakagaan, kumbaga, sa nagnenegosyo. Kasi po naniniwala tayo dito po sa OWA at sa TESDA, no, na nagbibigay ng training.
8: Opo.
16: Sa OWA naman na nagbibigay ng panimulang kapital, eh Sir Alan, hindi po talaga sapat. Hindi sapat para ipagpatuloy ng tuloy-tuloy, lalo na pag gumaganda po ang takbo ng negosyo, mas kailangan po ng kapital. Sa
8: yes.
16: amin po sa OWA, paunang bigay lamang ng paunang kapital. Maliit, pero at least ito ay hindi utang. Ito ho ay bigay ng gobyerno through OWA sa amin po mga miyembro. Pero po, pagkasimula po nila at natututo na po sila sa pagtakbo ng negosyo, ay nare-refer na po namin sila sa DTI, sa SB Corp, para po sa additional capital infusion na sila naman po ay magkakaroon, as you said, access to friendlier rates po pagdating sa pautang.
8: Mm-hmm. Okay. Nako, Admin PY, salamat po ng marami dito sa mga update na ito at sa mga paalala na at impormasyon na inyo pong pinagkaloob mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
16: Maraming salamat po Sir Alan sa oportunidad na ito at patuloy po kami sa OWA na hindi lamang po mag-uwi sa ating mga kababayan na may problema kung hindi po ay bigyan din sila ng pag-asa na makakasimula po ulit sila dito sa ating bansa. Yan po ang unang-unang direktiba ng ating mahal na Pangulo sa amin. Maraming salamat po.
8: Thank you po, Admin. Mga kaibigan, Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: 51 minutes makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
23: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Mga kaibigan, narito muna ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
17: Radyo Pilipinas.
25: Weather.
8: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
26: Yes po, magandang maga din po sa inyo, maging sa ating mga tipa-pakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Southwest monsoon pa rin ang siyang nakaka-apekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga pulupulong mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte. Dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-ulat.
8: Thank you, Charmaine Varilla, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po nating mga kasamang naglingkod ngayong Monday, July 20, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Arnel Villamor, Mary Ann Milius, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
27: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
28: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
29: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
30: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight.